0: Oh, magandang umaga po sa lahat ng mga sweethearts natin. Ano pa nga ba, last and final hour ng ating program on this very beautiful Monday. Ang ganda ng Lunes. Ang daming blessings na naggalan. Nakahigda pa ka. Ikaw, Dihanda Pita. Ano na? Ano plano sa buhay, ha? Lunes, dapat ano, energetic tayo. Ha? Dapat eh, ganadong ganado. Diba? Pumasok sa mga trabaho. May bundag! Sweetheart, good morning! Anong plano mo para sa araw na ito daw, be? Sama na. O, dapat walang mali-late, ha? O, kasi ba Monday ngayon. Sabi nga natin, kapag Monday, dapat, oo, laging on time, laging on the go. O, kailangan laging maayos ang panimula ng bawat linggo. Right? Ay, tapag kita kumaga muna, mga Gonzaga family, nakikinig sa atin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Oy, mga taga, Katingilan, Bukidnon, mga ibuntang. Galas family, si Tatay Nicolas, maganda umaga din po. Maraming salamat din po sa inyong pakikinig dyan. Sana maganda inyong umaga, si Tatay Nicolas, si Mami Elaine, o, sa inyo lahat dyan, Jeline Glenn. Yeah, ma, thank you so much. 16 minutes after 8 o'clock, still with me. Ako pa rin si Jason Steele, hanggang alas 9 ng umaga. Commercial break muna tayo si Glenn. Magbabalik tayo with more. Bango na yung mga nakahiga pa dyan. Oras na para magtrabaho tayong lahat, ha? Padayon lang sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Cool. 93.7
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM kagayan di oras ni 93.7 FM Okinawan sa Siang Lang at December Avenue, 29 minutes after 8 o'clock. Oh yeah!
1: Masakta-sakta to ha, magandang umaga muna. I-shoutout natin ang mga sumusunod.
0: Isang good morning! Isang good morning muna sa lahat ng mga taga-kababanan. Isang good morning sa lahat ng mga taga-dyan sa may buntong piyot ha. Sana magandangin yung mga umaga dyan sa Puntong Piyot. Nga parang sa families listening. Yun!
1: Yan, thank you sa inyong pagpaminaw.
0: Yung mga nag-aabang na ating traffic update, walang available na mga HBGs eh. Medyo nata-traffic yata sila kung saan man sila ngayon.
1: Okay, so mamaya na lang tayo mag-traffic update.
0: Isang magandang umaga muna ang Raptor Taxi Ana Lou Vincent Octubre. Yan, nakikinig sa atin. Yan, may buntag ha. At shout out sa mga taga... mga troops ko dyan. Sa my friends, sa Beauty Care Salon. Yeah, magandang umaga sa inyo. Galing kay Ruby. Magandang umaga po. Saan lugar to? Si Ruby Rosales pala to. Ito yung masipag mag-comment sa lahat ng mga post ko sa aking page. Okay, mga hindi pa nakafollow sa akin, mag-follow ha. Gusto nila. Alright, Jason Space Heart FM. Yun yun eh. Magandang umaga. Shout out Gonzaga Family from Katingilan. May muntang! Good morning, Heart FM. Guwapo, guwapo. God bless sa inyo lahat. Pagamping mo, gikan kay Baby Doll. Uy, Baby Doll. May buntag. Toski Carwa, Skibawi, nakikinig din sa atin. Ang Pikel and Pal, Skibawi, nakikinig din. Good morning. Si Sir Jimmy Coloso ng Normie Transco Taxi. Magandang kumaga, Sir Jimmy. Maraming salamat sa iyong Lanzones. Yan o. 8:31, abangan natin another winner sa ating The Price is Rice Overload na mananalo ng bugas at groceries. Baka ikaw yun, sweetheart, ha? Kaya padayon na sa magpaminaw. Pagdutro na ako, mamaya-maya ng konti lang. Taot-taot gamay. Nasa inyo na yung ating lucky winner sa oras na ito. Mabalik pa tayo with more, ha? Standby lamang mga sweetheart, padayon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
2: Idilita po ito ng mga plan po.
3: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
2: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kay iihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
3: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: 92.7 FM ke gyan Dior City 93.7 FM bugin on Street Boys. Let's say on ang puso at 8:43 on the clock. Oy! Yeah. Ito na, sakto to. Sa lahat po ng mga sumasayaw-sayaw dyan. Uy, speak up sayaw, ha? Yung mga nagsusumba dyan sa may makabalan, ha? Ihanda rin nyo ang inyong mga dancing shoes. Mag-practice na. Tatlo hanggang apat na miyembro yan. Okay? Para sa lahat ng mga Zumba dancers. O, dyan sa may makabalan. Sa may piyaping itom tayo, ha? Covered cord. Okay? So, gawin nyo. O, buuin nyo na yung tatlo hanggang apat na miyembro. O, yung grupo ninyo. O, pwede mapalalaki, mapababae. Bahala kayo. O, basta at... sumumba-zumba tayo dyan. May community dancing nga pa tayo. O Zumba, tawag ka nun? Zumba community dancing. Diba yun? Ano magaganap dyan? Kaya buhay na, mag-practice na, ha? Tapos dalasan nyo na rin yung pagbibideo kayo para makapag-practice na rin kayo. Diba? Magandang umaga. Shoutout natin ang mga sumusunod. Doy Marilyn Olario ng Pata. Good morning! Shoutout sa lahat ng mga kasama niya, mga friends niya, kapitbahay sa may zone to Patag City. Sana lagi masaya ang araw natin, lalo sa mga taga-subaybay ng Hard FM. You know, Demsoy Robles, brother, good morning! Aras na, para naman mamigay tayo ng bugas at ng ating groceries. Paminaw, mamimigay na tayo, ha? Bubunod na tayo ng ating second winner. Ruleta! Aba, select na! Ang aming studio matatagpuan po dito sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen, Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Barangay 31! Mga taga-barangay 31, paminaw! Munot! Yung nakasulat, Barangay 31. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries, Lali Banggot! Lali Banggot! O Bangot! Tama ba? Lali Bangot na Barangay 31. Congratulations po. Nakadaog kang bugas at grocery. Sumayin niyo ang ating The Prices Rise Overload. Ito po yung atin sa atin ng Covenant The Prices where your piso gets more value. And for a break, 8:46 times are brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. Yes.
1: 93.7 Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
2: Taga Santa Rita, Samar.
1: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Matagal na po kaya buhay kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
1: Mm-hmm.
2: Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
1: Mm-hmm.
2: Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
1: Mm-hmm.
2: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng rice capsule.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
5: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
6: Karong umaabot Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
5: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel, Maramag, Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2022
7: Anti-Size sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kun CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kun HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography kun TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
8: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
9: Radio with heart.
10: The best mix of music.
11: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM kagayan di oras sa rin 93.7 FM kagayon. Ibang minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga, Earl Agustin with Ampo.
1: Let's have the langing. Diba?
0: Kapagandang umaga rin sa lahat ng mga sweethearts natin. Iba ka tipong ka-tune-in lang. Where you been? Medyo tinanghali ng gising, ano. Sige, padayon lang, ha. Mamaya, yung kaunti lamang, i-re-announce natin yung mga pangalan ng mga nanalo ng bugas at groceries. Alright? At syempre pa, nako po, mga sweethearts. Bantabayanan natin ang mga love songs. Kapiling naman si George at ang kanyang mga makabagdamdaming, diba, ng mga songs. Para sa ating music from the heart. Maraming salamat. Ay, huwag nyo kalimutan, i-follow nyo ako sa aking Facebook page, ha? Ang aking Facebook page, Jason Space Heart FM. That's Jason Space Heart FM. Dali! Mag-followan tayo. Maraming salamat. I'll see you guys again later this afternoon. Alas 3 ng hapon hanggang alas 5 para sa aking rebound. Thank you so much! My name is Jason Steele. Ay, teka muna. Okay, bibilangin natin sa ating mga kalendaryo. Today is October 12. Oy! 74 days na lang! Pasko na!
2: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
0: Hoy mga sweethearts! Padayon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko!

0: is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Muling ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 noong Biyernes, Oktubre 9 ang arraignment ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng tatlong bilang na kasong grave threat. Sa ambush interview, sinabi ni Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ni VP Sara, na minabuti ng hukom na huwag munang ituloy ang arraignment ngayong araw dahil sa mga nakabimbing motion kaugnay ng kaso kabilang ang motion ng mag-inhibit ang presiding judge sa paghawak nito. Dagdag ni Lim, nakabinbin din sa Supreme Court ang kanyang petition for certiorari na kumukwestiyon sa jurisdiction ng korte sa pagdinig ng kaso. Ito na ang ikalawang beses na ipinagpaliban ang arraignment na unang itinakda noong Setyembre 11. Samantala, nagpasalamat naman si Vice President Sara sa kanyang mga taga-suporta. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Sino po sila?
1: Jenny Arcejo.
0: Taga saan po, nanay?
1: Bigan ni Loco Sor po.
0: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
1: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
0: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
1: Mahimbing na pagtulog ko.
0: Wow.
1: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan ng mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
3: Abot Oktubre 15 o Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
2: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito, hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kon CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography kon TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems, duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa sa kausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jim Chavez, 0915-563-4616. Ug Jane Ledesma, 0936-596-0786.
3: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautaw, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 107 Hearts FM Cagayan de Oro in 93.7 Hearts FM Bukidnon. Ayun na nga yung kanta ng mga taong willing to wait. Maghihintay ako mga ilang minutes. Kaya this year. Magandang umaga mga sweethearts. At kayo po ay nakatutok dito sa ating programang Music from the Heart. Kasama si George in a very wonderful week. It's gonna be a great week for you, for me, for everybody. And to those who are longing for, you know, for miracles and for prayers. Ito na hinantay natin a week. On to a good start, are we? Ayan, magkakasama tayo hanggang alas 11. At ang ating question of the heart, just wanna share it ahead para may mga ano kayo, idea. Ano ba yung mga pag-uusapan natin, George, this morning? It talks about, well, it talks about love. Pwede nga ba magmahal ng isang taong kailangan mong layuan? This actually is a suggested question of the heart. May nag-tip sa akin. George, pwede pa-question? Sige nga. Wanna hear you out. And let's say hi and good morning to all of the sweethearts natin sa Barangay Kamamanan. Hi, Mommy Amy Balamadres and Mayor Miles, 5574. Hi to Miss Hasmi. Ayan, marami pong salamat. Hi to Mami Roxanne Macha, Wilma Osorno, Lorimer Zakala, Candy Yato, Mercy Inday Mansueto, Nino and Isabel Baktong, Marisa Duroin, Leila Raz, Lilia Susuko, Lorna Vesmanos, Samuel Mosquida, at ang BBQ family and belated happy birthday to Menard Tismo and Feli Abato. Ayan, good morning. Sige lang, Mami. Wala problema. 8920. Uy, may ano na, may thought na siya, ha? Sabi niya, ang hirap pumili, George. Well, for me, mamahalin ko pa rin kahit at na kailangan kong layuan. Ah, it's hurt naman. From Ruby, na always na nakatune in sa radyo ng heart ko. Maraming salamat, Ate Ruby. And habol ka na sa mga thoughts ninyo. Dali na! Share it to me. Pwede nga ba magmahal ng isang taong kailangan mong layuan? Naiiyak ako. Sige, text nyo ako ha. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Ang ating Facebook page, doon po ha, nakapost na. Mag-message at yung messenger sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Let's get into the love songs now. And good vibes only. Dito lang yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart po.
1: Heart 92.7. 93.7. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug moalalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Lumayo ka man sa akin. Ikaw pa rin ay aking ibigin. 10:15. And that is here. That is with us and everywhere in love. Love, love is there. Ito tan tayo. Second hour na ng ating programang Music from the Heart. Weekend. Uy, yung weekend kasi natin, excited ako. Kaya nabanggit ko yung weekend. O naisip ko na sa weekend na, kayo ba ganun din? Pero nag-iisip na ng advance. Anyways, Monday na Monday pa tayo. Pero sige lang, abangan natin, malapit na rin, ilang kembot na din yan. Ito na yung question of the heart natin sa mga kakatune in lang ha. O, sa mga nag-aabang, pwede bang magmahal ng isang taong kailangan mong layuan? Minsan kasi lumalayo tayo, hindi dahil hindi mo na siya mahal, kundi dahil alam mong may mga bagay na hindi kayang ayusin ng pagmamahal lang. O, minsan kailangan natin piliin. Ako, naniniwala talaga ako na we need to choose ourselves. Minsan, kailangan mong tanggapin na hindi lahat ng taong mahal mo ay maaari mong makasama. Sakita, oy. Let's hear you. Oh, I have thoughts to mga sweethearts natin. Let's go to our Facebook page. We got away from an anonymous sender. Oh, diba? Sige, basahin natin. Sabi niya, yes, I believe you can. But I don't think walking away means you stop loving that person. Sometimes you still care. You still miss them. And part of you still hopes things will work out. It's just that you also have to think about yourself. For me, that's probably one of the hardest things about love. Accepting that you can genuinely care about someone without knowing how things will turn out. Ay, thank you so much, Anonymous. Ayaw magpabanggit ng pangalan, pero I do like that thought. Minsan kasi yung pagmamahal, it doesn't define with a person physically. Because pagmamahal is a feeling, right? It's a feeling. Genuinely care. Affection to the person. Bahalag, dili ni mo siya maabot. Pero, you still love and care for them. Ay! Good morning, Lady M. Greet ko si Meteor Shower for our second anniversary today. Happy anniversary, lovebirds! Thank you, thank you. Sabi niya, eto, we got something from 2370. Good morning, guapa. Huh? I wonder, bakit mo lalayuan ng isang guy kung mahal mo? Baka lasinggero, o di kaya'y babaero, o batugan. Pero kung katulad mo lang, George, ang mapapangasawa ko, iwanan ko talaga ang bisyo at pagkikipagbarkada talaga, promise. Sabi niya, promise. At tsaka maaga akong uuwi. Kahit alam, kahit walang ulam, basta ikaw makakasama ko. Magsusumikap ako para sa'yo. Gagawin ko ang lahat. Mapapaligaya lang kita. Kailan kaya kita ano yung ulayaw? Teka lang, sino ba to? Sige nga, let me know. Talaga, talaga. Well, I do appreciate the message though. But thank you, ha? That serves also as an inspiration to me. Maraming maraming salamat. Ikaw ba, kaya mo ba magmahal ng taong alam mong lalayuan mo? Let's go ahead and talk about that. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page natin for your requests as well, for your shoutouts, and there's a post. I really encourage you to comment there sa Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 10:17. Here, I got more love songs for you. You better stay tuned with me dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon, 10:32. And the time check is brought to us by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online. Pangarap na lang ba? Sana maging totoo na lang, George, no? Eh, paano kasi hindi ka marunong magsalita? Hindi ka marunong mag-communicate dun sa tao? Hindi niya alam na gusto mo siya. Diba? 2370. Ay! Dahil masayahin ka. Dagang salamat, ha? Mari ba akong makapunta sa... Ay! Pwede kang bumisita dito sa station. O bukas naman po ang ating station. To those of you who would like to say hi and hello to your favorite DJs and to your favorite Heart FM family. O bukas po tayo sa inyo, ha? At ano mga sweethearts, batiin ko lang yung mga, nag-share na kanila mga thoughts din, ha? Doon sa ating question of the heart. Bakit? Maari nga ba, George, na mahalin ang isang taong kailangan mong layuan? May tanong ako, bakit kailangan layuan? Siguro may mga sitwasyon, ano? No. Sige. I gotta say hi and hello to Genevieve Aligarme, Facebook post natin. Shout out sa may The Laundry Hub. Diyan sa may barangay Kauswagan. Good morning, Ate Maribel de Quito Ahes. I miss you a lot too. For me, no. Lalayo ka na nga, diba? It means let go na. Focus sa future, parang walang masaktan. Mag-heart FM na lang tayo. Yan ang gusto ko. Love you forever. Heart FM ang radyo ko. Thank you, Ate. Janelle Laraga naman, may Ubunta, Heart FM. Shout out sa may Dolorosa Dangkagan. Thank you. And speaking of, ha, gusto ko lang magpasalamat sa Dad's Technical School. Thank you, Sir Tommy Hill. Magandang morning po sa nakikinig sa atin, ha. Yung meron sila dito, di ba? Sa may uptown. And of course, sa Malaybalay City, Dad's Technical School. Thank you. Ate Melissa Robete, good morning, Miss George. Dito lang ako nakikinig sa inyo. Shout out sa husband ko na si Jimmy. Nagkaroon din kami sa isa't isa ng tampuhan. Medyo wala nagintindihan. Sorry, always amping sa pagbiyahe. I love you. Ay, ate, kasweet ano, oy. Yan ang gusto ko. Diba may hindi man pagkakaintindihan. At the end of the day, of course, you need to really see each other as your better half. Oh, di ba? Happy ending, oh. Gusto ko yan. Hello and hi sa mga nakikinig sa atin sa Eden Solis dyan sa may Indahag, sa kanilang resto manager na si Sir J.M. Bonalos, Jules Caestanio, Ena Destanio, Eric Danlag. From Tibas sa Damon Cagadas, I greet din natin ang mga taga Chinky Tea. Si Miss Jenny, Miss Jenilu, Miss Jensky, Miss Bonalos na chika. At eto si Philbox Bonalos, si Eric Bonalos. From Chinkiti Makasandig naman. To Jen Trish Magallanes Bonalos sa Andales Initao. Also from, ay kay ano pala, kay Miss Angga Magallanes Bonalos and Miss Marlene Ladua. To J. Maverick Escobedo Bonalos, the newly born baby ni Mr. Ika-sweet, ni Sir J.M. Yung kanilang resto manager. Thank you. Don't tibas sa Damon Cagadas. Sa inyong laging pakikinig. Yeah, better see you soon, ha? Makalaag ko di, ha? Anyways, 10:36 na. Magbabalik ako. Keep it right here. Biyaya and more. Dito lang yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 FM. Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intawon hulatang maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay atean.
2: May buhay! Makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Tahak ng ating mga pangarap. Siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Barra Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapamino o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Naku, pinapaubaya. At saka, kayang-kaya ba? Paubaya mo na lang yan, uy. Yun na nga. Mahal mo eh. Ang question dyan kasi, mahal mo. Papabaya mo, lalayuan mo. Pero kaya mo ba? Kaya mo bang layuan yung taong mahal mo? Ah? That's our question of the heart, mga sweethearts ko, ha? Hello and hi sa mga nakikinig po sa atin. Oh, dyan sa Kevin Enterprises. Hi to Sir Jasper, Sir Kevin, Miss Alfie, Miss Irene, sa staff and crew na mababait talaga. Tagang salamat. Thank you, thank you. Hanggang alas 11 tayo. 10:48. And the time check is brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Hello kay 5460, ito my thoughts. Ay, kilala ko to. Sabi na nga eh, oh, si Altansia, no? Sabi niya, ah, kung ang isang pag-ibig ay sa aking palagay ay hindi ako karapat-dapat, masakit mang gawin na layuan siya, ay ito na siguro ang nararapat kong gawin. Ngunit bago ako lumisan, sabihin ko muna sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Kung saan man ako makakarating sa aking patutunguhan, ay ang kanyang pangalan ang aking gagawing sandata sa pakikipagbaka ng mga darating pang pagsubok sa aking buhay. Shoutout po sa Tanogan and Langga family, sa Don Carlos Bukidnon, from Altans ng Kugman. Gawin mo na lang siyang inspirasyon, no? thank you, I do like that. Hi kay George Abesha Jr., Tunay Ka Lugar Vlog. Shoutout Ma'am George sa IntelliAir Refrigeration and Air Conditioning. Good morning, thank you for always listening. Sa lahat ng staff and crew ha, ng IntelliAir. O dyan sa may Carmen, maraming salamat sa inyong pakikinig. Janelle Laraga, hindi na siguro. Dahil masakit ang ating nararamdaman, kawawa naman siya kung paasahin mo lang. Diba? Umasa naman. No? Yun na masakit, no? Maraming salamat. Ate Marmans, magandang morning. Thank you for always, always listening. I miss you so much. Sabi niya, happy listening to me here at Manzano Compound. And pakigreet sa Kilay Brothers. Thank you, Lord, for this wonderful day to everyone. Thank you, ate. God bless us always, Miss G. To everyone, love you all. Maraming salamat ha. Thank you sa inyong pakikinig. And you're about to have some little bit of blessings. Dahil eto na nga, eto na, the price is rise. Overload na. Biyaya is coming, kaya naman, ruleta, let's go and spin. Uy, ala, may entry siya, oh. Excited yan, baka ikaw nang patawag na ako, ha? Oh, eto. Yung mga winners pala kanina, from Barangay Lapasan, Rafi Tantoy, and from Barangay 31, Lali Bangot. You better come on down to claim your prize. At ang aking ruleta ngayong morning ay dito napatigil sa driver. May pakabaka-baka pa, Georgia. Oh, ang aking nabunod sa ating driver category. Here we go. Ay, taxi driver pala ito. May taxi driver. Mga suking taxi driver natin. Paminaw, eto na. Ang nabunod ko ay mula sa Kitoda. Kitoda Taxi. Ay, congratulations. At pumunta na dito, magdala ng ID. June Gabotero. June Gabotero ng Kitoda Taxi at sa lahat ng mga winners na nai-announce na natin. Oh, you only have 14 days to claim your prize at 5th floor, FICO Admin Building. Dito lang po yan sa may Ilaya Street, Bamenta Boulevard, Carmen, Barangay Carmen. Dito po yan sa may West City Central School. May blue na building dyan sa may entrance gate ng West. Oh, katabi niyan, may mataas na blue na building na may signage po ng Heart FM. Doon po located, ha? Dito kami, maghintay kami sa inyo para sa inyong mga pag-claim ng inyong premyo. At ang ating The Price is Rise Overload ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. onto my final set. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
3: Karong umaabot Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
2: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel, Maramag, Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, X-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kon CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening, nga mo akomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems, duna sab free reading glasses, dental services, nga mo akomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel, Maramag, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
3: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
4: Radio with Heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Ay, too much of something, di ba? Pag sobra talaga, minsan nakakasama eh. 2 minutes before we hit 11 o'clock and the sweethearts. Ay, too much ang inyong pagmamahal pero hindi masama yan. Tagang salamat for joining me this morning. I gotta read some messages here before I go. 2628, kailangan mo layuan kasi nandyan na asawa niya si Saturday ni ng MCT. Listen, ibang kwento yan. thank you ha. 4866, batiin natin yung mga sweethearts natin sa ANC Fire Extinguisher Trading dyan sa Mayaniche Phase 1 Kausuwagan. Thank you, maraming salamat for always tuning in. Hi, Damsoy Robles, good morning dyan sa may Maramag Bukit noon at ang Gales family, oh, Barangay 17 Burgos del Pilar, Mami Elaine sa Tatay Nicolas at Sir Glenn. Thank you sa inyong pakikinig. Sir Valley Green, sabi niya, good morning, Sweetie George. Sa akin, parang totoo yan sa nangyari sa buhay ko. Kasi kung nakapagpapaligaya sa kanya, yun ay pwedeng-pwede. At kasi kung mabigat lang ako sa kanya dahil sa nangyayari noon, it's a challenge for me to move on and no more forever. But I love her so much po. Sa tago na lang. Ay! Nagmahal ng patago si Sir Dale. Oy, maraming salamat, Sir Dale. Ito yung request ni Ate Marifel. Sige, try ko si ano, si Harvey Stone, ha? O baka mamaya. But I'll take note, ha? Watch out for that. Yung Ming family, Ate Gigi Hazel kay Tuna Ming. Uy, maraming salamat, ha? Abangan nyo kami dyan sa Barangay Makabalan. Malapit na. O, sa October 24. Sabi niya sa ating question of the heart. Oo, pwede magmahal ng isang taong kailangan mong layuan. Dahil hindi naman lahat ng taong mahal natin ay pwede nating makasama. Minsan, mahal mo siya pero alam mong hindi na healthy ang relasyon ninyo. Minsan, mas pinipili mong lumayo dahil nasasaktan ka na o dahil alam mong hindi kayo ang tamang tao para sa isa't isa. Isa sa panahong ito. Sa panahong ito, sabi niya. Minsan ang paglayo ay hindi nangangahulugang nawala na ang pagmamahal. Maaari itong maging paraan para piliin ang sarili, protektahan ang kapayapaan ng isip at tanggapin na may mga taong mahal natin pero hindi natin pwedeng makasama. Shoutout natin ang Simplicity Vulcanizing and Car Wash ng Bara Makabalan. Thank you sa inyong pakikinig, Ming family. And I gotta leave to Harvey Stone, yung mga ito, mga nalalabing mensahe, ha? Siya na pong susunod for Heartbeats, alas 11 hanggang alauna. And I'll be back alauna hanggang alas 3 para naman sa Dear Heart natin. Love song ulit tayo, ha? So it's a day to you all. At sweethearts, I gotta leave you a Christmas song because how many days left? 74 days before we hit Christmas.
1: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
0: And none other than the Christmas diva herself, Mariah. All I want for Christmas for you. Keep it here, George is saying goodbye. And manatili nakatutok dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon. 11:13 ang oras natin, sweethearts. Happy Monday! Welcome po sa ating programang Heartbeats. Sama-sama na naman tayo, enjoy your lunch together until 1 o'clock dito lang sa Hot FM, ang radyo at ang hardcore.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, your 93.7 Hot FM Bugidon. 11:34 ang honest natin, sweethearts. Time check brunch was by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Happy Monday once again, sweethearts. Good morning po. At saka yung mga sweethearts natin ngayon na busy-busy na getting ready for lunch. Yung iba naman is dumidiskarte kung paano makatipid. Karong paniood to, diba? So, kanya-kanyang diskarte na yan. Yung iba is bibili lang dun sa medyo malayo para kukuha ng isang paket, isang pack na bihon at saka dalawang rice. So, busog na, carbo loading yung lunch natin. Anyway, good morning. Happy, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Purukuan Balubal sa RJ Store, RJ Barbershop. That's coming from Lynn Bersano, yung mga alutmahay nato diya. Good morning sa inyo. And also kay Mommy Elaine Gales at saka belated happy birthday ha sa birthday celebrant. Yung pangalan niya si Elaine Nicole. Oh, Gales, 20th birthday. Belated happy, happy birthday sa imo ha. At sana maging masaya ka sa taong ito ha. And good morning din kay Demsoy, ang ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Bukidnon. Yung abot po ng ating signal, nako, loud and clear tayo dyan sa may Wao. At saka dito din sa may Pangantukan ha. Maraming maraming salamat sa ating mga suki dyan ha. Paramdam kayo sa akin. O, mag-text na sa 0917-1579927 at saka 0961-8924-927 para po sa inyong mga pabate. At saka para wala pong tigil ang inyong pakikinig dito sa Heart FM, you can also download our radio app. Punta lang sa Google Play Store at hanapin ang Heart FM Philippines, diba? Shalan tayo. Heart FM Philippines, download nyo yan as long as you have your data. Nako, wala talagang tigil na pakikinig nyo sa mga music natin dito sa Heart FM. Alright? 11:36 na pong oras natin. Let's move on with more music. Tumutok always dito sa Heart FM ang radyo ng hardcore. 93.7
1: Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom og duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matan-ad na ubanan sa maligamgam na tubig, makatabang sa himsog na panglawas og likay sa bisan unsang balatia. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibok ang suuso alang sa simsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
3: Makabuhay!
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
7: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
8: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
9: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Heart FM lang, wala na ilain pa.
8: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
9: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
10: Hey, it's midday. Feel your heart with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: 11:49 ang oras natin, sweethearts, at patuloy pa rin kayong nakatutok dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidon. Ciara featuring Missy Elliott, One Two Step, and that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Shout out sa mga kumakain na ngayon, ha. Nako, gauna-una. Ano ba yung mga ulam natin ngayon na parang pasok na pasok sa budget natin? Well, diba? Tamang diskarte lang talaga kung paano iba-budget natin yung 100 pesos a day natin. Anyway, magiging enjoyable pa rin yung kainan natin kasi ang gaganda po ng mga music natin. Ha? Kaya samahan nyo ako hanggang alauna. At saka yung mga sweethearts natin ngayon na nagda-lunch break na din. Especially yung mga barangay workers natin. And of course, galing po sa secretary hanggang sa mga tanod. Shoutout po sa inyong lahat. Ha? Especially dyan po sa may barangay Makabalan. Shoutout po sa inyong lahat. Kita-kits pohon, ha? Pohon na, pohon. At ang ating ding mga sweethearts ngayon na nakikinig dyan po sa may Agora. Market City Agora. Shoutout po sa inyong lahat. Yung mga biyahedor natin at saka yung mga bisita natin, ha? Yung mga turista natin na nag-e-enjoy ngayon dito sa ating syudad. Welcome po to the City of Golden Friendship. Alright, happy listening din sa mga suki natin ngayon. Diyan po sa may Balubal. Happy listening sa RJ Barbershop. At saka yung mga nagpaalot din, ha, karoon, ha. Pamaintain sa atong pagkatisoy. Happy listening po sa inyong lahat. Ate Carla Toledo. At yung mga mommies na mga guwapa diha sa may mga Zumba mommies natin, ha? Sa may Bloomingdale Subdivision. Happy listening po sa inyong lahat dyan. Alright, oras natin 11:51 na. Panghatag og sudan. And of course, kasama nyo pa rin ang Heart FM, ang radyo ng hardcore. 93.7
1: Heart FM. Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, bua mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas ang vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Anak, unsa man imong mga dulaan? Nga napuno man ig tubig. Iyabon eh.
3: Unya na ma, kay dulaan pa namo na.
2: Kahibalo ba ka? Nga pwede kining itlogan sa lamok na nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
3: Dili ma, unsa man akong buhaton.
2: Dali, tabangi ko, manglimpyo ta sa atong palibot.
4: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya. Mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o huwag tangon ang mga butang nga pwedeng mapunduhan o tubig nga mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon gamit og muskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga palibot, luwas nga komunidad.
5: Karong umaabot, Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito nga aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
6: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, X-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count con CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound, alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye checkup, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod. Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
5: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag, ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026. Radio with heart.
1: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Nilinaw ni John Boy Actub, tagapagsalita ni Kagan de Oro City Mayor Lando Clarixoy na hindi pa nangangahulugan ng pinal na pangungutang ang panukalang 8.5 billion pesos na loan para sa pagpapatayo ng bagong government complex sa lungsod, kasunod ng mga pangamba at pagtatanong ng ilang sektor hinggil sa hakbang ng City Council na humingi ng otorisasyon upang makipagnegosasyon sa mga bangko para sa posibleng pagpupondo sa proyekto. Ayon kay Actub, bahagi lamang ng proseso ang panghingi ng otorisasyon upang mapag-aralan ng panukala at matukoy ang mga posibleng paraan ng pagpupondo sa proyekto. Patuloy naman ang pagsusuri ng Technical Working Group o TWG sa mga detalye ng plano, kabilang ang mga benepisyong may bibigay nito sa lungsod at ang posibleng epekto ng pangungutang sa pananalaki ng lokal na pamahalaan. Binigyan din ni Actub na mahalagang masusing pag-aralan ang panukala upang matiyak na magiging kapaki-pakinabang ang bagong government complex sa pag-unlad ng Cagayan de Oro at hindi magdudulot ng labis na pasanin sa kaba ng lungsod. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Jo. Uyab ka, tano. Muriak na sila kon muriak. Nga anhi ka magpabantang mag-love making sa gawas. Kung masuko sila, wakoy labo. Padayon siya nagkukun ako. O nakasiguro kong may mga kauban sab siya. Asa magkakupaingon aron makatago ko. Dili mahimong masikot ko nila. O, oh, sa kinan. Iyang kauban lang sa kanya na nakasiguro ko.
1: Siya si Sender Mayani. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Mayani. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: ko ni mga mahal ko ni mo ay di wow. Kung ingon ko ni mga mahal ko ni mo, mahapi ko. Pero di ka maingon, Ana, okay rasay. Di man pinugsanay. Pero sa atong tulumanon, kamakabuhay, waasad gihapoy pugsanay, may pagkukusa sa aking panig. Tiyare, nga ihatag ni mo ang tanang information. Ug uban pa sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
2: Pagising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundunan ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay!
3: EXL Makabuhay Plus.
0: Kumusta kitang tanan ka makabuhay? Babayahapon ta sa kapis kay sa panglawas. Laban lang gid ta na makigibati uwa. May pinagdadaanan man o wala, the show must go on. Ika nga nila. Mawa na nga again, welcome sa atong tulumanon. Makatunta sa dagang mga butang, kabayin sa mga kayuhan sa itong panglawas, sa itong mga produkto mismo, o ang kaagi sa itong sender nga itong kapupuan o mga pagtulunan sa kinabuhi. Makabuhay day ka makabuhay. Sa manang oras ni mo, dahil sa mong nahimutangan ka ron, samtang himo ni mong background ang tambagi ko, Lady Batod. Sige hapon, kahimsog o kabaskog sa panglawas mo, yato iampo kanunay sa labaw makagagahom. Ako si Lady Batod. Magkuyog na usap kita again. Suod sa kaoras, uban sa tong tuyo o tumong good health karon ron, o mapuhon o kang tunas o maabot pang mga panahon. Siyempre, nagandiyapot na kisigutanan kabayan sa panglawas o sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL Makabuhay Plus. Oh hi, kamakabuhay, laing adlaw na usab, laing episode na usab sa ato ang tulumanon, ang ato ang paghatagan og pagtagad, labi na ang laing chapter na usab, kunyugto sa revelation sa tong sender nga si Mayani. Are you ready? I know you are. Charot. So sa pamay atong langanan, sugdan na nato sa pagpadayon ng pagbasag pagdrama sa kaagi ni Mayani, dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

Lady Baton, sinaway ako ng aking ama sa banta ko sa lahat ng umabot sa kaalaman niya ang sinabi ko kay Banjo. Nahinuha ko naman na mali nga ang aking ginawa dahil somehow inakusahan ko sila. Magkagayon pa man, Lady Baton, lalo ako pong nag-iingat. Pero hindi ko pinalampas ang narinig kong naging pag-uusap ni na Banjo at Abon.

0: Makig-away ka na ba usab, Mayani? Dili ka na mo'y tuyo ko, abon. Ang tinuod, kamo ang may daotang plano batok na ko. Ugni ako aron sa pagkumprontar nimo. Unsa? Unsa ba'y problema mo, ha? Kamo ang problema. Ikaw ang akong problema, Mayani. Nabati ko ang inyong panagsulti ni Banjo. Nabati ko kamo. Oh, unsa ka itong gisulti mo niya? Nga dili ka mumuhunong hangtod gamahanaw ko sa inyong dan? Aha? Ipapatay ko ninyo, abon? Oh, unsa ba ka nila panulti mo? Mahimo ba hunong ikos imong kapraning, Mayani? Nagmugna ka lang o kaugalingon mong multo. Dili kumugna lang ang tanan kung dili sa multo ang interpretasyon nga angin ipasitatab. Demonyo! Demonyo ka mo sa kinabuhi ko! Ah! Hunungi ko sa kalagan sa bakukang sa imong utok. Mahimo ba? Kung unsa man ang nabati mo, sayop ang nahimo mong interpretasyon. Dili kubo ko. Anong dili masabtan ang buot ipasabot sa mga gipanulti mo? Then so be it! Beware, abon. Oh, beware. Ha! Buhata ang kunun sa gusto mo. Dili hugaw ang akong hunahuna. Limpyo ang akong konsensya. Tigpakaroon inyon. Unsa? Kung gikasoko mo ang paghiabot ko sa inyong kinabuhi, wala ko'y mahimo, anak. Dawat na ko sa kong amahan. Unta madawat na lang sab ko ni mo isip imong stepsister. Dili kay magplano kag gautan batok na ko. Kay ikaw ko ang kaliwat na kriminal. Ayaw patakagbo ka ni ng ba mo! Nagtuok ang dili ko ibalik ni mo ang gibuhat mo. Oh, mas may sungay ko kay Nimo, abon. Busa ay yaw, cute ko gagita! Oh! Wa ko mamasangyal kang abon. Naibaw kang tinuod ang gisulti ko. Nga mo'y miguwa sa iyang ba samtang kasulti ka niya, Banjo.
1: Mayani.
0: Ingon na ba ni anak kaubos ang pagkatao mo, Banjo? Nakigalayon ka na kang abon? O sa kabayot nga gimahal mo karon og nagpa-impluensya ka sa iyang kadautan?
1: Unsa?
0: Isilsil kini sa imong alimpatakan. Usa na lang ka sayop. Papa ka na, ining bayan.

Lady Baton, sadyang hindi ko po kayang itolerate kung may negatibong nangyayari sa paligid. Hindi rin kasi ako marunong magtimpi. Agad po'y naglalabas ako ng saloobin. At uli, ibinalik ko ang banta sa kanila kahit pa nagagalit noon ang aking ama sa mga salitang lumalabas sa aking bibig.

0: Iksoon mo gihapon si Abon bisan sa amahan lamang mayani. Dili ka mo angi mag-away.
1: Pero andam niyang buhaton ang kanyang papa. Alam sa akong kaalautan.
0: Mayani.
1: Tungod lang kay miabot ko sa inyo kinabuhi. Tungod lang kay giila ko ni mong anak. Tungod lang kay... kay gisangon mo din ako ang daghang gimbuhaton sa kumpanya. Labi na sa pinansyal.
0: Mahimo mong ibaliwa ang tanan mayani iya.
1: Huwag ko maanad ga magpaubos lang, papa. Sa kalisod sa kinabuhi nga naagian ko, naanad ko makigbato kanunay sa mang gusto mo lupik ug muyakak nako.
0: Iha.
1: Ang kalinaw, magikan sa kaugalingon. Andam ko makahatag ana. Pero si Abon kung kagubot ang iyang gusto, dili ko usab siya sibugan.
0: Ha?
1: May pangayon ko nimong permiso, papa.
0: Ha? Bahin ka na sa unsa, mayani. Ingig pa uli ni Abon, og masayod siya sa gibuhat mo, nakasiguro kung magubot ka mo.
1: Sir.
0: Ingon ka niini na kuratan sa kaharuhay sa kinabuhi unsa. Ang tanan na lang na mahimo mo ipatuman mo, bisan ko nakayata ka na sa katungod sa uban.
1: Leksyon ang gusto kong itudlo sa mga taong malapason.
0: Muabot gidi ay sa pagpakansila mo sa sakyanan ni Abon. Giuyunan ni Rodrigo ang pagbawi sa sakyanan ni Abon nga mo'y nahimo mong suwestiyon nga doniya.
1: Nasa nga ni papa ang sakyanan ni Abon? Ipapakansil ko una ang paggamit niya sa sakyanan ini aron ma-feel niya nga ang tanang sayop na buhato niya may tugbang nga silot.
0: Dautan ka. Kada ang tinuod mong buyok, dautan ka, mayani!
1: Kung dautan ko, angay lang ang kadlukan ko ninyo.
0: Og
1: hunongi ko ninyo sa mga isyo og sa pagyanog pagpaubos na ko. Kaya dili ko madlok ni bisan kinsa. Ginoo lang ang ikadlukan ko. Timan ina ninyo! Ana gyud, musukol gyud to the highest level. Pero magpugong tano, kung kinahanglan makalikay ta sa kagubot likayan nato. Kay dili tinilawan ang paglakay o paglakay paglikay sa kanang mga kagubot, away and everything. Anyway, kamakabuhay, unagi ka daw hugna pa lamang sa chapter 17 sa revelation sa atong sender nga si Mayani. Wa pa mi ended to, kay unya inigbalik nato na pa ikatulo ga tapusan nga tipaka nga parte sa chapter 17 sa iyang istorya. Kanay-tanan, dili lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.
3: Kamakabuhay, andang na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Nagahan Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
5: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang
4: Makabuhay. Dagang salamat kamakabuhay sa pagpaminaw. Siyempre, ang atong ipasigarbo nga EXL Makabuhay Plus Capsule ang ato ang pagatumaron everyday. Atong imong partner sa Matag Adlaw isip atong dietary supplement. Dagan ka nag-ingredients nga giusa lamang diha sa tong kapsula o sa nadiha ang oregano. Ang oregano usa sa mga tanom nga ato makita sa tong tugkaran. Or basig wa mo itugkaran diha nga kanang naiyuta bito basig purpo semento ang inyohang tugkaran wa gyud nimo turok diha no. Unya kasagaran ang kanang oregano mo ni ginagamit nga pampahumot tungod sa bongga og nindot nga amoy ana bitaw or kanang baho, not really baho, kahumot rather. O ginahimo na ginagamit isip pampalasa sa mga linuto. Ginakonsider usab ka na ang kanabitawang long-lasting nga tanom nga kasagarang mutubo na sa init nga mga lugar sama din sa itong nasod nga Pilipinas. Tradisyon na nato mga Pilipino, kamakabuhay ang paggamit sa oregano isip alternatibo nga medisina. Daghan ka na o ka ng kaayuhan nga mahatag sa itong panglawas. Daga mga sakit ang pwedeng ayuhon o makatabang ka na sa ato ang health. Samaan ng nindot or okay kayong oregano sa mga tao nga adunay ubo ug sipon na ginatabangan sa oregano nga mo luag-luag ang atong mga ginawaan, ang atong dughan tungod sa atong pagsigig ubo or nabarabaron na ang atong ilong tungod sa sipon. Unya ang oregano makatabang usab aron nga malikayan nato ang paghubag sa atong mga tutunlan labi nagsigitag hutoy anya. Maghatag usab na og kaginhawaan kun sa Tagalog pa ang oregano sa tao nga adunay hubak og ingon man chronic bronchitis. Ang oregano usab makatabang kamakabuhay aron nga mas mapalig-on nato ang atong immune system. Maayo usab ang oregano sa tao nga adunay constipation. Makatabang sabna para mas paspas ang pagpanunaw sa iyang ginakaon. Unya tungod sab sa antibacterial substance nga gikan sa oregano mismo, bongga usab kan ang pagainumon ang oregano sa babay nga bag-ulang nanganak aron malikayan ang mga infections. Unya ang oregano makatabang usab sa mga tao nga dunay UTI or urinary tract infection. Ginatabangan usab sa oregano kamakabuhay nga mamas papapaspas pa ang circulation sa dugo. Og alang usab sa mga kababayenan, maghatag usab ka na og kanamitang nindot nga paminsar sa lawas. Rason nga di maka-experience og dysmenorrhea. Unya tungod kay bongga sa antioxidant ang oregano. Nagatabang usab ang oregano aron nga malikayan ang pagbato natong cancer ug mabatukan ni anya ang mga free radicals sa atong lawas tungod sa atong pag-edad. Ang oregano usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa syempre sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mo nang mutumar na tani anya everyday ka makabuhay kana tungod kay makahatag og kaayuhan sa atong panglawas ug kabaskog na usab aron nga produktibo always. dili magluya. Mao nang mag-EXL Makabuhay Plus Capsule ka na.
3: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na. Kung lagi nagpapalpite, baka atakihin ka. Sa pagpili ng kape, always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
4: Mahilig ka sa kape, kamakabuhay, way problema. Bisan unsa pa may balatian nimo, dili mo tukar sa pag-inom nimo sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kuno sa man inaanda nimo nga kape di nga walay kaayuhan para sa panglawas nga imong makuha or imong mabenepisyo, biyain na mag-switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kana kay 17 ka mga ingredients giusa lamang sa atong kape ug naa diha ang ugat sa ginseng. Doon ay beneficial effects ka na nga makapa-improve sa atong edad, sa sirkulasyon sa atong dugo, sa function sa cardiovascular, sa sipon og ubo og galintura, okay kaayo ang ginseng or ang ugat sa ginseng. Makapagpa-concentrate pag ginanimo, especially sa mga estudyante. Nya dili ka ma-fatigue, kana dili ta makapoy kanunay imong lawas ana. In general well-being makaayo sab ang syempre walay lain ang ugat sa ginseng. Makapanindot pag gina sa function sa atong immune system ang ugat sa ginseng. Makapataas sa sex drive o makapakunhod sa erectile dysfunction labi na sa mga kalalakinan. Unya, nindot usab sa atong memorya o sa ato ang pagtuon mismo. Unya, makaayo sa atong mental performance. Oy, na mga menopausal hot flashes, maayo diha ang ginatawag nato og ugat sa ginseng. Makapanindot usab sa atong mood, particularly depression and anxiety, ang ugat sa ginseng. Siyempre, lapuan na nimo, inan ihumol, anang imnuntong sabaw or tubig, ana. Unya, sa physical stamina, maayo sab ang ugat sa ginseng. Unya, premature ejaculation, malikaya na. Oo. Kung ikaw nag-take ka sa ugat sa ginseng, makaayo sab ka na sa function sa respiratory, sa sensory awareness, makalikay sa pipila ka mga cancers, makalikay ka sa stress, mamanage nimo, labaw sa tanan kalikayan ang type 2 diabetes. So gikinahanglan sa atong lawas, kamakabuhay, ang ugat sa ginseng. Ang ugat sa ginseng, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong kape, giusa lamang. Mo nang manginom na kita everyday. Dili makadaot and you can never be go wrong sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas, at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Nagyong salamat ka makabuhay para sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
3: Lady Bato.
1: Kung ganun ka makabuhay niya ng sumpay, ang ikatulo o katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 17 sa Revelasyon ni Mayani. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Lady Battle, inaamin ko na kaunting lumaki din ang aking ulo dahil sa pribilehiyo na ipinagkaloob sa akin ng aking ama. Akalain ko rin akin ang mundo. Pero ginawa ko lamang ang animo pagtuntong ko sa malaking bato dahil na rin sa pang-iinsulto ng lahat sa akin at maging pagbabanta na kahit wala akong konkretong pruweba, alam kong tunay at totoo.
1: Kadaghan sa mga bisita, Mayani.
0: Malipayang bitaw ko ni Nugnug.
2: Mahal ka sa mga empleyado ni Sir Rodrigo day, Mayani. Mahal ka sab sa daghang mga kliyente. Midamong yun sila nining party niya imong gipahitabo.
0: Alang kini kanila ni Abon og lulusop ring ni Teban.
1: Alang nila unta, Mayani, pero wa sila.
2: Kay nahibaw silang ipahinungod nila kining dakong salusalo. Tungod sa garbo, mibiya yun sila din isabay.
0: Ang importante, may reach out ko nga maging suod ko. Pero dili gihapon ko nila madawat.

0: Salamat sa inisyatibo, Mayani Iha. Na-appreciate ko ang gibuhat mo.
1: Salamat, Papa.
0: Pasag din na lang nga gituyo yun nilang dili mo tambong. Ayaw na lang sila panumbalinga.
1: Nalipay naman lang sab ko, Papa. Kaya ako pakyasa sa mga kliyente.
0: Malipayon ang tanan sa gestures nga imong ipakita ug nindot na tratamento mo sa tanan, Iha. Sila si Papa ug si Abon lamang ang kuwang.
1: Ug si Pancho.
0: May gisulti ka ba, Mayani?
1: Wa, Papa. Wa.

di Battle, ikinagulat ko po ang narinig ko na sinabi ng tumawag sa akin. Estranghero ang boses na yun ng isang lalaki. Nagbanta ng kapahamakan sa akin. Sinabi niya sa akin na kapag hindi umano ako umalis sa bahay at umuwi sa pinanggalingan ko, maaring madamay umano ang aking ina. At siyang unang mapahamak sa pagiging mapangahas ko umano sa buhay ng aking ama.

0: buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Nabati ka makabuhay ang kinatibuk ang chapter 17 sa revelation sa tong sender nga si Mayani. Pero wa pa mi ended to. Napagyapoy sumpay. Pero unya inigbalik na to. Atong lakbitan o gisgutan na to nabati nga kinatibuk ang chapter 17 sa iyang kasaysayan. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruhang a kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
0: Hanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alert, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
4: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bancal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
5: Halina't magmakabuhay!
0: Once and for all, kamakabuhay, ato ang tumaron inno na to every day sa pangadaadlo na to nga pagkinabuhi mo na tong partner ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay for sure, og dili gyud ka makasaway, dili ka makamahay sa tong kapsula isip atong dietary supplement. Dagan ka ng ingredients nga giusa lamang diha, usan diha ang neem. Ang neem mao na ang very unique nga kahoy og neem nga kanang dahon nga mao nay pinaka complex leaves sa tibuok planeta. Ang neem tree na nay kapin usa ka gatos nga nagkadaiya nga biologically active compounds, og ang neem leaf pod or ang dahon sa neem usa sa most complex nga mga dahon sa tibuok kalibutan nga pwede mong makita nga imong kakuhaan o benepisyo para sa imuhang health. Ang NIM dunay bonggang benepisyo sa ato ang panglawas. Makatabang ka na para maguba, pation, bongkagon ang mga cancerous cells. Kaya namagunay mga dili katuhuan, bonggang-bonggang medicinal benefits ang NIM. But one of the most important things is that makapatay sa cancerous cells ang NIM. Ang matag-usado ng mga cancerous cells sa ato ang lawas, but they are normally disorganized. However, ka makabuhay kung ikaw mo create og certain situations sa imong body, ma-organize ra gud gihapon niya. As long as these cells, kana nga mga cells, looping around by themselves, dili na mamimong issue. Pero kung kana nag-gather, nagtapok sa usa ka lugar and hit it off, mahimo ginanda kong problema sa imong panglawas. Mao na nga kinahanglan nga bungkagon gud before magtapok na nga mga cancer cells para dili mumugna og cancer mismo sa imong panglawas. Unya kung imong ikonsumo ang NIM sa matag adlaw, it keeps the number of cancerous cells in the body within a certain limit. Malimitahan ang gidaghanon sa cancer cells sa imong body kung naa kay perming i-take nga NIM. Oo. Aron sa ingon, dili makaguba sa imong sistema kana nga mga matang sa cancerous cells. Kay pila ra ka buok, dili daghan, dili magtapok, dili ubay-ubay, so dili makamugna og kadaot sa imo. Unya makatabang usab para batukan ang mga harmful bacteria sa kalibutan, ka makabuhay nga puno sa mga bacteria. Labi na nga tong lawas puno sa das bacteria na ay mga daghang microorganisms nga nagpuyo nga di nimo ma-imagine nga naa di ay og ingon ana kadaghan. Ug kasagaran ana nga mga bacteria makatabang sa tong lawas. Kay kung wapod na, you would not be able to digest anything. Kinahanglan po nato ang bacteria. Ginatawag nato na good bacteria. Kana mga bad bacteria, mga bad na gyud. Ang imong body constantly spends energy aron nga ma-manage nimo na ang mga matang sa bacteria. Kung mo excess, kung manubra na gani ang level sa bacteria, maka-feel kag kaluya, maka-feel kag murag miri pa way kadasi. Kaya ang imong defense mechanism has to spend grabe nga energy para batukan ng nagkadaiya o daghan kaayo na nubra ang mga bakterya. Pero sa paggamit nimo sa NIM, internally and externally, mamanage nimo na ang mga matang sa bakterya in such a way that they will not overgrow, dili mo daghan kaayo. O ang imong lawas, dili makaspend o grabe nga energy para batukan na ang mga matang sa bakterya. Kaya kung ikonsumo nimo a certain amount of NIM sa pang-adlaw nimo nga pagkinabuhi, it will destroy the troublesome bacteria sa imuhang tiyan mismo nga region. O kay mong colon, generally, magpabilin nga hinlo o free sa mga infection. So nakinahanglan nga itong lawas sa NIM kamakabuhay. And syempre ang NIM, usa lamang sa daghan nga mga ingredients, nagiusa diha sa itong kapsula. Kana atong ginatawag og EXL Makabuhay Plus Capsule. Imna every day isip imuhang dietary supplement.
6: EXL Coffee Mix 17 in 1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17 in 1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Sa mga mahilig unog kape, sama nimo ka makabuhay. Nindot gyud imong adlaw kung magsugod ka sa pag-inom og kape or bisag asang orasa unsang orasa sa usa ka adlaw ka makainom og kape, basta makainom ka gyud, masatisfy ka gyud. Unya mo bag feeling nimo murag usa ka achievement ang nahitabo. Inana di ba? Ang feeling sa mga mahilig unog kape. Pero kanang kape nga imong ginainom nga wa kay makuha ang benepisyo nga kaayuhan para sa imong panglawas, ay murag nag-usik lang kag kwarta sa pagpalitana. Nag-usik lang sa kaspanahon. Unya maghatag-hatag lang kagadaot sa imong lawas tugod ani imong kape nga imong ginainom diha nga napuno og sugar. Mao nang ipadapli na nang imong naandan nga kape nga way benepisyo nga makuha para sa imong panglawas, ari ka na mag-switch ka na sa pag-inom sa tong EXL Coffee Mix 17 in 1. Ginaingon nga 17 in 1 ka na tungod kay 17 ka mga ingredients ang giusa lamang diha. Nga maoy makuhaan nato sa mga nagkadaiya nga mga kaayuhan atong mabenefits sa para sa atong lawas. Ug usa na diha sa 17 ka mga ingredients sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1, mao ang rose hip. Mao na ang prutas ang ginatawag og rose hip. Ang rose hip fruit, pamakabuhay, bongga kana sa vitamins and nutrients. Makapaubos sa inflammation. Ang rose hips manggod na ay contain chemical nga ginatawag nato og galactolipid. Sa pagtuon nga gipahitabo ka makabuhay, gi-report nga kana nga matang sa chemical makatabang para makapa-lower sa inflammation. Sa usa gani ka pagtuon, in fact, ka makabuhay, dunay standardized rose hip powder makablock na sa pro-inflammation enzyme, makapaubos sa inflammatory chemical levels, and makapaubos sa C-reactive protein levels nga dunay connection sa inflammation. Ang rose hip fruit ka makabuhay, doon na usab ka na nagkadaiyang acids including orsolic acid, oleanolic acid, and butylenic acid. Kana makapareduce sa inflammatory chemicals sa lawas. Doon na po ginay vitamin C and vitamin E. Kana na po ginay carotenoids and quercetin nga makatabang usab para ma-neutralize ang unstable or dili stable nga mga molecules nga mao'y makaguba sa cells ug makaingon sa inflammation. Gawas ni ana ang rose hip makapanindot, makapabaskog, makapahimsog sa ato ang pamanit. Naidagan mga tao, mga binuhat, mga individual kamakabuhay nagclaim nga ang rose hip ang seed ana ang liso bali maayo para sa ato ang skin health kana tungod kay naay vitamin C content ug kana nga produkto na pag-inay vitamin C na bonggang-bongga kaysa sa uban pa. So, kanang seed oil, doon ay mix of fatty acids na ay fats. So, ibig sabihin, dili lang kay vitamin C ang naadiha na pag-inay carotenoids and vitamin E. Ang vitamin C, makita usab sa prutas, not in the seeds. Pero sa rose hip, bongga. Makabinipisyo nga tong pamanit sa rose hip na makabuhay na ay oil nga makapamoisturize. Naapag yun ay maka-generate or regenerate rather o naapag yun ay anti-aging properties. Makatabang pag yun na parang atong skin layo sa acne, layo sa mga burns or sunburns o eczema. Ganyan. Bonggang-bongga, di ba, ang rose hip? O ang rose hip, kusa lamang sa 17 ka mga ingredients na naadya sa tong kape, kamakabuhay, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. So, sa paimong gilanganan, inum na everyday good ha sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Dagang salamat sa laing bahin ako ang inyong lingkod,
1: Lady Batu!
0: Salamat sa pagpaabot. Aba naman, oo, sa tong pagbalik mismo sa tong tulumanon. Tulumanon?
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Kamakabuhay nga itong programa, ang Tambagi ko, Lady Batut. Gihimong posible, o gihatod ka na ito sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa itong kalawasan. Muwagtang na sa mga nagkadaiya nga mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement, bubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, and constipation, and many more. Nang bonggang-bongga ka makabuhay. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule, iminti na lamang na kung ikaw adult, usang ato sa duha ka kapsula every day, unya inadlaw or warm water ang imnon. 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung ikaw doon na sakit ka makabuhay, daghano na to ang dosage. Mamahimo na ng duha nga sa tulo ka kapsula, katulos o sa kaadlaw, unya inadlaw nga tubig hapon ang imnon ha, or warm water, dili bugnaw. Siyempre sa dili ka pa makaon or usa ka oras human kang mikaon, isipin mo ang food supplement. Sama na kog sa uban pa, manginom na ta. Everyday gyudi mo na tong partner ka makabuhay ang atong kapsula, isip atong dietary supplement ang EXL Makabuhay Plus Capsule o ang atong kape nga all-in-one ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go lamang!

0: ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato, diin ka ganiha atong nabati. Ang tinatibok ang chapter 17 sa revelasyon ni Mayani, pero wa pa mi ended to. Karon atong lakbitan nagisgutan atong nabati nga drama kaganiha. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, smile, smile, smile, smile and everything, and God bless us. Anyway, Mayani, magandang araw. Kumusta? Ug salamat once again sa pagpadangat sa imong kaagi do patamatapos sa pag-feature sa tanan sa kinatibuk-an wa pagyod. Pero hamubo lang ang ako ikasulti kabahin sa atong nabati nga chapter 17 sa imong story. Huwag yung mapil din, no, kung magpugungtas atong mga kaugalingon, atong kontrolahon ang atong mga emosyon, dita magpada. Kay dagantag masulti nga sayo, pwede nga tama isip pagpatudlo na itong leksyon sa mga tao nga makadungog. Pero at the end of the day, kanabit ang makalma na ta, kana ma-okay na ta, maka-evaluate ang, ay, naku na sulti mo, ragsubra ra, makapasakit ko. Kana, if you have a good heart. Pero kung daotan na itong kasing-kasing umatay el, kung sa itong isulti, diba? Pero kailan magpugong gita kanunay para din itong mahayan ang mga pulong nga mugawa sa itong baba, labi nagnakapasakit ta sa kasing-kasing sa uban, bisan unsa pala sila kadautan. And, diba, mudapig na to ang Ginoo kong ingon ni Ana. Diba? Akay ipaubos man ta, mupaubos ta, ipataas ta sa Ginoo. That's for sure. And may kamakabuhay, hamubo lamang ako gisulti, wa ko magdali. Pero, sundan na to sa masunod pa ang sumpay sa revelasyon ni Mayani din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

Inasab sa paghatag o pagtigad sa laing tampo sa usa ka babae nga si Geraldine or si Ma'am Geraldine nga taga San Francisco, Agusan. Ipila na ka mga kaagi no nga atong sinder nga taga San Francisco. Salamat kay sa suporta ha. Taga San Frans, katong naay gusto nga mo share sa ilang kaagi, pwede rin ninyo i-text atong number. Moingon lang mo nga na ako i-share kuya Ern nga kaagi na ako. Kaya ako rin bahalas pagtawag. Ayaw mong tawag sa ako kay usay digin ako matubag ha. Ya, tapos ako nila manawag sa inyo ha. I-text lang inyong i-share rin nga kaagi, inyong i-text nga kuya Ern na ako i-share. Kaya ka na pag na-share, makaingon ako nga na mo'y kaagi. Mo na mo tawag ko sa inyo ha. Text lang nyo dito sa itong cellphone number 0970-871-9592. Okay, kumusta ang tanan dapit nga maabot sa itong programa? Manginawad ko nga naa, nagpabilin mo sa pagsalig sa itong mga produkto, labi na sa tanan na itong mga users sukad ni Antuhantod karon, nagpabilin pagyapon ninyong pagsalig. No, makahatag o mayong benepisyo ang itong mga produkto, mga higala, busa ayaw ninyo likayi. Ayaw ninyo si Piata, labi na atong pagmintig kung kapi manggaling inyong hilig mahigala, kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon makatabang kini kaninyo. Makahatag kini paglimpyo sulod sa inyong mga lawas. Sa mga users na ito, padayon lang mo sa paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect. Nga kung maminti na ninyo, matingala na lang mo mudaghan na inyong ihi. Bot pasabot mahigalang, nahihinay na ang ipang pagawas ang mga hugaw nga nasulod sa itong lawas, pinagis pag-ihi. Ug labaw sa tanan, mahimo ng regular ang pagbawas nato sa atong hugaw sa matag-adlaw. Dili mahot na og hugaw ang itong tinae mahigala. Kanunay na ihugaw, kinamantay ipang kaon kanunay. Muna, kinahanglan nato kada adlaw sabta magbawas. Dili kay mulaktaw ta, tao sa kadlaw, duha kadlaw. Ma-standby atong mga hugaw niya na napoy bagong hugaw. Dito na magtipok na sila o mga higala, hantod. Matingala lang ka, magkabukol-bukol, magsakit na imong tinae. Maghapdos na. Matingala ka nga nung nagkakulon cancer na ka. Tungod na sa pabaya rayapon sa tao, mga higala. Kita na mangyapoy naghatag og sakit sa atong kaugalingon. No? Kita na gyapon, mga higala. Walay tao nga gitagaan kag sakit. Kita ra gyapon ang nagmugnag sakit sa atong kaugalingon. Labi nang pabaya ta. Kini atong Coffee Corn Gold with Balunggay and Santon, mga silingan. Makatabang kini kaninyo sa paglimpyo, sa pinagis pagbawa sa hugaw, sa pag-ihi, og maangko na sab nato ang taas-taas nga oras sa atong paghinanok o pagkatulog. Ingana kanindot atong Coffee Corn Gold with Balunggay and Santon. Pumutisting mo nini mga higala, at sa pharmacy ay kumpleto ninyo ang pangalan. Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Para paghatag sa taga-parmasya, makakita mo usa ka pouch nga silver, then may pagka-gold yellow, may pagka-black. Then ay makita mo sa ubos nga 200 grams, mao na ang pinakadako. Kay naman tayo 110 grams. Ug dayon makita mo rich in fiber, mabasa ninyo dito. Antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free, ug pure organic. Wala siya chemical sa mahigala, pure organic yun siya. Dili na mao ang giingon ni doktor nga bawal sa ka mga pikaron kay nakaigibati. Kini atong Coffee Corn Gold, bisan pag high blood ka unsay problema sa imong lawas, pwede ka mo inumin tiniini. Ha? Kay pure organic ni siya, mahigala. Minot ko na sabtan ko ninyo mga silingan, no? O gawa sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, sulayi po ninyo ang atong Coffee Corn Purple. Coffee Corn Purple, mahigala, doon na kinidaghang binipisyo nga atong maangkon. Kaya ang purple corn na ilan kining superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, makatabang sa pag-regulate sa blood pressure, usab management sa diabetes, kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity, duna usab kini daghang sangkap sama sa mangustin og ashitaba, mga higala. Kining mangustin og ashitaba makatabang nga maayo atong digestion, tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato sa matag adlaw sa atong hugaw. Oh, di ba? Importante ang pagbawas gyud mga higala. Giuna gyud ang pagpasabot sa inyo ha kung unsa aning Coffee Corn Purple. O, ang pagbawas gyud gyapon ang isgutan nato mga higala. Napagud sa dugang nga malunggay. Kining malunggay gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrolar ang blood sugar ug bad cholesterol. Dugang pa yun, napagin sa guyabano, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubos, sa blood pressure, o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis.
Dugang pagyud mahigala na sa ampalaya o barley grass. Ampalaya.

0: Cak, ato sakot, Cak. Pasige, Geraldine, pag-amping. Paningkamot yun taon na sa imong pag-eskwela, ha? Kay ikaw, gisali ka sa imong maginikanan. Tuwarin taon sa bukid. Ah, gisali ka nila sa moa para makahuman sa imong pagtuon. Ah, oh, Cha, malukot, Cha. Maningkamot ko para sa ilanim nanay, tatay, uban sa kumamanghod para makatapos ko sa kongkurso. Ako na po'y magtabang sa kumamanghod pagpa-eskwela. Muna, paningkamot yun, ha? Kung usay problema mo sa eskwelahan, sultihi lang ko. Kasi sila nanay, tatay ni mo dito sa bukid, igo lang sa mag-abag-abag. Salamat kayo, Cha. Si Cha, atos ako, Cha. Ah, sige, sige, pag-amping. Imong pamiliti ni mo. Ah, niyaraman siya, napay nabilin siya ngayon mong yata itong isang adlaw. Ah, sige, pag-ingon, ragwa na kay kwarta, ha? Oo, Cha. Ay. Maningkamot para makatabang sa pamilya. Hala, si Alan man eh. Ganun nakatawag pa si Alan? Hello, Alan.
1: Asa naman ka?
0: Padulong pa ko sa eskwelahan.
1: Anahon daw ta ka ba? Para magdungan na lang padulong sa eskwelahan.
0: Adi pa ko sa highway, nagatang pa ko sakyan ako.
1: Final pagsakay, anahon ta ka?
0: Sige, magpaabot ra ko sa imo ha.
1: Sige, padulong na ko diha.
0: Sige, Alan, salamat ha.
2: Gitawagan ta ka kay matud pagani nimo say magbaktas ra kagikan kasi eskwelahan pagpauli. Total dili naman ang eskwelahan padulong nimo pagpauli naman. Nakasabot ko ingon ko nga kaluoy po ni Geraldine nya karon mo sakay gitug tricycle drone para to sa eskwelahan. Gitawagan ta ka para makasave ka.
0: Nya ikaw ang gasolina nimo.
2: Suswa ay problema sa kuha.
0: Ngano ingala mo kasi kuha? Ha? Alan?
2: Ay, mangutaan na pa man ka. Para sa mga estudyante na yung mga pangandoy. Dili ko masugot o dili ko makatapos. Magkinaon sa digi ko masugot.
0: Tama ka, Alan. Manay, kinanglan ato nga. Atong mga pangandoy, ato yun kabuton. Bisan sa mga pinubri lang nga pag-eskwela, antos-antos ginagmay, mahapdos ang tiyan, makakaon, panagsa, o glami. Basta kay padayon yun ang pag-eskwela. Bahalag permintip. Way lami ang makaon. Basta kay masudlan ang tiyan.
2: Ah, may problema. O dali na, sakay na.
0: Naanad mo ko magpaabot og tricycle?
2: Abang tinay ko sa akong motor kay para sakay na ka.
0: Sige na, diyan ako.
2: Tara. Si Hawin.

0: Una ta kaya tut sa inyo ha. Pwede mo istorya sa takadali.
1: Sa may istoryahan.
0: Grabe sab siya. Magdali nagi ka pagpauli.
1: Pasin bang itaon kun tiya.
0: Bisan mga half hour lang.
1: Ah, sige naman.
0: Ah, dito ta. Lingon-lingon sa ta. Dalang ko istorya sa imo ha, importante kayo para sa ako.
1: Sama ka na.
0: Namatikdan ako, napanidan ako nga wala kayo yam. Kaya kung napakayuyab din sa eskwilahan, ibalo ko nga, uban-ubanan yung ka.
1: Wala man ko yuyab, kaya mo ko yung nauna mga manguyab. Gusto na ako nga, pukusan na ako akong pag-eskwila.
0: Maayo. Pero mas nindot, mag-focus ka pagtuon na ka-inspirasyon. Ako nangita ko inspirasyon, wala lang ako nakita ikaw.
1: Ha? Ang sabot pa sabot ka-inspirasyon?
0: Inspirasyon? Ganahan ko mo nag-eskwilahan, nga makita at takat. Di, usa ka nga, maagnig ko kanunay ko nga, muiskwila yung kumatag adlaw kay para makita at takat. Ay nga na ako, butpasabot nga inspirasyon. Makita na ako akong mahal.
1: Mahal si mong mata, pag-eskwila di ha, maunay po ko si,
0: maugani, parehas tang doon, nakapokus na sa itong pag-eskwila. Dili ko musugot o dili ko matapos, pero nagkinahanglan ko, og inspirasyon walay lain, kundi ikaw. Basta dawaton ko ni mo nga mga uyab ko sa imo mahal.
1: Dili day ko.
0: Kalaay sab. Nagpakita na ug kabuotan sa imo ha. Tapos singani lang di ako maangkon.
1: Dili ba di ka makapadayon pag eskwela kung wala kay uyab?
0: Makapadayon yun pero mas nindot yun to. Nga naa ka. Manang gusto na ko nga inspirasyon. Wala lain kundi ikaw. Sige na Geraldine. Dawaton ako kun. Tina. Love you.
1: Hasol pa kayo na kung makakita kong live babae ka o ba nimo, di masakitan ko.
0: Kasi pagtuon nimo sa ko ah, dili makontintong isa.
1: Unsa man ka.
0: Para mahibalaan nimo kung unsa gyud ko nga pagkatao pagkalalaki. Kanang giingon nimo dukirok, dili ko ingana. Makontinto na ko sa imo ha. Guwapa ka, buutan, masaligan pa yung nga itsura. Hibalo ko dili ka to timer. Makontinto gyud pag ako sa kalalaki. Mao na ako, kontento na ko sa imo ha. Mahibal-an na ni mo na kung sugton ko ni ma.
1: Sige na. Mahadlok pa ko kung manguyab. Mas maparehas ko sa uban nga igon lang magilakilak. Yan, in love nagmaayo sa ilang uyab. Di magin na malika yan, in love bang yug ka.
0: Ibalo ko, di na ko na abusaran imong gugma sa ko ha. Di lagi ta kapasakitan. Paganahan ra kanunay.
1: Sige paganahan? Kapastos ni mo.
0: Ako po't pasabot, magganahan ka pirminting sa atong relasyon. Ikaw dautan kay kagunaw na ba?
1: Okay, magusira ba?
0: Ikaw, advance kay kagunaw na ato, inspirasyon lang.
1: Ah, sige, dawatan na ka. Tanawa, nahigugman ako sa imuha karon.
0: Mag-sure niya, oy. Karon pa kung di mo ginawat, mahigugman na rin ka?
1: Oo.
0: Grabe sa'n mukha atik, no? Salamat, ha? Pikisa ko, be.
1: Ay, aray. Mga litro ba?
0: Isun po, mananghit kong talong. Nya, magpatawad-tawad po kong kiss. Di na ko na yung pakison kay daghan na kay grason.
1: Sa bagay, pwede rin hilamusan.
0: Ay, naghilamus eh. Para ma-feel ni mo ba ang paghalok na ako?
1: Ah.
0: Isa pa.
1: Oh, abusar na yung muhalan ha?
0: Sorry, mahal. Salamat. Bisan paghilantan ko, mo iskwilag yun ko. Malipay ang mong magtutudlo, ako po malipay ko. Kay makita ta ka kanunay. Salamat kay ha.
1: Pantay lang ka ha. Pag di ka makontento sa ko ah, pag ingon lang.
0: May bala na ni mo na.

0: Ah, Geraldine, kumusta ang imong pag-eskwela?
1: Okay naman siya.
0: Muraman og, kanunay na ka mag-atubang sa samin, murag nabaguhan ko ba?
1: Wala siya, ako lang yatiman akong kaugalingon.
0: Murag nabaguhan ko. Unsa man, nana kay uyab?
1: Ha? Oh, wala siya, oy!
0: Ingana man gud pagpagwapa, unya, kinanglan nindot og porma, kay para ganahan ang uyab. Dili susama tong miaging mga simana, nga, ego lang kamo ana kadali sinina basta di lang kunot o diretso na paglakaw. Makaingon yun ko nga wa gini inuya ba ning bayhana ni. Okay ra pod para makapokus pagtuon. Pero karon murag na ikausaban nga focus permiti simong samin pagkagabi una matulog manghilambos sa na ibutang nimo sa imong naong.
1: Ay, sige lang cha. Ay maginang babae cha.
0: Bantay bitaw ha. Wa makakay uyab gud.
1: Wala cha oy.
0: Pero okay ra man ba?
1: Wa lagi cha.
0: Basta lang yon, ang kanang uyab-uyab, ibutang sa lugar, o ang pag-eskwila mo, oy, tinud-on, pukusan. Kay para sa imong mga ginikanan, dilim na para sa amo.
1: Apil ka pong kadya, tiyak. Basta makatrabaho ko, tiyak. Di ko pang kalimot sa imo, ha?
0: Ah, mas mayog na, pero wala. Ikaw, di ato na si imong manghudni mo. Kay kaloy po imong nanay dito. Patay-patay na sa bukid sig trabaho. Unsa o man, nakikminyo man si imong tatay nga mag-uumarapod na watay kwandiha mahimo kay gipili niya na mag-uuma.
1: Buutan mo sa si tatay cha
0: ahibalo ko muna wala ko magtagad-tagad niya ng mga anak. Basta ikaw hunanaon ni mo tabangan gud ni mo imong mga manghod sa pagpa-eskwela para sila na po'y makaabot sa ilang mga panganloy nga kurso para sa imuha karon.
1: Oh cha.

0: Alan, huwag sabi na itong nangyari yan.
1: Gusto ko magpahulay. Nga naa ka.
0: Magpahulay nga naa ako, ngaon sa? Lahat si Manao?
1: Himbalo ko. Diri na tumasukod kong kinsay tinudanay nga nagmahal sa atong duha.
0: Ako'y alakan si kay kababae ko, dili pwede kay sudyante pata. Ay, no, pagunaw na niya na Alan.
1: Unsa na ko pagkahibalo? Kung mahal bagyo ko nima?
0: Mahal ta ka, pero dili na to niya ngayon buhatod.
1: Sige na. Nagbayad na ko sa kwarto. Pahulay sa tagon-tagon.
0: Pahulay, malang magpahulay rin niya tapos.
1: Sige na. Love you. Sige na ako. Gusto na ko maniguro ko. Nga ako ragyog ka.
0: Imo ramandaan ko. Hanto tamaho man pag-eskwila, kita'y magminyo.
1: Amay nang unahon ko to na. Sige na.
0: Ay, ginawa ko ni Mualan. Kahadlok ang natong buhaton. Ayaw kahadlok.
1: Ganahan man ta'n dito ha.
0: Ang estudyante pa bang guntagod. Ay.
1: Sige na ta'na. Sige na ba, hinagod? Ipakita sa kuwar.
0: Sige.
1: Abi ni mo, pagsulod na to, maligo tang duha. O, nakoy dala.
0: Unsa ba na? Para sa mo ang itnap. Panti?
1: Oo. Isun pong ibalik ni mo na humagligo na imong panti. Imo na na putsun mong silupin na may silupin akong dala nga putos aning panti nga akong pinalit. Giplano na daan ako ni Mayo. Mas nindot yung presko ta nga mag-uban, magpahulay. Sige na ta na. Pagkahuman na to, mga online ta, una ta mahuli sa to ha. Tagsa-tagsa ka Pinoy anad. Sige na, dali na.
0: Ay.

0: I love you, Alan. Alan, ay ko pasagdiya.
1: Pasagdan gun. Nabay pasagdan nga hinigugma.
0: Basin imor akong binuangad.
1: Manggawas na lang ta. Dagan magkag-istorya nga mangguan.
0: May pamanggawas na lang ta.
1: Ayaw na, kinabayaran na ako. Sayang, sayang ang bayad.
0: Kaumot. Alan, grabe sa tumugakos.

0: tanang manggawas ta. Salamat ha. Karon mahal ta nagigkag maayo. Ang pingan ta kad.
1: Basta ha, di ko na mapasagdan.
0: Oo. Sige na, ihatod ta ka sa inyo ha.

0: Ah, Geraldine, mura magluya.
1: Ay, nga po sa eskwelahan siya. Dagan bigi trabaho. Ah, pagpahuli dito ka. Saman, basing gigutom ka. Ah, unya ratya, pahuli sa kadali siya, ha?
0: Ah, sige, sige. Unya pa man sa taman niya hapon taon-taon.
1: Tsaka mo nalipan niya hapon tiyan. Nakaka-owner ba ko siya, gilibri ko sa akong classmate siya? Mauba, bis na isabaw na to din, ha? Ah, magsabaw na lang ko niya, tsa. Magbangon ako mga auna mo. Ala, sige, sige. Mahuli sa dito ka. Wala yung kabalipad kay Alan. Ay, nahitamugin ba ka kanina? Mahinaot ko nga. Dili unta magbunga among gibuhat. Mahinaot ko dili unta ko mabuntis. Ay, nga nung mamagyo ko kabalipad. Grabe niyang pamugos niya kanina.

0: Paulit na ko. Uwa man miskwi na si Alan ron. Kabakakang ganyan, ingan niya. Bisa magkinaonsa. Iskwi lagi siya para lang makita ko niya. Saan layman kong ginawa? Kasukaon ko. Buling ko siya ko niya. Okay, maro ko malipong. Sa kanya.
1: Okay, mahigala sa dilipan ito ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay Ann Santon.
2: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon yung paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am, o taga-asa ka?
3: Ako si Marilo Cuesta, taga-Wua, Adapitan City, Silangon.
2: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imong gibati sa una?
3: Mabandun ako uno kung di ko makastick. Sa asakaan lang, kalima kang magdibla sa stick. So akong gihinay-hinay. Gitransfer ako rin sa Coffee Corn. So ang resultaan is, kada ano dito ko magbawas, and then dito ako magdugay doon sa CR, na magdala pang cellphone, araw magkabawas.
2: Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
3: Okay, kaayo. Huwag ko problema sa tulog.
2: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
1: Okay, may galang mo itong testimony sa itong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
4: Okay, mauna siya human sa pila kasimana nga nakras ka sa motor.
5: Natulo na ron.
4: Tulo kasimana, mauna yung perting ugahan na.
5: Ayaw na.
4: Unsa yung tambal? Ha?
5: Orion.
4: Ay, Orion. Okay, so mauna yung Orion Herbal Oil. Haplas ng bayan. Efektibo?
5: Ay, super.
4: Ha?
5: Super. Very effective.
4: Very effective.
5: Retsog kauga ang mga tangos. Wa na mo.
4: Tanaw ka isa, no?
5: Ayaw ka isa.
4: Grabe. Dagang pangos. So, mauna yung mga kagalaan ang ka-efektibo sa Orion Herbal Oil.
1: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony, mahigana, labi na sa ito ang Merveplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa inyong mga anak.
6: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Merveplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Naundan-undan na gid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero ang sakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang epekto aning Merveplex, ako na dyan siyang i-maintain sa akong mga anak.
1: Okay, mga inahan, no? Ayaw gininyo ihikaw sa inyong mga elementary mga anak ninyo. Dako kay nagtabang ang Nerveplex Syrup para sa mga bata. Dili na magduha-duha, no? Kung unsa nga klase ng vitamins, Nerveplex Syrup. Makahatag kini siya og brain memory vitamins, makatabang mo alerto iyang utok sa klase sa bata. Tungod sa taurin nga nasa Nerveplex Syrup. Matabangan nga mugana ang kaon sa bata tungod sa lysine nga nasa atong Nerveplex Syrup gihapon. Makatabang nga mas mopaspas ang pagtubo sa bata tungod sa chlorella growth factor. Nerves vitamins para lagsik og dili luyahon ang bata. Tungod sa vitamin B complex. Para mas muhamis samtang nagdako ang bata, blooming siya, no? Makita nimo tungod sa niacinamide nga nasa atong Nerveplex Syrup. Og vitamina para dili daling magkasakit ang bata. Protektado siya kung mamintin siya sa Nerveplex Syrup pagpainom tungod kay adunay vitamin C and zinc ang atong Nerveplex Syrup. Og nasab kita yung Nerveplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Tumaro sa Nerveplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon ug makatabang pud ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Og sa lain bahin napod kita ay B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot ug tiil? Mauna ni gitawag nga nerves neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsof Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsof Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhuran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsofgel capsule, makunhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsofgel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunhod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsofgel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Amiga Carsofgel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Amiga Carsofgel nga mulig-on ang kabukugan og mga joint aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Amiga Carsofgel sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla, matabangan mo sa Amiga Carsofgel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen na synthetic pain reliever. Hoy, sa mga buntis ha, ang Amiga Carsofgel capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga ker kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon nyo kalimti atong Ferbite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.
0: Si Alan nara. Alan! Oh, uy! Pumalik kami sa kuila kagapon.
7: Oo. Ako nguyuan. Nagpauban siya sa hospital. Kay mura daw malipong siya. Mabitaas ko di ang dugo. O itong iubanan ako, usakay siya sa komotor.
0: Ah, maoba?
7: Oo. Sorry kayo, ako katawag si Buganina kay busy lang ko dito sa hospital. Ang iubanan ako si Chiyo na ako. Time ba? Mura kang nagluspad.
0: Mauga nila na akong gibati. Marug kasukaon ko. Gahapon pa din nagsugod.
7: O, maoba. Wala kang magpatsika.
0: Wala. Kaya nga naman.
7: Para may bala ni mo kung saan ay gibati ni mo. Kaya luspad ka o. Tama nga pita ta. Atutas kantin. Dali.
0: Ah, sige. May pasigura.

0: Dok?
1: Ah, estudyante pa mo, di ba?
0: O, Dok?
1: Ngan, pastilan. Sa may himuunin niyo ani karon? Nga, buntis siya. Buntis ko, Dok. Mampingan mo na yung mag-isabak. Buntis, Dok? Oo. Apalitan ni, kani. Oo, Dok. Ay, kamo nga mga estudyante mo. Oh, sige, Dok. Salamat, Dok. Buntis ka? Unsa man ni Alan? Unsa man pa ni Rona to?
2: Sige, inganin lang. Padayon rin kapunta pag-eskwila.
1: May balanas akong iyan. Muda ko niya akong tiyan.
2: Kaysa?
1: Aluwis ako mag-inikanan. Akong iyan, madiskarit sa pagpa-eskwila. Dirikan ako. Nagtuo siya nga wala ko yung uyab. Nagduda pa man siya sa kuha. Ang anak ko siguro ko uyab kasi kung pagwapa, magbalik-balik sa amin. Para kung ganahan ng lalaki magtanaw sa kuha, mao naging unya, natudaan yun niya. Pero gilimon na akong anak ko uyab. Pero karon may bala niya nga muda ko niya kung tiyan. Alam siya kung buhat doon.
2: Sige lang, di pa na may balaan. Magplano tagmayo. Plano na tumayo ni, ha? Sige na. Iyan doon sa inyo, ha? Sakay na sa motor.
1: Alan, nabangin ko. Ayaw kong pasagdi.
2: Lagi. Di na sakay na. Ayaw kag-uol kay madaon, baby, na to.
1: Unsang patawahan na to, ni?
2: Planuhon na to na.
1: Huwag ako, ako dili na ako ni patawahan to. Ato niyong puniton.
2: Akuan. Sige lang. Sige, sakay na, sige na. Ay, sa punita na. Ay, pag-unaw na. Magsabot ang duha. Sige na, sakay na.

Geraldine. Oh, abli man ni. Geraldine. Ya. Oh, pantud din ang mura na yun. Bati na ako nagkisap-kisap. Kaslong ba na yung magkikaon? Ha? Mangga. Diyan lang may ikaon na ni Cha. Time pa. Magkabantay ko karoon pa ka nagkaon ni Ana. Alam may magot siya. Geraldine, sulit ako tinol. Ngayon, grabe kinaon ni mo, Ana. Nabati na ako si Gawas kisap-kisap ng baba ni mo. Ganahan lang kiko, Cha. Kaslong Ana. Pero ikaw, murgwala na sa imo, ha? Noon sa manika. Wala, Cha. Ganahan lang ko, Cha. Mauba. Karoon pa ako kabantay sa imo ang grabe kaon ni Mugmangga nga hilaw. Lami magot siya, murang nakatrip lang ko ba? Pagtarong ng Geraldine, ha? Ay, bata, anik, tingalam lang kung sa'yo nagkisap-kisap dire. Ikaw man di ay nagkaugmanggang nga hilaw. O, tsao, kaon, tsao. Ay, dili ko! Ya! Grabe ka, aslob na! Nala, sige. Kano, unsay, nabati na kung nga nag-usap-usap. Kinuo ko. Sa may akong buhaton. Tawagan ako si Alan.

ngomong sama Tupak. Tawarkan aku balik. Di na siya makuntak. Hindi lang ni pwede. Atuan ako sa ila. Atuan ako. Mula ka ako pa nakikuntia.

Cak. Oh, asam mangkah. Gilis mangkah. Lalas aku itu on, Cak. Di bawah iskui lah, Karon. Oh, Cak, nalang kui paliton. Nalas sige. Ang imong kinaon nga mangga. Di agan ni Cak, aku nilabay si basura, Cak. Hey, grabe ni mo. Nalus pa na talawa, baba ni mo. Lami, manggod, Cak, maragiloon lang ko. Nalas sige. Ulit dayon, ha. Oh, Cak, nalang kui itu on.

0: Di anak ko. Uy. Nabitigo lang sa gawa silang balay ni Alan. Atay?
1: Oo, oh, unsa ka na, day?
0: Ako to si Geraldine, tay.
1: Oo, unsa may ato?
0: Na si Alan?
1: Ay, wag gini mo maabti to sa yung mamagpapatuwa to sila sa Cebu.
0: Magunsa man si Alan ito, tay? Uman ni mama niya, papa niya.
1: Ay, kalit man lang to si Alan, good nga, miingon nga mo transfer. Kay nakasala daw siya. Nya basin daw grisbakan siya sa mga nakaaway niya. Kita man daw siya kaaway dito sa eskulahan. Nya nabalaka siya basin daw grisbakan siya at tangatangan daw siya. Nabalaka po mga giniganan. Nya iblatir man ganiunta nila kay mauna.
0: Ano sinasala ni Alan?
1: O ako kabalo kay basta morti nabati na ako nga naa daw na atraso ni Alan nga mga lucky po para sa iya ha. Medyo nakasala siya. Nya basing nugres bakal lagi daw atangan siya sa eskwelahan pag uli. O tumagini ka nan mo pablatir unta. Ingon ni Alan ay nakuno. Mo transfer na lang ikuno siya. Kay nga naman di ay.
0: Kito ako.
1: Oh, ano may hilak ka man?
0: Tay, ako ang uyab ni Alan. Ako si Geraldine, uyab ni Alan.
1: Mau ba? Unya?
0: Kami ni Mutya, nahitabo kami ni Alan. Siya ay sige pamugos. Karo nagbunga among gibuhat.
1: Unsa? Buntis ka?
0: Ang but pasabot niya nga na si atraso, tay ako siguro. Iyang gilikayan.
1: Oh, bangas ka. Mau ba? Dili dito tinudgiingon siguro ni Alan nga nakaatraso siya ang mga pareha siya ang mga lalaki. Mahadlok siya nga at ang atangan.
0: Ako ang bot pasabot niya, tay. Nakasala, tay. Ako yung gilikayan.
1: Yung sa ako naman nakaroon. Ito ni Mikagyo na palong si Bom. Ay, ni apo na ako.
0: Apo ni mo si Alan, tay?
1: Oo. Anak na ko yung amahan.
0: Tay, tabangin ko, tay.
1: Ang konsultihan ang mga ginikanal kung makauli na kanto, ha? Balik na ka dire.
0: Oo, tay, salamat.
1: Nakay kwarta.
0: Wala nga ni, tay.
1: Ay, isa, hulat sa dia, dia na ka, ha? Hindi kayo musulod sa ko. Kaluoy ba din mo? Naunsa ba din si Alan? Mo dito di, ingon na katraso siya kaya nabukabuntis di ay. Kung kaluoy po di mo, isdyante ka, no?
0: Oo, tay, isdyante po ko. Pariyami ni Alan.
1: Ay, sampurikis na ni. Sige, sige, kanalila. Unsa man ni si Alan? Magpalamit lamir din tapos muli kay na ugnana.

0: Geraldine, dali pagod. Cha, dali ragod dali. Unsa na cha? Ayaw panglingkod, tindog lang. Talikod ko no, talikod. Geraldine, nausap imong tindog. Cha, buntis ka no?
1: Cha, tabangin ko, cha. Tabangin ko.
0: Kinoo, kubuntis ka. Igon ni mo wala kay uyab. Unya kar buntis ka. Grabe ni mo ipit-ipit ni mong temper dili na ko mailhan.
1: Upat na ni kabulan siya.
0: Kinoo ko. Sinalina sa mga amahan nene imong gisabaka.
1: Tuwara si Buti ay akong gibiyaan.
0: Kinoo ko. Unsa man ni mo pagkatapos pagpadayon pag-eskwela ni mo aning niburot naman ni imong tiyan.
1: Siya, masalo ako siya.
0: Kaluoy sa imong mga ginikanan. Naon sa manin taon, kawa man ka magunaw na sa imong ginikanan ni mo. Nga nag-antos in taon sa kalisod para lang makabag-abag sa akong gasto niya para sa imo, ha? Wa ka maluoy sa imong amahan. Nga dili nagani halos kapalit og short. Maluoy ko magtanaw sa iya, ha? Ay, Ginoo ko ni mo. Ay, naon sa manin taon ka, Geraldine? Huwag ka magunaw na sa iyong maginikanan. Ginoo ko ni mong bayana ka. Kaluoy sa imong amahan. Napay chinilas ato. Bloog pula. Wala maulong magbaktas-baktas padulong din sa balay. Kay ikaw ang gisiguro.
1: Masalo ako siya.
0: Ginoo ko ni mong bataan ka.

0: sigurado na ibalo na to sila. Nga buntis ko kay gisultihan ni tiya.
1: Miss? Oh. Ganihan ka nagliantawan ako ng hilak ka. Ano sa'yo problema?
0: Buntis ko, sir.
1: Buntis ka? So, dapat malipay ka.
0: Dapat malipay yun ta ako, pero unsa may ako ikalipay nga ang amahanin ng akong anak. Iyang kong gibiyaan. Wala siya magpakita ka na ako pila na kabulan.
1: Asa man siya?
0: Tuhasibo, nagpadayan pag-eskwila. Iyang kong italikdan. Nga mao ni akong sitwasyon.
1: Utod ako si Darwin. Kaoy kaluoy niya. Human siya ganahe sa inyong gibuhat. Tapos pag problema nan, likay na siya.
0: Nakahinamdam ko sa iyang sulti, sir. Magkinaunsa, magkinaunsa. Magpadayon ko siya sa pag-eskwila.
1: Amo na iyang gibuhat. Bahalag matalikdan ka ba sa ipadayon siya sa pag-eskwila, okay ba na? Pero ang lamay ko'y mahimong makaluloy, ikaw.
0: Nakahingon ko maalas kayo ko nga pagkat babae, sir. Huwag ko makapugong, huwag ko makabaliban sa mga hangyo ka na ako ni Atong Hikayoda.
1: Kaluoy sab ni ma.
0: Ako bang ginikaan na nag-assign taon nga makatapos ko sa akong pagtuon kay mutabang ko sa pagpa-eskwila sa akong mga mangot. Tulo sila. Akong tiya, may nalanggani iya pong panggagyapon. Nalauwi siya sa ako. Pero nakadungag kong problema sa iya. Apil akong maginikanan. Kabahin niya akong gisabak.
1: Ay, pagpalabi ko na una ni Ana. Ay, pagpalabi. Mapiktuan ang bata. Luoy ang bata. Pwede mga isa kontak ng birni ma.
0: Unsa ka ba ni ma?
1: Basi amot sa panahon, makatabang ko sa mga pagpanganak. Sige na. Tagay po kong account ni mo sa mong messenger.
0: Oh, dira.
1: Ah. Tara. Anak tani anak at bango. Mga onda.
0: Wala ko'y kwarta, sir.
1: Ay, pagtawag sir sa kuha, Darwin lang. Tagabutuhan ko. Sige na, ikaw lang sa kuha.
0: Basin ni mo asawa, sir, nasa sakyanan.
1: Kung isa nagsakay niya, wala ko'y asawa. Huli tao pa ako.
0: Ah, sige. Salamat, ha. Libre yung kunin mo.
1: Oo. Dali, tara.

0: kumusta na kasi, Alan? Nakauna-una pa ba kasi sa koa? Ngayon ba naman siya buntis ko? Huwag pa ko'y gamit para sa akong pagpanganak. Kasi tiya po di ko igoro po din taon lang income. Nabantayan ako si tiya, nag-uulgit siya sa akong sitwasyon. Ah, nanginawag. Hala, si Darwin man eh. Hello, Dar?
1: Kumusta na ka?
0: Adi ako sa akong kwarto, Dar.
1: Nag-uol paghihapon ka?
0: Wala, nag-una-una lang ko. Dar, sa akin ang lanon sa akong pagpanganak.
1: Ah, mau ba?
0: Oo.
1: Ay, kabala ka. Diyan ako yung pamalit para sa imong anak. Unisex ni nga mga sinina. Pang babae, pang laki pwede.
0: Ah, namalit ka?
1: Oo, gingnan ta ka nga. Masimabot ang time, tabangan ta ka.
0: Naloy ko sa kong iyaan. Hibalo ko nag-goal siya. Kung ano siya mo niya nga para sa akong pagpanganak.
1: Ay, kabala ka. Nakasaan ko siya mo, tabangan ta ka, di ba?
0: Walang to na ako ibutang sa buot. Dili mo ta magunsa, di tayo gagaw.
1: Okay, naloy ko sa imo, ha? Magkita ta ugma. Ha? Dito sa tong gikanan.
0: Unsa oras sa dad?
1: Siguro mga 9 a.m. Igoting isnak ng oras. Mag-isnak sa ta. Dahil dala na ako na yung mga gamit. Ay, nagkagool. Pasag ditong lalaki. Ay, pagpukos paglaom.
0: Oo, dar. Salamat.

Ah, diara. Diara pekaon. Oh, dewata niyo. Dewata. O kwarta. Oh, para na kay magastugasto. 6,000 na. Para na sa imo ha. Para di ka mag-goal. Kung mataw na ka na imo anak, balik kag eskwela. O pamino nung nagbati ka, manawag ka sa ko ha. Para sa onsa dar? Tawagi lang ko. Kanya pagpahibalo ka kung asa nga hospital. Dire San Francisco. Salamat kay ni dar.

Uy, Geraldine, namalik kayong mga gamit sa bata. O, tiyan, namalit ko, tiyan. Tayong paasa ka kwarta. Nambalik na ba ito si itong amahan ni aning bata? Dili, tiyan. Kinsa may nagtabang sa imo, ha? Kinsa may naghatag kwarta sa imo, ha? Ang ginikanan sa lalaki? Amot, tiyan, waman sila maghatag, tiyan. Tayong paragod, kinsa may nagtabang sa imo, ha? Lisod po imo mga ginikanan nga. Dinagani halos kapalit o duster imong inahan. Mamalit pa hinunog gamit para sa bata. Igura taon to sila ng hilak. Ingnan akong ako rin bahala sa inyong anak. Naluoy yun ko sa iyong mga ginikanan. Siya. Saluha ko siya. Ay na pag-gol-gol kay madaot ng bata. Ako taon to sila kapasaligan. Ako rin bahala. Makapadayan niya po kapag eskwela. Nadisgrasya lang kas pasalig. Tempa, kisa may nagtabang sa iyo o naghatag kwarta pamalit. Diyan eh kwarta siya o. Oh. Ikaw rin hawin ni. Oh. Pila man eh. 6,000 na tiya. Time para kung asa man kaani. Diyan eh, naluwis ako ang alalaki si Darwin. Nasa sakyanan tiya. Nakita ko niya dito sa the plane. Naghila ko no ko. O, tinuo, naghila ko. Nihunong ko no siya tapos siya akong giduol. Mauba. Taga-asa man na siya ang alalaki. Taga-butuan tiya. Naingon siya kung magbati na daw ko. Tawagan daw na ako siya. Ay, maayo kinainaluoy sa imo ha. Kaya ako nagproblema yung kung sa mga gamit niya bayro noon sa ospital sa higay yung mga anak ka na. Tiyan, sorry kay tiyan. Tiyan, dawatan ni tiyan o. Awahin mo ng iskalibo para na kayo mapalit. O kung sa imo ganahan paliton, kinirang singko. Ako rin bahala nini. O siya, salamat tiyan. Tagaan ako imong maginikanan, ani ha. Buwanto ko sa ilaog ma. Kay kaluoy nila. Pagamot ako dito, pastilan. Tusulo na taon sa gilapuhan nga. Pakutong imong amahan. Ay, pero kumutan akong singkasing nagtanaw sa akong iksuon. Hibalo ko nagproblema yun siya, day. Nga halos di na siya matubang sa kuwa. Kay, grabe ang problema kanimo.

0: Oh, Geraldine.
1: Oy, Geraldine, naunsa ka?
0: Sakit na akong diyan. Ay, basin mga anak na ka. Basin mga anak na ka tala. Raul, pagkuha, tricycle dito ka pagkuha.
1: Oh, kadali lang. Pugong sa pugong. Imuatun ako.

0: Idayal sa ni cha. Kinsaman. Kanita ka rin nindaruin cha. Tawagi cha, tawagi. Unso may ako ingon ani. Manguta na siya, taing na lang siya nga. Nagbatin ako diyan ako sa ospital siya. Ah, sige, sige, tawagan ako.
1: Has a mind to flee the shadows of the night. It haunts me and it makes me feel...
2: Hello?
0: Hello, Darwin.
2: Kinsa ni?
0: Iyaan ni Geraldine.
2: Oh, nang? Unsa'y problema?
0: Ay, pasinsya kayo sa disturbo. Ay, naangkong pangumangkon sa ospital. Sakit na nagma-stem sing mga anak na kinikaroon. Kaya karoon naman yung kabulanan.
2: Asa mo sa ospital?
0: Ako, itsa-atsa mo, ha?
2: Oh, sige, sige, magulat ko lang.

0: na tao ng bata. Wala mamantong daruin.
1: Ay, butuan pa bayagikan. Sutoy-sutoy na turon.
0: Ah, sa bagay, sir.
1: Ay, importante na tao ng bata.

Nang? Ay, ikaw si Darwin. O ako si Darwin. Kumusta si Geraldine? Ay, nataho ng bata. Darwin. Maayo. Pwede ba kata makasulod? Ay, ikawas naman ang bata, sir. Alam, pagsilis ako lang, Darwin lang. Sa may problema ni Ran. Ay, ang obligasyon na po nato dito sa ospital ang pagbayad, pastilan. Naman may kwarta dito, Darwin. Pero murag ko lang yun eh. Ay, nanahinap tinang. Ako na bahala. Ha? Ako na bahala sa ospital. Ay, nung pagkagol. Huwag ing nasihikuhan nga, di na siya mag-gol. Salamat kayo, Darwin. Pastilan. Sige na, ako na bahala na.

0: Salamat kay dahil sa tanang tabang ni mo sa ko.
1: Unsa plano ni ma?
0: Si Tia lang mag-atiman daw sa akong anak. Muparayan ko pag-eskwilahan doon matapos na ako akong kurso.
1: Parayan nag-eskwilahan? Ayaw pagkaulaw ka ikog diri ka na ako. Kung sa'y kinanglano ni mo sa iyong pag-eskwilahan, tawagin lang ko, ha? Andam mo kumutabang sa imahan. Huwag ay kagulo sa bata nga wala imahan. Pwede ako magpaila.
0: Ah, kaulaw sa mani, dar. Ikaw magpaila nga, di man tayo gano.
1: Sige lang. Pakunsa imong kondisyon ni mo. Huwag sa higan nga mo iskwila ka na. Tawag-tawag ko. I-chat ko. Ha?
0: Salamat kayo, dar.
1: Wala lang sang pito ni mo, ako lang. Ako lang, Geraldine. Oh, ayaw paghilang.
0: Wala ko magtunay tao nga parese mo.
1: Kalimti ng problema. Basta, makondisyon ka na, mubalik ka pag-eskwila. Wala lang masangpit niyo ako lang, ha? Istoryahan na nato ng pagpailan ako sa bata ang ako'y amahan. Ay natunaw na itong amahan ni Ana.
0: Salamat kayo.
1: Basta, problema. Sultihin lang ko.

Sa pagpadayon ako pag-eskwela, Kuya Arn, nagpaluyo si Darwin ka na ako. Pero hindi limi uyab. Dito na siya nanguyab sa ko, ah. Nakapasar na ako sa board exam. Isip magtutudlo. Dito na ako sa gidawat, Kuya Arn. Pero

0: Samtang parang ko pag-eskwela, kanunay siyang nagpakita sa akong anak. Ginakugos niya, ginapalitan og pagkaon, gatas. Hantod nga, nakaingon akong anak nga iya naging amahan si Darwin. Hantod ka ron. Nami usag yun ka anak ni Darwin. Nga amog yun. Mokin akong kaagi ko yarn. Nakita niya po na akong swerte. Luyo sa mga malas nga akong natagamtaman. Nagyan po swerte di ay na nagpakita og niabot tiri ka na ako. Bisan wala na ko pangitaa. Di lang ni, standby lang ko. Nagpagawa sa akong luha ni tungtungora. Nga kalit ang swerte nga miabot ka na ako. Ako lang kinigishare nga kaagi ko yarn. Para dili makamsan og paglaom ang mga tao. Di lang magpakawas paglaom. Salamat ko yarn imong magtatampo. Geraldine. Dengan salamat Geraldine sa imong kaaging imong gi-share diri kanako, no? Manginaot ko Geraldine nga kung may mga problema ninyo ni Darwin, malampasan gyapo ninyo. So salamat mahigala nok, ayon nyo kalimtiha kung kape na manggaling inyong gikinahanglan sa matag adlaw, Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, ha? Labi no samtang sa atong Coffee Corn Purple. Nindot mong gitya mahigala makahatog maing benepisyo. Dili ko gusto nga ako ng kanuneng kondisyon niya. Ako mga listeners, mga luyahon, na ipang bati. No? Di mo makapokus, kaya namo igibati din na. Kasi sa atong Coffee Corn Purple, o sa atong Turbo Max Coffee, para pangpadugang sa energy. So, ibuk adlaw. Para sa inyong gibuhat o sa inyong mga trabaho. Kung labi no, sa atong Orion Herbal Liniment Oil, ang haplas nga para sa tibuok pamilya. Ang haplas na magaling Orion Mahigala, ubansab sa atong coming Supremo Herbal Oil. Kung sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina, mga inahan, ayon nyo hikawi inyong mga elementary nga mga bata. Babae o lalaki, Nerviplex Syrup yun sila before ninyo patod sa eskwilahan. Tagsalang ako, Sarah. Kung sa atong Nerviplex EA or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na to nga nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos nga bata, babae o lalaki, basta nawala ang ganas pagkaon, pwede mo take niini, ha? Hantot sa mga tigulang. O sa atong B40 Capsule, ang high dose nga B vitamins para sa mga higala na to nga naka-feel og tusok-tusok, binhod ang kamot, binhod ang tiil, B40 na para maalibihan, matambala na, ha? O labi na usap no sa atong dagang health problem ang itiker, Mega Cars of Gel Capsule. Okay, sa ato sa mga Fervite Capsule, ang Fervite Capsule para sa mga higala na to din ha, nga nakatagamtam o kaluya sa lawas. No, ayun ninyo napasagdi pag Fervite Capsule mo. Okay, dagan kayong salamat sa inyong makanunayong suporta, pinagi sa inyong pagpamino, mga listeners, ang inyong kalimti atong mga product. Kinis Kuya Earn, ang inyong
1: Dr. Marlo! Wingon,
0: daghan og daghan salamat. Bye-bye.
1: Dr. Marlo! Dr. Marlo! Dr. Love!
2: Na kabay mga panguntana, may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha, kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
3: Hello sa tanan nato mga suking tigpaminaw sa atong tulumanon may kalabutan sa kahimsog sa panglawas. So welcome sa atong episode karong adlawa og maayong adlaw kanatong tanan. Of course kini ang iyong higala sa kahanginan nga si Buttercup. Ug kanunay nga magauban kanato ang inyong suking tigpaminaw, ang pinalangga natong suki. Pero dili ang ato asyong kauban diri kanunay no si Doktora Choi. So atong i-welcome no. Welcome Dr. Choi nga hinaot nga anaa ka sa maayong panglawas kanunay para makahatag jud ka og ganang good advice sa ato mga mamiminaw o sa ato mga texter sender may kalabutan sa ilang problema sa panglawas, Dr. Choi.
4: Yes, tinuod ka ma'am no. So giawhag po nato ato mga listener nga mag-message, mag-kuan sa atong Facebook account, mag-send dito og kanang mga pangutana nila or pa-shout out nila or kung napod sila yung positive feedback sa atong products, no? Ganahan jud po tana, no? Mm. May kibalo kung sila po mismo unsay kanang kuan effect aning ato ang B-complex, atong omega-3, atong Fervite, no? kung kumusta ang pag-inom nila sa atong kape, kumusta ang ilaang pagkanang gamit sa atong haplas, no? So, gyahag mo na mo nga mo-message mo regarding sa inyong mga ipamati, positive feedback, o pa-shoutout. Okay, pugay na, no? So, naatay hotline, di ba? So, naapot tayo Facebook account ng Doc Choi, no? Katong mga membro sa una sa followers sa Doc Choi nga Facebook account, balhin na mo dali sa atong bagong account, no? Naka-brown ko sa akong profile pic, tapos na siya ay flowers, no? Na siya ay murag orchids. And then, sa ato ang Facebook cover is na siya ay may pag-sunset dahil na ay saying God is still the best doctor, no? So, balhin na mo dito, follow na mo ang Facebook na to. Okay. From time to time, mag-post mo yung mga pictures, videos, o mga updates diyan na, no? Okay. Pero dili lang yun na siya bahin sa atong program. Actually, it's my professional page, no?
3: So, atong supportera na nga to ang doktora bahin na, no? Okay, so kaya magiging siya dok ang atong mga mamiminaw na rin, no, nag-suporta magiging permi sa atong program. So always should me nga na mapasalamato ninyong tanan, no, ilabi na sa mga kana ang mga nagsigigamit sa atong mga products, no, sa lain-lain yung mga lugar. Thank you kayo ninyong tanan. Okay, so ilabi na good tong mga nagamit sa kana ang Nerviplex syrup para sa mga kabataan, dok.
4: Oh, salayin na ninyo, haro ma-uptake inyong mga anak, no? Uptake may kwarta. Uptake kayo mga uptake kayo mga yoog, guan, balon, mga yoog, sagunsa na lang.
3: Makapabright gina nga to ang Nerviplex nga syrup. Kay doon naman siya yung say para pabright ani Doc ang taurine.
4: Yes, no? Nga na mga bata na to, kinahanglan mo gina sila may eskwela, no? Haron, makat-o, no? Pero kani atong vitamins na siya mga sagol niya nga para sa brain nimo, no, sa ato ang development kanang taurine, no, kanang para paganag kaon, which is lysine, no, na ay para patabag tubo nila nga taas, no, kanang chlorella. Pero syempre mo matter biya ang genetics, no, kanang kaliwat, no. And naapod sila zinc for immunity, no. So kinahanglan gyapon sila mo eskwela, kinahanglan gyapon nimo tudluan, pero at least na ang ilang vitamins na siya'y booster para
3: kana kana man siya pinaka-importante mga higala, no. So mao na, no, ang gisgutan ni Dr. Choi, gitawag na siya og Nerviplex syrup nga vitamins para sa atong mga chikitings. Alright, so dirita sa ato ang unang texter sender. Nag-message ang last 4 digit kay A268 sa 0952. Ingon siya, good PM Doc. Unsay sintoma sag maguot usahay ang dughan. Oh, atong texter sender is from Epil. Unsay sintomas kay maguot ko no ang iya ang dughan usahay, Doc.
4: So, kanang maghuot ang dughan, kana kasagaran na nanay problema sa heart, no? Kanang mga ischemia, kung infarction na, grabe na gyud nga bara ang ugat sa imong heart, no? So, muna na nga murag siya malupaypay, magkutas, dayon murag walay kusog, then liso di ginhawa. Nana na siya kasagaran, no? Usahay po, nai kanang mga chest pain kung asthmatika, kulang ang blood flow sa imong lawas, no, even sa imong heart, no. Usahay pod anemika, so mismo ang imo ang lawas kulang og pula sa dugo, so same pod sa imo ang heart, kulang pod ang iyang oxygenation. So muna nga kuan, pero syempre ang pinaka importante ipahimo nato ana is mag ECG ta, no, kung wala ba joy bara or ischemia nakitid ang agianan sa heart nimo. So, ang imong doktor, kung nanay makita yung nana, nagana sila ihatang nga reseta. Like, example, aspirin, or trimetazidine, or clopidogrel, no? Pero, uban ana, kung medyo hangak na, gikutas na, iyo ang doktor usually mag-request og x-ray. Tanaw niya kung wala ba yung mga pooling of kanang fluid sa imong lungs, or mag-request sila to the echo, no? Tanaw nila ang movements sa imong heart, no? Kung dili baluya, no? So, mana siya usually ang work-up na to. Ang uban, stress test, no? So, ang uban, Holter test, no? Kung nag-duda sila nga na irregularity sa imong heartbeat. Dayon, pwede kayo kaya itong omega-3 ani ma'am, no? Ang Megacare, no? Kaya study shows nga kung taas ang imo ang HDL or imong good cholesterol, is protective na siya sa mga heart problems, no? So katong mga tag-asog cholesterol, mas maayo unta nga ang taas ninyo is ang good cholesterol, mm-hmm, dili ang bad cholesterol, no? So mm-hmm, kung gamay ang imong good cholesterol, kulang kaayo, risgo na pod nimo for a heart problem, no? So muna nga mas maayo kay i-supplement nila ang omega 3 mega care.
3: Mm-hmm.
4: The best omega 3 in town para nako, no?
3: Yes, Jodok.
4: Okay. Walay fishy taste, walay fishy odor, so dili na ingon nga sakripisyo kayo, especially sa mga mother, no, nga mga buros, mm-hmm, no, nga sakripisyo kay nila nga moinom og omega 3 fish oil kay para sa brain development sa ilang baby, no?
3: Karon ginhawa.
4: Yes, karon wala na,
3: yes,
4: no? So i-try ninyo ang Mega Care. Ang ato ang best nga omega 3 para sa ato ang mga nai-problem sa heart, sa cholesterol o sa mga buntis.
3: Yes, nindot kay na dok. Ug ato apong B complex nga B40, di ba dok? Mas lami po sa nga iparis. Labi na gyud tong naay mga kuan hypertension. Nice po kayo dok, no, di ba?
4: Yes, ug ato ang mga diabetic.
3: Mhm.
4: Mm-hmm. Nindot ang ato ang B 40 nga high dose B complex.
3: Okay, thank you kana Dr. Rachoy. So so wala ilangan mabasa ta aning gikan sa imo ang Facebook diri si Ma'am Belinda nga Rihio, ingon siya diri, hi Dr. Choi, happy listening here in Wao. Mm. Sa Lanao del Sur ni Doc, nagkuani mo Doc, nagapamati gyud sa imo nag-message siya. Then daghang mga nag-message din eh. So i-shout out lang nato ni sila Doc. Ni drop by to say good morning and hello and musa ba ni siya, no? Nag-hi. There is a shout out ta ni Sir Ray, ni Ma'am Norris og ni Ma'am Sanip Philip.
4: Mm. Yes. Thank you kaayo no nga nag-message ta sa ato ang Facebook account, no. Thank you. Pasabot ana nga tigpaminaw jud mo namo, no. Salamat kaayo sa inyo ang mga messages.
3: Yes. Dayon si Sir Irvy Tabia, lipay kay siya ingon siya, good afternoon Doc Choi ug Ma'am Buttercup. Salamat at balik na ang FB account ni mo Doc. God bless with heart hearts. So,
4: thank you kaayo sir, no. Una kay pangutana sir, message lang diha, no.
3: Yes, Sir Irvy, message lang please. Og diri na pod lain paghihapon si Ma'am Jacqueline, nag-message diri gihapon sa imo ang Doc Choi. Hi Doc Choi, listening from Banisilan, Cotabato, no, sa North Cotabato ni og pahay kuno Doc sa Chingbongs, ukay-ukay.
4: Kita mga Pinoy ganahan kita ukay-ukay.
3: Legit no,
4: di makalimot ata sa oras nga na napaday tay schedule kay tuan ang ukay pa.
3: Time sa Doc mangutan ako, mangukay pud ay kadto.
4: Ista dapat na ayo mangukay.
3: Kabalo pud ay ni mangukay nga atong doktora.
4: Ni
3: pag sure ba dok?
4: Uy na, nabitoy one time nga project namo sa mga doctors na maligya mi at among mga used clothes, mm-hmm, nag ukay-ukay pod mi diana sa Boulevard sa Dipolog.
3: Ay as in.
4: Og daghan po tong namalit. Og kami mismo namalit po sa mga baligya sa mga kauban nga doktor.
3: Ah okay, so ila to mga pre-love no nga mga clothes, dok.
4: Yes, oo. Oh, okay. Pre-love clothes.
3: Marato na po dok, medyo barato
4: na po. Stuff toys, o kung sa pay mga gamit.
3: Medyo barato dok or mahal
4: dyan? Depende. Kaya ang doktor may mag-price sa ilaang kuan.
3: Kaya na po dahil yun. Kaya na kay mga doktor.
4: Pero naman po yung panigod ito nga. Mga gown na yun. Nga mga kuan. So,
3: okay.
4: Nindot pag ito. Ka-size po ito ni mo. Okay po kayo. Mga kung anak, nakapili. Ganito siyang murag jacket. At
3: ay, wow. Okay, nice po kayo na, no? So, dili lang ingon nga kuan dok ba? At least, sa ilang ipamalit. Maulian na po sila. Makapalit na po sila laglain. Bahala raog medyo naubos-ubos ang presyo. Pero wala agad siya ingon nga nakuan ba na wasted ng ilang kwarta adto. Okay, naulian naman po sila daw gamay. Pero inanadok, no, maayo po na siya nga advice. Pwede na to na i-advise sa atong mga suking tigpaminaw din na dok. Pasin naas lidaghan ng mga sanina. Pwede na, no, mga pre-love, pre-owned din yung mga sanina. O, pwede po niyibuhaton para at least na atay mga sinintabo po, no?
4: Mm.
3: Napagiday lang ni Paapas Doc Choi. Dirita mo message ha. Gika ni Ma'am Kaprik sa imo ani siya nga Doc Choi. Hi, Doc. Hi Doc Choi, now pajud kanako na search sa kadugay nako og utingkay aning messenger. Oh, hehe, gidaw. Your avid listener diri sa Ubay or regards kang Buttercup or God bless.
4: Yes, thank you kayo, Ma'am. Ha? Amo raning silingan sa Ubay, no?
3: Na.
4: Pulangko, yeah. I think Ubay Pulangko ni Ma'am, no? Pulangko hanon kay ni si Ma'am. Thank you kayo, Ma'am. O ginaot untang magsikag paminaw sa amoa, di mo mapul ano? Haron, dili mi wala ang trabaho.
3: Padayon na tong programa, no? Dinhi sa kahanginan. Okay, so mapasalamaton po kay ta ni Kuya Franz, no? agi aning iya ang tulumanon karon no?
4: Yeah, isabihan ni sa ako ang kuan ma'am dream. Sa unang panahon no as doctor or kuan pa ko atong time training pa ko sa ako ang family medicine no.
3: Natuman jud doc ang
4: yes, akong ganahan actually sa unang murag na ako kanabitang write up sa isa ka weekly magazine no. Uh-huh. Na matoy sa una mangod kana mga Reader's Digest. Uh-huh. Dayo natoy katong prevention. Kanto'y book nga prevention nga more siya Reader's Digest gihapon nga more on health lang siya.
3: Okay,
4: yeah, so naga-write ko dito sa una. So, huwag ka ng mga sulat. Ito, anang positive feedback po. Ako po, nag-positive feedback sa ilang mga content, sa ilang kanang murag mini magazine ba.
3: Mm-hmm.
4: Nga karon lahi pa ng plano ni Lord, no? Ang iyang plan is more on sa radio, sa tano. Mm-hmm. Dito po ang ato ang way to help, no? So, lahi ang plan ni Lord, lahi po itong ako ang gidream sa una. Pero syempre mas
3: nindot
4: tingin ani kay di na ko kinahanglan nga magsurat. So what pa?
3: Correct.
4: Marag on air, direct, spontaneous, no?
3: Ana.
4: So kabalo dyan mo dyan nga kami. Wala dyan may script, no? So magdepende mi sa inyong mga messages. So muna nga pag message mo, haron naapod tayo mga lain-laing topic dyan sa atong program.
3: Lagi dok, lami dyan kayo, no? So mo to no, gi-invite mo tanan, giauha, gitawagan mo, gipanawagan. Nga kung naamoy mga messages, mo ito sa itong hotline 0909-3048-924 o sa kang Doc Choi nga messenger, no? So, dali, basag ipunta gikan sa kang Doc Choi nga messenger. Ato ang text, ato ang nag-message, ato ang messenger texter kay si Sir Don Don. Ayun siya, hello Doc Choi, good noon with heart, ha? Ang utanaon ta ako about sa ako ang papa nga 78 years old na siya. May ubo man good siya. Pila na kabulan unsay usahay mulurang ang ubo usahay mugara dili man jud siya muundang og guna or dampa sa amo ang uma bisan among tambagan nga mga anak masuko noon maong gusto unta namo mabalaan kung unsay pwede nagamot mainom niya dok salamat. Ah, okay, kun dani medyo problema dai ni si tatay.
4: No,
3: papa nila 78 years old naman good unya. Wala siya daw kugihan
4: actually,
3: kayo.
4: Actually, ana gina atong katiguangan no. Kanang di sila ganahan mo undang og trabaho kay murag maluya sila kung wala sila yung trabaho.
3: Uh-huh.
4: And siguro kung farmer ka, sayangan kasi mo mga tanom, sayangan ka sa opportunity, sayangan ka sa yuta no. Ay magyuma og siyempre, naanad sila nga na sila harvest, ka-income sila diana, no? Kay, ang uban mo yan itong idaran po is usually di sila magsalig sa ilang mga anak.
3: Mm-hmm.
4: Kay, nag-think na po sila nga na po ito yung mga own family.
3: Kana.
4: Inana. So, but kita as children, siyempre, nalata sa stage ng adulthood, nga mutambag na ta, or mo pangasaba na ta sa itong parents, usahay, kay dili na lagi sakto, no? Inana sa ato ang thinking, no? So, regarding anong mga chronic cough, no, na ay mga lahi-lahi nga klase nga diagnosis, ana, no? Or possible nga problema, no? Pwede na siya smoker's cough, which is very common sa mga manigarilyo. Agi sa dry kailan tutunlan, inana, no? Pwede po na siya allergic bronchitis, no? So, sayang ingon nga, sige guma, basin sa mga dapaw, sa mga abog, no? Or even sa mga chemicals, sige pang spray, inana, no? Diyan na ma-trigger ang iya nga ubo, no? Kanang itawag na itong allergic bronchitis, no? So, siguro, mas maayo ilang palitan og mask, ilang papa. Haron, dili kanya malanghap ang mga abog, mga unsa pa lang mga pollens or kanang mga chemicals nga gamiton niya sa pag-uma or pag-farming, no? And then the next is very common sa atoang country ang kanang pulmonary tuberculosis, no? Sama sa akong gingon sa akong mga pasyente nga dili ta angay na maulaw kay halos tanang pamilya na experience nga nagitibi sa ilaang kauban sa pamilya, no? Even ako sa akong family na po yung mga history of TB sa ubang miyembro sa among pamilya sa una nga nisik pud mi og treatment, no? Pwede na yung option kung di jud mo ganahan mo do sa center kay kasi kay chismosa usahay. Ay, hala, si Kuan. Ana, bitaw? Hala, positive din yung Kuan. If ever inana mga patient nga dili mo gusto nga muado sa health center, option dyan na ninyo nga. Maingon po mo sa inyong pasyente, maingon mo sa inyong doktor nga, Dok, resitahin na lang ko. No? May ibang pasyente nga inana nga, Dok, resitahin na lang ko. Though naamang yun tayo obligasyon as doctors, no? Nga, giawhag yun mi sa DOH na kung na yung mga cases of TB is kinahanglan i-refer sa ilaa, no? Actually, gina-case kuan gina nila kanang gina-monitor, no? Ang mga kaso. And then, naamang ko'y libre nga tambal, no? So, the whole 6 months, tagaan kag libre nga tambal sa DOH. No? Usahay, depende na sa bidding. Katong mga barato nga nakadaog or katong mga quality nga nakadaog. Depende yun na kung kinsay na mahala sa DOH karon. Pero ang importante yan na libre ang tambal sa TB. Pero na ko'y mga uban nga mga pasyente, Ma'am Jess, Ma'am Buttercup,
3: yes,
4: no?
3: Yes, Doc.
4: Nga, mayon sila nga wala sila naangay sa gikan sa center daw kay ubandag ko kayo ang ubrang sakit daw sa tiya nila, so muna nga usahay mo reseta pug ko, no? Do makay ko nga, sir, pwede ra gyud biya unta ni mo ka kwaon as libre, pero kun ba ay di namiganahan mo sa center dog or kapoy mi or kanang di biganahan ma istoryahan ina na bitaw di,
3: yes,
4: siya maganahan ma chismis ina na, no? So usahay stigma man gyud gyapo na, no? Usahay sa ato ang thinking, no? So nga ilahi na ang ilang kuan kananan, no? Kana bang murag magpalayo na ang membro sa pamilya.
3: Uh-huh.
4: Dili biya kay kung 14 days na siya nakainom sa tambal, actually dili na siya makatakod.
3: Ah.
4: Basta dili lang pod katong TB nga resistant, no? So muna nga after 2 months mag-submit na mo og plema, then tanaw na pod kung wala ba. So usually kung wala na siya sa plema, dili na siya mugawa sa iya ang air droplets, no? So dili na siya makatakod ining kuan kay ining ubo niya, wala naman to. So naama siya sa ilalom na or napatay na ang kagaw, no? Pero syempre, na instances nga naluya lang. So muna nga 6 months yun taman. Minimum, pwede yun tamo increase o 1 year kapin. Depende sa klase nga TB, no? Kung extensive na kaay siya. So muna siya, isa po na siya. So makuha na to ng diagnosis kung magpa-examine tag plema, magpa-x-ray ta, no? Just to make sure, especially sa mga elderly nga ubos ng resistensya, tayon giubo-ubo, so dali matakdan, no? Labi na katong kusog magtagay-tagay diha nga isa ra ka baso ang ituyok-tuyok ninyo. Isa gyud na siya sa reason usahay nga magtakod-takod ang TB sa mga silingan, no? Or sa balay nga kanang kulang kaayo ventilation, so inig-ubo, gatuyok ra ng air droplets, so matakdan ang ubang miyembro sa pamilya. The next is, pwede na siya nga na siya'y COPD, no? So, pwede na siya kanang chronic nga manigarilyo sa una, nga nanay COPD. Or, pwede good po na siya kanang itawag na ito, bitaw o kuan, ma'am? Asthma or hubak.
3: Ah, okay, Doc.
4: So, nagyan na siya yung mga ubo-ubo from time to time. Labi na ma-expose sa mga pollens, sa kanang mga dapaw, kada ingon nila sa iyang papa.
3: Mm-mm.
4: So, ideally, kung inani, pwede gini sila magpa-check up sa akua kung taga-duol ni sila sa akua, no? Pero kung layo mang gani mo, niya inaanay inyong mga simptomas, sa nearest ninyo nga doktor, diyan na sa inyong health center, or diyan na sa inyong area, basta na ay family med, or na ay internal medicine, so pwede jud kaayo.
3: Alright, so thank you kaayo na Dr. Choi, no? So sir, nadungog ni mo ang tambag ni Dr. Choi para sa imong papa. Thank you kaayo sa tanan mga nag-join, nag-message sa ato ang messenger sa Dr. Choi, at sa atong hotline, no? Then nakabsa na po ta sa atong oras. Then hangtod na po ta sa sunod nga episode, magkita-kita na po ta mga kahigalaan, no? Sa ngalan ni Kuya Franz, kini si Buttercup, na always magpahinomdom ka na itong tanan nga prevention is better than cure and is always cheaper than cure.
4: Yes, o gani si Doc Choi nagaingon nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
3: And for now,
4: bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa Sumbunganan sa Kahintang sa Panglawas. 93.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM, balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
6: Ruby Rose po.
5: Sagasan po kayo, Ma'am Ruby Rose.
6: Aklan po.
5: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
6: 53 po.
5: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
6: Yes na, yes po.
5: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
6: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makapupo. Operan ako ng bituka.
5: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
6: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, kinapo na, nakapupo po ako. Tsaka pang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Radio with heart.
2: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukinon. What a heartwarming duet by Jana Gibbs and Jaya. And a promise, ikaw rajud, ikaw lamang. Well, a few minutes left before we wrap up the show. Ayan mga sweethearts, you're still here with me. Ito po tayo sa Dear Heart, You're Stuck and You're Locked. Kamusta yung mga suking taxi driver natin, no? Di ba? Biyahe, biyahe, biyahe. Lahat ng mga klase ng ano ng taxi driver. Mapanong kulay man yan. Basta nakatutok sa Heart FM. Nako, saludo kami at grabe, grabe. Dagang salamat ha sa inyong laging pakikinig at pagsuporta. Mga sweethearts, well, I was just checking in dun sa ating local weather bureau to see ano bang nangyayari. Ulan ba? What do we expect in the coming hours? So, para naman makaready ni George. Actually, as of 2:40 p.m., nag-release sila ng kanilang weather outlook. And what's happening is, ito po ay cost. Ito yung mga nararamdaman natin, nararanasan nating palakanakang pag-ulan ay badya po ng Intertropical Convergence Zone. Yun po yung napapaulan sa atin. And expect some light to moderate rain dito sa CDO at sa ibang parte din ng bukid noon. Kaya mag-ready, mag-ready. Although it's highly monitored naman ng ating AutoCDRRMD. Kaya we'll keep you posted. Basta po tayo dun sa Facebook page natin from every now and then para makita ninyo yung mga updated weather outlook. At mag-ready na lang. Diba? Kung kailangan umalis mamaya magsusundo kasi may klase si Junior kanina. Magdala na lang ng payong, magkalilimutan. Hello and hi sa mga sweethearts natin. Or si Miss You and Love You. Thank you, Ate Carla. Maraming salamat din. Give our regards to Sir Munsur and Miss Hannah. Ha? Thank you so much sa inyong lagi pakikinig. ANC Fire Extinguisher 4866. Thank you, thank you. Maraming salamat dyan sa may NHA Phase 1 Kauswagan. Thank you for always listening. 2:47. Abay, it's time for biyaya time. The price is rise overload na. Kaya naman umikot ka na. Ano pa ba inaantay mo? Oh, yung aking ruleta. Anyways, bago ko i-announce yung winner ko, eto muna yung mga winners kanina. Rafi Tantoy ng Barangay Lapasan, Lali Bangot ng Barangay 31, June Gabotero ng Quito, The Taxi, Jefferson Ranoco ng NHA Kauswagan. Yan yung mga winners natin ha. Oo, ngayong araw na ito so far. Kaya naman ito na yung winner ko. Tara na, tingnan natin yung aking ruleta. Magmumula yan sa... Oh! Numbered barangay. Kinabahan kasi I need to check. Oo, dito talaga sa numbered barangay siya nakatutok. At ang aking bubunutin at nabunot, eto na, mula sa ating number barangay Dropbox, mula sa barangay 32. Barangay 32. Poblacion area. Congratulations, Nori Tadlip. Nori Tadlip ng Barangay 32. Ikaw ang ating winner. Tara na, punta ka na. Baka pwede bukas na lang para hindi ka madat na ng ulan. Dito sa 5th floor FICO Admin Building. Dito po yan sa Maylaya Street, Bamenta Boulevard, Carmen. Katabi ng entrance ng West City Central School ha, yung may blue building. Basta hangad yun, can I signage si Heart para hindi ka mawala. Bring your IDs with you in 14 days. Just wanna let you all know. Saan ka pupunta, Harvey? Ay, anyways, magbabalik ako onto the my last repo song this afternoon. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart. 93.7. This is Heart FM.
1: Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus.
2: Nila Intinado, 44 Malaysia City. Dugay-dugay na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor interindyon kay kinahanglag operahan wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Mata akong ingon na ginutuloy ko kung sa akong angay ipamarong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na nga dilig ko mabutas yun. Kung kamoy na ay ipamati pareha sa ako ang interindyon, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatamag sa atong kinabuhi.
3: Makabuhay!
4: Karong umaabot Oktubre 15 og adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
5: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, X-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kon CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening, nga mo akomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems, duna sab free reading glasses, dental services, nga mo akomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
4: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
6: With heart.
7: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Nararamdaman na sa Cagayan de Oro City ang epekto ng El Niño matapos maitalang pinsala sa mga pananim sa ilang hinterland barangay. Ayon kay Acting Department Manager at OIC City Agriculturist Bernie Dabat Jr., nagsimula nang maapektuhan ang sektor ng agrikultura dahil sa naturang kondisyon ng panahon. Dahil dito, inabilis ni Mayor Orlando Clarix-Uy ang pag-aproba ng pondo sa mga agricultural inputs na ipagkakaloob sa mga magsasaka at mangingisdang apektado ng El Niño. Sinabi ni Daba na nakapamamahagi na ang pamahalang lungsod ng paunang tulong upang maibsan ang epekto ng naturang kondisyon sa kabuhayan ng mga apektadong sektor. Patuloy din ang pagbabantay at paghahanda ng lokal na pamahalaan upang matugunan ang mga posibleng epekto ng El Niño, lalo na ang banta ng kakulangan sa supply ng pagkain. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM.

0: 93.7 FM Pag-inon. Hey, we got 16 minutes after 3 o'clock. Magandang hapon sa inyong lahat, mga sweethearts. Welcome to the program, Hard Afternoon Drive. Ngayong hapon ito, syempre, magsasama-sama na naman tayo. Nagsama na tayo kanina ng alas 6 ang umaga hanggang alas 9. Now my rebound. Ano pa nga ba? Ang aking pagbabalik. Of course, Jason Steele, that's my name. And I'm on until 5. Anong balita na dyan sa inyo? Ano bang meron dyan sa inyo? O sa may pagkaundihan sa inyo, just to be straight. dali na. I-text mo naman ako. Ano ba nang iyong mga feeling? Hindi feelings, ha? Ano ang iyong mga feeling dyan? Ano ang iyong nararamdaman? I-text mo ako, 0961-8924-927. Otro ha, 0961-8924-927. Dali na! Mag-ano muna tayo. At dito, mag-enjoy muna tayo. Yung mga nasa mga trabaho ngayon, enjoy lang sa mga music natin, ha? Mayroon ng konti lang, i-enjoy nyo na yung mga merienda nyo. Alright, 18 minutes after 3. Hoy, may mananalo ng bugas at groceries, ha? Ngayong oras na ito. Abangan natin lahat dyan. I mean, dito sa programang ito. Abangan natin yan. At malay mo, ikaw na yon, ha? Sweetheart, ha? Alright, commercial break tayo sa glit. Magbabalik tayo with more. Good afternoon, everybody. Maying hapon, sweethearts. Madayon na sa magpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: 93.7. This is Heart FM.
3: Madagway aldaw. Kini si John Michael T. Binayaw sa NCIP Bukidnon. Nasayod ba kamo nga adunay balaod nga nagpanalipod sa mga kabataan batok sa sayong pagpakasal? Kini ang Republic Act number 11596 o ang Anti-Child Marriage Law. Ubos ni ini nga balaod, silutan ang si bisan kinsang nagplano, nagpasiugda, nagtugot o nagkasal sa mga bata. Ingon man ang hamtong ng mga nakigrelasyon o nakig-ipon isip magtiayon sa usa ka minor de edad. Busa kami sa NCIP Bukidnon, padayon nga mag-edukar o magpasabwag sa mga mahinungdanong impormasyon aron maprotektahan ang katungod sa atong mga kabataan. Mahimo kitang baba o mata sa komunidad. Makighiusa, magpahibalo, manalipod.
4: Ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
5: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
4: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
5: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako ni sa Capricorn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, magdala pang cellphone, aron magkabawas. Karon, paglingkod, sigida.
4: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
5: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
4: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
6: Karong umaabot, Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
7: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, X-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kon CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound. Eye check-up, ug basic eye screening, nga mo akomodar ug 250 patients per day. First come, first serve basis. Visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses. Dental services, nga mo akomodar ug 70 patients per day. First come, first serve basis. Dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come, first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag, hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag, hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag, hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag, hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jim Chavez, 0915-563-4616. Ug Jane Ledesma, 0936-596-0786.
6: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
1: With heart. The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. Hey, we get 31 minutes after 3 o'clock. Oras sa tiksate ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Oh, speaking about Kevin Enterprises, magandang hapon sa inyo lahat. Sa lahat ng mga namalit niya, ha? At saka siya pa sa lahat ng staff and crew. Ay, good afternoon. Thank you so much. Sa iyo pa kayo, abri na ang Kevin Enterprises. Alas 5 pa lamang ng hapon. Ay, ng umaga. At hapon. Nang madaling araw. Kadlaon pa lang. Oh, naku, bukas na yan. Diba? Kasi sa pinakamaaga na nagbubukas kaya ako sa iyo kamamalit. Aba? Aba, ready-ready na sa mga taga dyan sa may Kevin Enterprises. Pagandang hapon! Isang shoutout naman dyan, Jason. Shoutout mo naman kami, ang De Los Santos family, all the way from, oy! Mga taga may barangay 26. Magandang hapon sa inyo. Maraming salamat po, ha? Kumusta ang inyong mga hapon dyan? Marienda, kung sa iyo, pagkaon niya. Magandang hapon sa inyo, ha? Marami nagiginda dyan, eh. Marami nagluluto dyan. Napasok na ako dyan, eh. Parang every country yata may nagluluto na merienda. Diba? Parang may nakita pa nga akong palabok dyan, eh. Magandang hapon sa inyo. Dagang salamat, ha? May nanalo ng bugas at groceries dyan, ha? Hindi ko na mabalikan mamaya. Balikan ko, ha? Alright, mamaya abangan natin. Speaking of mga nanalo, ibang pangalan, i-re-announce ko, ha? Ibang ka nakadaog ng bugas at groceries. Pag napakinggan mo yung pangalan mo, wala kang ibang gagawin kundi pumunta na agad dito. Sugod na! Dito sa aming studio, magdala ka lamang ng iyong valid ID. Okay? Ang Galas family, namino na karon sa ibang programa. Shoutout sa kanyang husband daw, og anak, og apo. Si Mami Elaine ito. Siyempre, ang kanyang husband, si Tatay Nicolas. Mga taga-barangay 17, Burgos del Pilar. Maying hapon! Tagang salamat sa magpaminaw! Ay, medyo makulimlim yung paligid. Oh, ay, iba mga may sinampay dyan. Baka maulanan. Ha, sayang naman. Ako kanina, nakita ko, hoy! Aba, dag-umdi-ay. Buti na lamang nakita ko may sinampay pala ako. Kaya nakuha na siya. Pero wag mag-alala, kapag nabasa naman ang Ambon-Ambon, nandiyan naman yung Mars Laundry Hub. O, sa may Ilayang Carmen, ha? Nag-aabang lang yan. Mars Laundry Hub. Yon! Maraming salamat, ha? Ito sa palaging nakakausap natin dyan. Napakababait na mga tao dyan sa may Mars Laundry Hub. Alright, 34 minutes after 3. Another break is in queue. Magbabalik pa tayo with more. May hapon sa tanan. Padayon ang mga sweethearts sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Gold.
1: 3.7. Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon, ah. Baka naman dahil inalagaan ko na ang daily wellness ko.
2: May sekreto?
1: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo rin suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
3: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
4: Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max epektibo.
5: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores. Available na rin sa newly opened Rika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Mrs. Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Operahan ko, pero wala ko nagpa-opera kay financially wala agad po. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ko ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ko sa EXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag o 2 pagkagabi, 2 capsule din. Salamat. EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
6: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule. May buhay sa makabuhay!
8: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
9: With heart.
10: The best mix of music.
11: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM का ज्ञान दे और सिटी 93.7 FM बुकिंग ऑन वी गेट 46 मिनट्स अंडर 3 o'clock Dua Lipa for you with Limitating. Oh yeah. Magandang hapon. Hey, shout out natin ha. Sina Diana at lahat ng kanya mga tropa daw ha. Nagsasound tripping sila ngayon. All the way from Lapasan. Saan bahagi ng Lapasan kayo? Lawak ng Lapasan. Speaking of Lapasan, sina Ate Fel dyan. Magandang hapon sa inyo. Ang turok motoris dyan, ha? Good afternoon. Kumusta kayo? Diyan sa may merienda na yan na pita. Sige. Magmerienda na. Hoy, nakadaog na buga sa mga sumusunod. Ito yung mga pangalan. Paminaw. Nakadaog ng buga si Bugas at Groceries. Si Robin Abot. Nang Carmen, ganoon din si Annalisa Ayop ng Zone 2 Patag. Congratulations. Michael Suan, driver ng Sibitsko Taxi. Congratulations. Lloyd Talanda ng Upper Nazareth. Nakadaog sa Kag Bugas at Groceries. Lloyd Talanda. Ganoon din si Mary Grace Granzon ng Patag. At si Annie Lou Bongat ng Barangay Puntod. Po yung mga pangalan ng mga nanalo ng bugas at groceries, ha? O, pumunta kayo dito, magdala kayo ng inyong valid ID para mag-claim ninyo ang inyong mga papremya. 348 times are brought to you by Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Magbabalik ba tayo with more? Stand by lang mga sweethearts, walang alas! This is Rock
1: 93.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ito lang po. Taga Mindoro po lang. Mga 83 na ito.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas ko eh po ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: With heart.
6: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

2.7 FM का गया दियोर सिरी दरी 3.7 FM की नोने स्ट्री बॉयस सयाओ नंग पूसो हल्ला सीजे एक्सरसाइज सयाओ ओइस बीक अप सयाओ हा Huwag natin kalilimutan sa darating na October 24. Dadako tayo dyan sa may Piaping Itom Covered Court sa may Barangay Makabalan. May sayawan dyan, may Zumba dyan na magaganap. May video ng singing contest pa. Aba. Sige, bibigyan po namin sa inyo. Day by day, bibigyan namin sa inyo ang buong detalya niya. Pero sa lahat ng mga Zumbaers dyan, Zumba dancers dyan, abay handa nyo na po ang inyong mga dancing o Zumba shoes para naman maka-indak-inda kayo ha, sa darating na October 24. Ha? Sabihin ko na nga, tatlo hanggang apat na miyembro yan sa isang grupo. Ha? Kaya naman, oy! Sige, mag-practice-practice na kayo. Sige, magandang hapon muna. Eto na. Sino to? Parikos naman, pa-play naman ng Parabang by Mariah. Para mag-label na kami ni Garrett Graham. Talaga ba? Sige. Maraming salamat. Maraming hapon. Sino ikaw? Ilagay mo na yung lugar kung saan ka na galing. Ayun, oh. Shoutout sa'yo. Eto, shoutout sa mga taga-Tossie Carwas, ha? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Oy! Lahat ng mga nasa may Carmen Public Market, good afternoon!

0: Ayun nga po sa Tarania, usa may Maria Tarania, o isa may Vegetable Section, Raniego Family, kaya atin na net, magandang hapon po sa inyo. Kamusta ha? Usa may Maria Tarania, Davida. Sa may gitna, sa may Neris Carinderia, ano pa nga ba? Merienda ba? Hanap mo. May kanon diya, dami pang sudan. Hindi ba, no? Siyempre, tas maya-maya na konti na dinner na naman. Magbe-merienda ka ng kanon, tas mamaya dinner ulit kanon. Ay! Talaga naman. Palaki. Jason Stilbaran, giving you the hints until 5 o'clock. Ano ba nang iyong plano? Saan man punta? Wala naman ginagawa masyado. Iba sa inyo, naghihintay na lamang ng alas 5 para makapag-out na. Diba? Palapit na ng 15 na naman. Kaya naman medyo may halo ng pagkainip ano, sa paghihintay ng alas 5. Yung iba nagmamadali na para bukas na ulit. At 13 na, 14 na, tas 15 na. Sweldo na naman. Ganun yun eh. At baka natin mamaya yung draw natin. Isa na namang winner, mananalo ng bukas sa groceries, mga sweethearts. Weekend 418, Top Check brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Magbabalik tayo with more. Stand by!
1: 93.7. Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labod jud ako ulo kun di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako sa coffee corn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, kamadala pang cellphone, aron magkabawas. Karon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hard FM, che è Andy Orsini, 93.7 Hard FM, che non è Nezze Multosa from Cup of Joe. That was brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. Teka muna, i-shoutout muna natin ang mga sumusunod. Isang magandang hapon. Uy! SMK, Ukay, Ukay, good afternoon sa inyo lahat dyan, sa lahat ng mga namalito. Hala, sige, Ukaya! Lahat ng mga namimili-mili dyan, ha? Uy! Pabayang hapon sa tanan. Ano merenda ng mga tropa natin dyan? Ng mga sweethearts natin mula sa may SMK Ukay Ukay. Ha? O sige, merienda na. Magtinginan muna, sino maglilibre para sa merienda? Nopo Department Store, good afternoon. Maraming salamat sa lahat ng mga tropa na natin at mga sweethearts natin dyan. Thank you, ha? Sana'y magandang inyong mga hapon dyan. Sige, sige. Para sa atin, 4:35, yung mga bibiyahin na. Teka muna, yung mga uuwi din ang kanilang mga bahay. Ay, may alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin si HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. J, magandang hapon!
2: Magandang hapon rin sa'yo, Jason Stel. Sweethearts, lahat ang dadaan dyan. Papunta Claro and Recto to Osmeña. Build up na dyan. At makalabas naman ka dyan sa Osmeña Street, papuntang Cubon. Hanggang sa makarating nga ako dito sa crossing Coromonal Osmeña, dyan na ating SMK. Ukay-ukay. Padaan ako dyan. At maluwag na luwag dyan. Hanggang sa makarating sa Cubon, ang Cubon area, build up yung konti bahagya. Hanggang sa iko ko dito, papunta yung Tapin, hanggang Belis. Tulong ng Belis, dito pala ba sa Claro Emerito, build up lang din sa ating stoplight. Then ito, nasa Marcos Bridge na ako, papunta Kaswagan. Maluwag na maluwag naman, maayos naman.
0: Ayos, may pasahero ka ba sa oras na to?
2: Meron.
0: Alright, sige, ingatan ng ating pasahero at ingatan ng pagmamaneho. Thank you sa iyong traffic update. HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
2: Yan na latest sa sitwasyon ng mga kasada ng aking nadaan na sa ngayon. Heart Pasada ko, Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. Sa Heart FM, Road Traffic.
1: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic. Alamin.

0: Ang akong anak mao si Yuri Shane Bonito, 7 years old, nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud di kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iyang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music
4: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: We got you.
6: We got you.
5: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
7: The price is rise. Overload.
5: The price is rise. Overload.
8: Overload. Tama.
5: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kumpletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise Overload.
9: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
10: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 FM, Cagayan de Oro City, 93.7 FM, Bukidon. Hey, we get 48 minutes after 4 o'clock. The Shakira, Boom Boom Boy, Red Die Die, Inday. Ay, ito na yung mga pangalan pa ng mga nanalo ng bugas at groceries, ha? Ah, si Von Marvin Ratilia. Oh, magandang hapon sa iyo, Von. Nakadaog ang bugas at groceries. Ganun din itong si Princess Ayuma. Yun. Paano lamang, siningit ko lang talaga yan para naman eh, mas marinig ninyo. Samantala, yung mga naghihintay kanina pa, ah, bugas, bakamo at groceries, ay eto na nga. Oras na para manalo at bumulot ulit ng isa pang winner na mag-uwi ng bugas at groceries. Ah, ruleta! Huwag natin patumpig-tumpig pa. Pili, saan lugar tayo bumulot? Ang aming studio nasa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, Abay sa West City Central School. Oops! Nazareth! Bulot tayo sa Dropbox ng Nazareth. Uy! Ang address, Upper Nazareth. Ang pangalan ng nakadaong ng bugas at groceries mula Upper Nazareth, Daisy Asentista. Daisy Asentista, congratulations sa nakadaog ang bugas at groceries. Isama mo na yung mga winners ba na si Nori Tadlip ng Barangay 32. Nori Tadlip ng Barangay 32, nakadaog sa bugas at groceries, ha Nori? Jefferson Ranoco ng Kauswagan NJ. Jefferson Ranoco ng Kauswagan NJ. June Gabutero. June Gabutero ng Kitoda Taxi, nakadaog sa bugas at groceries. At ganoon din si Rafi Tantoy ng Lapasan. Sabay nyo ang ating The Prices Rise Overload. Ito pa yung niyating sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Maling mga minuto ng ating program. Standby gihapon ha, mga sweethearts.
1: This is Heart 92.7. 93.7.
2: This is Heart FM. Idilita po ito ng mga plan po.
3: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
2: Ay, naka-anim na po akong boxes, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisik mura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
3: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: Karong umaabot Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na anya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
6: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito, hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kun CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kun HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography kun TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening, nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services, nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa sa makausap. First come, first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag, hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag, hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag, hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag, hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jim Chavez, 0915-563-4616. Og Jane Ledesma, 0936-596-0786.
5: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag og Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
1: With heart. The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Dari 2.7 Thunder FM, Cagayan de Oro City. Dari 3.7 Thunder FM, Buginoon. Eksakto alas 5 ng hapon. Ako po'y magpapaalam na. Maraming salamat mga sweethearts, ha. Ako, wag natin kalimutan, 7 p.m. tonight, it's gonna be your Harvey Stone. Para naman sa ating hardlines, para sa ating mga live na live shoutouts. At syempre pa, bukas ulit tayo magkakabilig at magkakasama. Alas 6 ng umaga hanggang alas 9. Of course, my name is Jason Steele. Oy! Ilang araw na lang bago magpasko? 74 days na lang. Hala! Pasko na!
1: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
0: Padayon mga sweethearts sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Bruce, maayong adlaw.
1: Maayong adlaw po kani mo, Doc Bray. O sa atong suking mga tigpaminaw. Importante gyud kayo nga may baluan nato ang kining maayong panglawas tungod kay usas kini sa pinaka-importanting butang sa atong kinabuhi. Kay kini dili lang mag-apekto sa atong physical apan maghatag og epekto sa kini sa atong mental o sa atong emotional well-being.
0: Dugang pagtuon mga pinangga bahin sa major minerals. Atong nisgutan last time is ang calcium nga importante kaayo nga mabalance ang calcium og naatay insaktong calcium nga mga pagkaon og mga suplemento especially nga ang calcium gikinahanglan kaayo para i-build ang atong mga bukog, ang atong mga ngipon, i-repair ang atong mga bukog, i-repair ang atong mga ngipon. Kabantay mo pinangga. Ang daot nga ngipon, ilhanan di ay nga gabok imong bukog or naay problema ang imong bukog kung daoton kag ngipon. Og ang calcium, usa sa mga function niini is gikinahanglan siya para sa tong kasing-kasing og para mo insakto og action ang atong mga muscle nato di tadali bikugan, insakto atong kusog sa atong mga muscle nato. Og labi na nga dili ta magka-bleeding, usa pod ni siya sa mga gikinahanglan para sa blood clotting. Labi na sa mga buntis, nagpadede, importante kaayo mo kaon og mga pagkaon nga rich in calcium. Usa na atong isgutan last time is mga dahon-dahon. Og kung magluto ganitag dahon-dahon para nga makuha nato insakto ang calcium, dili lat-on kaayo ang pagluto sa mga dahon-dahon. Kung mahimo, raw siya, hilaw siya, gisalad lang nimo or giblanch lang nimo o half-cook mga pinangga. Ayaw lat-a kaayo ang mga dahon-dahon. Og nakita nato nga dali ta maulian sa atong lawas pag naiinsaktong calcium. Labi na sa mga ngulngul kay nga mga lawas, usa sa mga kinahanglan is ang calcium mga pinangga. Labi na sa itong kasing-kasing, nga mukalma itong kasing-kasing, so layo ta sa nervyos, layo ta sa mga ngulngul sa lawas pag nata insaktong calcium. Now, nga ito, ano pong isgutan karon mga pinangga? Unsa ang mga lifestyle, mga pagkaon or mga naanda nato nga makapababa sa tuang calcium, Doc Bruce?
1: Nindot kay ni nga topic, Doc Bryno, kay naay mga pagkaon o mga dietary habits nga maka-interfere sa atong calcium absorption or muhatod sa calcium loss gikan sa atong lawas, Doc Bry. So example ini Doc Bry kining high sodium foods. So
0: kanang parat day kaayo nga parat, mga pagkaon.
1: Okay. Nako. Kay ang excessive sodium, Doc Bry, mo increase ni siya sa calcium excretion diha sa imong pag-ihi.
0: So daghan day maihi, malabay sa lawas kung himarat kayong tao, Doc Bruce.
1: Yes. So mga pagkaon nga taas sa salt, Doc Bry, kining mga processed foods, no, mga canned goods, mga salty snacks nga mo contribute ni siya sa pag-excrete sa calcium diha sa imong urine.
0: Bantayan na to mga pinaghal, labi na Doc Bruce, no, katong salty snacks, no, labi na mga chichirya.
1: Yes,
0: so bantayan na to din yung mga senior na to nga hilig kay chichirya. Nako, ang atong mga bukog, basig mo gabok mo na kinahanglan tag suplemento o ikakontra niya na.
1: Kung imong lantaon, Doc Bry, ang lagan sa lawas, ang atong kidney, Doc Bry, naanay siya'y crucial role sa pag-regulate sa sodium o calcium level diha sa atong lawas, Doc Bry. Kung pananglitan, taas kayo ang intake sa itong sodium, no, mga parat. Ang ato ang kidneys, mo excrete ni o mo pagawas sa excess nga sodium para ma-maintain ang proper electrolyte balance. Ang ato ang kidney, Doc Bry, i-prioritize niya ang pagpagawas sa sobrang sodium. O ang pagpagawas ni Doc Bry, mo lead po ni siya sa pag-increase sa calcium loss.
0: So the more ka mag-iihi, tungod kay himarat kay ka, the more po mawad-an ka og calcium sa imuhang lawas. So unsa ang to paggabalo nga himarat ka ayuta?
1: Naay mga ilhanan, Doc Bry, no, nga makita kung himarat kay ta. Number one, frequent thirst. No, ang high salt intake, Doc Bry, mo lead ni siya sa dehydration. Nga ang atong lawas, mo signal na siya for more water to balance the excess sodium.
0: So may ilhan na to, nga grabing paratra kayo na sobrang asin ng atong nakaon ganina.

0: nga mapadayag diha sa imong digestion. O kini mo cause ni siya og stomach issues such as bloating og discomfort.
1: So makabutod po risk tiya ng kinidiaing pagkahimarat og discomfortable. Di ka kasabot si mong ibate, si mong kutukuto. Usa sa mga hinungdan na sobrahan og parat.
0: Unya, kung taas po kag sodium dukbray, napog kay frequent urination. Sa panahon nga taas ang imong sodium, ang imong lawas, mupaihi ni mo, kay exist man ang sodium sa imong lawas, so ipagawas na niya, Doc Bray.
1: Ang bottom line ani, Doc Bruce, para nga malayo ta sa paghinubra sa asin, no? Kikinahanglan mo putag asin. Importante lang yun nga, inom lang yun tag tubig. Dili kay pag-uhawon ta, kaon lang tag mga candy para mag mawala ang kaugas to ang tutunlan, o baka ha, mag-inom tag soft drinks, dili ayaw ginabuhat at binangga. Para mabalance, dapat more water ang inumon, labi na kung hilig kaayo kagparat.
0: Kining high caffeine intake nga gikan sa kape, tsa og soda, mulid ni siya sa pag-increase sa pagwala sa imong calcium pinaagi sa urine.
1: So bantayanan din ni Doc Bruce nga kada humagkaon daghan baya taud-taud mo inom og kape. Ipa-check na inyong mga bukog kung hinginom kag kape, ipa-check na imong bukog kung di ba gabok. Kay kung gabok gani, tangtangag yun ang kape nimo pinanga. Kay makapagabok na sa bukog kay mawala imong calcium o dili kay maabsorb imong calcium pag hinginom ka og mga kape or mga caffeinated drinks.
2: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
3: Basta healthy, happy!
4: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa pa-premyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa pa-premyo sa EXL.
5: It's Emma Kumai.
3: Basta healthy, happy!
0: Ngano, Doc Bray, ngano makapawala siya sa calcium, Doc Bray? Kay ang caffeine, Doc Bray, nga makita diha sa mga ilim nun sama sa mga soft drinks, sa mga sodas, energy drink,
1: black tea.
0: Yes, mga diuretic ni Doc Bray. Pasabot, nga mo increase ni siya sa urine production.
1: Mupaihihi.
0: Yes, mupaihihi siya. So kung mutaas ang imuhang pag-ihihi, Doc Bray, daghang calcium ang mapagawas diha pinaagi sa imong urine.
1: So timan igini mga pinangga, once tagainom kag kape, unya nag-ihihi ka, daghang calcium ang nangatangtang na sa imong lawas. Pwede mo gabok imong bukog. Muna di good maayo, adlaw-adlawon ang kape, o baka ha, kada semana ka usa ayaw adlaw-adlaw.
0: Overtime, Doc Bray, kining taas kayo nga caffeine consumption mo contribute ni siya sa lower bone density. Ngano man, Doc Bray, sa panahon nga sige niya kag ihi-ihi tungod kay diuretic man ni ang mga caffeinated drinks, unya kulang kag calcium sa imong bukog, Doc Bray, tungod sa excess nga pagpagawas, ang imong lawas, Doc Bray, mokuha og calcium diha sa imong bukog. Og mao ni mo hatod nga magka-problema ang imuhang kabukogan.
1: So ngano man nga makapagabok sa bukog, ang pag-inom og mga beer or mga alcoholic drinks, kining inom-inom sa makahubog, magabii, before matulog, usahay mo

0: Ang tag-red wine nga naay mga alcoholic content, nganong dili maayo?
1: Ngano, Doc Bri? Kay ang alcohol consumption, Doc Bri, mudaot ni siya sa imuhang gastrointestinal tract o mudamage sa lining sa imong intestine nga mo-reduce siya sa pag-absorb sa nutrient including sa calcium.
0: O bantayan po nato ha, dili lang baya bukog ang hinungdan magka-problema kung deficient, kulang tag-calcium, bisag atong kasing-kasing, mga kaugatan, magka-problema po na mga pinangga.
1: So sama gihapon, Doc Bri, nga kining alcohol is diuretic ya po ni Doc Bri, nga mo increase siya sa imong urine production, nga hinungdan, mawala po ang calcium diha sa imong lawas.
0: Usa po day sa mga makapagabok sa bukog na to, Doc Bruce, no? Kanang sigig sima-sima o mani, kanang mga high protein, nga pagkaon o kining gitawag nga hinamis kaayo, si kaog candy. O daghantag mga pasyente yan, si kaog candy, o magkaon, dessert, mga high sugar day nga pagkaon, makapa-excrete, makapatangtang sa calcium sa tong lawas. O labi na, kanang sigig gamit o antacids, kanabitang hapdo sa tiyan, sakit sa tiyan, antacids ka dayon, na siya mga aluminum content, nga mo increase na siya sa pagpagabok sa imong bukog o pagtangtang sa imuhang calcium. So, the last but not the least, siguro itong may sigutan, no? Kining himantikaon kaayo. Usa sa makapahinungdan na dili kaayo makakuha o calcium ang imuhang lawas. So, muna pag makakaon mo mantikaon, gika mo na kaog mantikaon, inumog limonsito juice nga walay asukar. Okay, siguro upat ka limonsito, butar niyo sa isa ka basong tubig. After 30 minutes inyong gikan sa pagkaon or 1 hour, inumuan na pinaga para nga mukusgan ang inyong digestive organs para ma-absorb ang calcium. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule magabi-i. Especially magabi-i mga pinangga. Labi na ang imong bana, kaon pagkarni, nakakaon pag-isda sa panihapon. Nako, grabe og mga calcium deposit, ana. Grabe ang problema sa kasing-kasing, ana. Maubitaw daghang malalaki kusog mo hagok. Ang hinungdan, ana, kusog pamukaw karni magabi-i. Mauna magka-problema ilang kasing-kasing, kaugatan. Posible ang makaugatan sa kasing-kasing, barado na, simba ko lang. Problema ba sa nervous system? Problema ba sa respiratory system? Kay kining matulog nga busog, makapadaot na sa baga pinangga. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Inig kagabi. O ang nakanindot po sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kung mo inom ta ni ini magabi, mabalance niya ang ratio sa calcium and phosphorus o ang ubang mga minerales sa atong mga lawas. Aron dili mo bagtok ang atong kaugatan sa atong mga kasing-kasing o sa atong mga lawas. Tungod kay nasubrahan ta sa calcium o baka nakulangan ta sa calcium. Tungod kay wala kay maabsorb ang atong mga gipangkaon, ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, makatabang na siya sa pag-digest atong pagkaon. Makatabang pud siya nga ang imong kidney o ang atay maka-proper og function. Sa ato pa, pag ang kidney o ang atay, insakto ang function, insakto ang imuhang pag-ihi. Layo ka sa diabetes. Dili ka basta-basta magka-high blood o di pug ka basta-basta magka-arthritis. Mabantayan nimo while mag-inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule buntag uto hapon o kung wala nagibati magkabi lang mga pinangga, makita nimo nga kondisyon ang atong mga lawas. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule labi na sa mga kusog kay mohagop mga pinangga. Nadaghan kaayong gipasagdan lang ang mga hagok-hagok. Kana bitong maghuot ang dughan unya makamata while natulog pagkagabi unya maglisod na og balik tulog kana ilhana na siya nay problema ang atong mga kasing-kasing or nabay problema ang ato ang lawas. So ayo hulata nga maataki pa ta, maataki pang uban nato mga membro sa panimalay pa na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Pwede painom sa mga bata, hantod, hamtong mga pinangga. Dosi pataas ang bata, pwede painom ah. One capsule, inig kagabi eh. Pero sa mga buntis, bawal ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Pero sa mga naay, hubag-hubag sa matres, sa mga naay PCOS, PCOS, mga hubag sa ovary, na dili mabuntis ang mga babae, pwede painumon magabi-i tagduhagin capsule mga pinangga para ang metabolism manormal. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule aron nga ang mga minerales sa atong lawas mabalanse mga pinangga. Layo ang pagbagtok sa atong mga kasing-kasing, mga kaugatan o sa atong kabukugan. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center. Kanto Julius Bake Shop duol sa Gaisano Tibungko, Davao City. Ablita Domingo hantod Biyernes, alas 9 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Mahimong mutawag or mutext sa 0928-416-2364. 0928-416-2364. Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Maayong panglawas, batok, bisan, unsang balatian, ang kakapoy og stress, adunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas, ug panghuna-huna, aron ikaw

0: Makabuhay Plus Capsule. Batok sa stress, kakapo, o sakit, kusog nga natural. Lawas na optimal sa EXL. Makabuhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Aniya ang ilang pagpamatuod sa kahibulungan EXL Makabuhay Plus Capsule.
4: Ako niya si Lisa Bustamante, edad 53. Ako niya sinatean po sa pag-stroke. Sa kasimana, kapin ko sa ospital sa Maragusan. Ito ang akong bana, parit sa EXL Makabuhay Plus. Inom ko buntag, gisulay na ko duha ka capsule. Then, hapon na po duha. Simana, kapin, nakalakaw-lakaw na ko. Nauli akong panglawas. Di na ko abot akong paminos ang kasing-kasing. Kami ka paminos panglawas, imong ginhawa, imong pagbawas. Okay po ako pagtulog. So, ayun niyo ang EXL Makabuhay Plus.
5: Mag-makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Itong oras-oras na para mga pitaw. Magkape, magkape, magkape. Huwag ang kape nga itong imnon. Katong kape nga nutritious na delicious pa. EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix mo. Doon ay 17 powerful herbal ingredients. Nag-iipon pag-ayo. Giusa, giitos pag-ayo. Ang 17 ka mga herbal. O niya, gipalami. Mauna yung pinakadakong milagro. Giun sa pagpalami ng herbal. Pero di na nato ay pangutana. Tilawanta na lang EXL Coffee Mix. Ang kape nga mahatag og solusyon sa inyong constipation, insomnia, uban pang mga problema sa acidity o diabetes. Isang diabetic ka, kape nga pwede na akong ika-recommenda. No sugar spike. Ang EXL Coffee Mix. Pusa, palit na. Available sa inyong mga suking grocery, NCCC, sa mga butika, sa inyong mga lugar. Mga pe, EXL Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Hi, EXL Makabuhay.
8: Basta healthy, happy.
9: May kasabihan. Children learn more from what you are than what you teach. Ang atong mga anak mas makakat-on kung unsa kita, kung unsa ang iyang ginikanan, dili kung unsa gitudlo sa iyang ginikanan. Mas dali og daghan makatunan ang bata kung unsay makita niya sa iyang mga ginikanan kaysa unsay gisulti sa iyang mga ginikanan. So mga ginikanan, mag-set example ta sa tong mga bata, sa tong family. Number one, sa healthy lifestyle, good relationships. Ipakita nato sa tong family nga naagitay self-control, pagpugong sa kaugalingon. Unya, makita lang sa tong mga bata nga natay good relationship mga ginikanan. Pag na ang kalinaw, ug kanang kalinawa, mabato na nato na sa atong relasyon una sa Ginoo, sa Dios. Kung balikon nato ang creation sa Genesis, makita nato nga ang unang gihimo sa Dios ang lalaki. But pasabot, ang unang nakita sa lalaki ang iyang creator. Ang una niya nga gikarelasyon ang iyahang creator. Kinahanglan ang lalaki, ang tao, magiyahan una sa naghimo niya para kining tawhana makamaupod, mugiya, mudil sa iyahang isig katao. Human nga nanay relasyon, nanay trabaho insakto, na-train na insakto si Adan nga binuhat sa Dios, ay hapagibuhat si Eve, si Eva. O sa panahon pur gihimo na si Eva, gipakatulog pud si Adan. para ang unang ikirelasyon ni Eva ang iyang creator, ang Ginoo. Dili si Adan. Maunay sekreto sa usa ka relasyon. Relasyon nga naay foundation. Kana nga foundation mao ang matag connection, connectivity sa matag magtiayon. But pasabot ang asawa nakakonect sa iyang creator, ang Ginoo. Ang iyang bana pod nakakonect pod dito sa iyang creator, ang iyang Ginoo. So, unsa may mahimong resulta? Naana sila'y direksyon. Naana sila'y mas gikahadlokan. Naana sila'y mas gikatahuran. Naana sila'y magtatambag. Kabalo na sila unsaon pagdil sa sakusa tungod kinatudluan na sila sa ilahang creator. Kanang ang klase nga relasyon naay pagkataha, naay respeto nganuman kay naa sila'y Ginoo, naa sila'y Dios nga girespeto, gikatahaan, gikahadlokan og labaw sa tanan ilang gihigugma. So unsay resulta niya nga relasyon? Niya nga panimalay, usa ka panimalay og relasyon nga puno sa gugma, puno sa pakigdait, kalinaw, kalipay, kahapsay, kay naay direksyon. So matag-adlaw pinangga, tun-an nato atong responsibilities, duties paingon dito sa Ginoo. Unsa di akong katungdanan sa imuha Lord? Unsa di ang imong ipahimo sa kuha Ginoo? Ikaduha, matag-adlaw, banag-asawa, mga anak pod, mangutana ta kanunay, unsay direksyon nato, unsay purpose nato, unsay goal nato kada adlaw. Maunay makapataas sa kinabuhi kanang naa kay direksyon, kay pag naa kay direksyon naa kay damgo, naa kay madasig ka. Pag madasig ka, excited ka, lipay ka. Mauna kada adlaw dapat malipayon yung ka dapat. Maunay sekreto mo taas ang ato ang mga kinabuhi og dali ta maulian sa ato ang mga balatian. So, kaya na kahit ta mo abot og 100 kapin nga edad, 110, 120, 125, or 130, kaya pinangga tungod kay mao nag-ingon sa siyensya og mao po nag-ingon sa Biblia.
10: Proverbs 16 verse 32, nag-ingon, a patient man does not become angry quickly. No, ang mapailubon nga tao, dili hinalili masuko.
9: Dili masuko.
10: He is better than a strong man. A man like that is better than a soldier who beats the enemies in a city. Susama ni ana sa panahon nga atong madaog ang atong kaugalingon, dili ta masukanon dayon. Susama nga kita nagdaog og usa ka syudad. So ingana pagkasulti sa pulong sa Dios nga kung ingana ang paagi sa tuang pagdisiplina nga mapakita ang atong pagkamapribsanon og gugma, madaog nato sila.
9: Ayan mga pinanggahan, di gani magkasinabot gani, daoga pinagis maayo. Kay madaog nimo imong kauban sa panimalay, basta naay pailob, pagpaubos. Tungod kay gisulti na gina sa pulong sa Ginoo, nga mas maayo ang tao, nagpailob, kay susaka, kusgan nga tao, military ba nga tao, nga gidaog niya tibok syudad, mas maayong pailob. May ngayon tagpailob, wala na nagpasabot nga pasagdahan nimo ang imong kauban, pasagdahan nimo bisag nagbuhat na skadautan. Ang buot sa pagpailob, imo siyang i-deal, imo siyang i-approach nga dili siningka, dili sa paghukom, apan diya sa kindness. Considerate ka, ikaw po, makasala man po ta. So, golden rule, ayaw buhata ang usa ka butang nga ikaw po mismo dili kaganahan kung kana buhaton sa imuha.
8: Basta healthy, happy!
11: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!

0: Tresureka.
1: Hoy, nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y suplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala, og do naman pipila ra, og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tanggibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mukaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ra gyapon na, gulay ra gyapon na, sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag. Sa udto unya before you sleep inig kagabi eh, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo? Adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Atun ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
4: I have EXL Makabuhay.
5: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. 93.7 Heart FM. Heart FM time. It is now 5:37.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nabunturan Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, natingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak, mamata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugot ko niya. Buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay.
3: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Karong umaabot, Oktubre 15 o Adjust 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
0: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count con CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
4: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
5: Radio with Heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:48.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao.
5: Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga,
4: Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
6: With heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 6:18.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming.

0: Cleaning. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kintab, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
1: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
2: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
1: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
3: With heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:30.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Luni, Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyong nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao, kay pertik yung bahua. Pilakabulan na nako, dyan nga lubog. Bayat nako, nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha, sa paniudto, duha, panihapon, duha. Pagkaabot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gid kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Karong umaabot, Oktubre 15 o Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
4: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, X-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count con CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
3: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag, ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:15.
1: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako na din siya, halos nindawas ang akong mata. Halos magila ko, pusingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Na doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidjud na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna. Kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
5: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:29.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with Heart, this is Heart FM 93.7.
3: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E,
0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
6: Pagod ka ba
7: agad?
6: Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinakikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Binapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
3: Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating wala dito ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Papakinggan Luzon, Visayas, Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas maging sa ating po namang Facebook account. Rice Brand. At mandako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan sa ating po namang paladudunan. Siyempre, hatid dyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Kaibigan, tawag na po. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Kwentuhan tayo sa inyo po naman mga karanasan sa pag-iinom po naman ng ating rice coffee. At syempre pa, ang inyo po naman mga katanungan kung meron po kayong agam-agam na nasa inyo po naman mga isipan. Ito na yung pagkakataon na yon na tayo po'y magkakwentuhan po mga kaibigan. And speaking of pagkakataon po pala mga kaibigan, nais ko lang pong ipabatid sa lahat po naman ng mga nakikinig po sa atin dyan po naman sa gawi po naman ng Mindanao. Kasi po mga kaibigan, yung mga gusto lang ha, yung mga gusto pong maging parte ng ating po namang gustong maging distributor ano po ng ating po namang produkto, yung mga kababayan po natin dyan sa Mindanao na may mga butika, may mga pharmacies, may mga drug stores, tindahan, grocery stores, at gustong maging official distributor po naman ng ating po namang produkto, yung mga kinukulit na ng ating po namang mga kababayan, eto po ha, pwede po kayong mag-contact po mga kaibigan sa 0920-929-6657 po mga kaibigan. Uulitin ko po, 0920-929-6657. Contact nyo po yan mga kaibigan para po naman maging bahagi na po kayo ng ating po namang team. Sakali man pong nais po ninyong malagyan ang inyo po namang mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, diyan po sa gawi po naman ng Mindanao, dahil papunta po dyan ang ating po namang mga delivery team para malagyan na po dyan sa inyo pong mga butika, mga pharmacy, dyan po naman sa Mindanao. Meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan.
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Elma po. Elma po ito dito po sa Dumaguete.
0: Elma, okay, ng Dumaguete. Okay po. Nanay Elma, ilang taon na po kayo, Nanay Elma?
1: Ano po, 42 po.
0: 42, okay po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Nanay Elma?
1: Pwede po ba ako magtanong po na, pwede po ba ako makainom? Kaso lang, buntis ako po.
0: Pwede po, Nanay. Wala naman pong problema. Wala pong problema sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Makakatulong nga po ito sa magandang kalusugan po ninyo, pati po ng inyo po namang baby. Wala pong problema, Nanay.
1: Ganun
0: yes
1: po ba?
0: Yes po. Wala pong problema. Okay?
1: Ay, salamat sa boy.
0: Okay, thank you very much po, Nanay. At balitaan niyo po ako ha, sa mga susunod na araw, Nanay. God bless po.
1: Sige po, salamat po.
0: And congratulations po sa inyo po namang malusog na baby.
1: Sige po, salamat po.
0: Thank you very much. Bye-bye po, Nanay Elma. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you po. Maraming salamat.
1: Bye-bye.
0: Si Nanay Elma ng Dumaguete, mga kaibigan. Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan. Sa ating po namang kwentuhan. Kwento ang kalusugan pa rin mga kaibigan, itawag na ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. Again, uulitin ko po yung numero na pwede po ninyong tawagan doon po sa mga kababayan po natin na dyan po sa Mindanao na meron pong mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Ito na yung pagkakataon na kayo po'y makapag-order. Ano po, ah? Kasi papunta po dyan yung ating po namang delivery team. So, ngayon na yung pagkakataon. Tama-tama. Para po naman malagyan na po dyan sa inyo. Sabi ko nga, lalo yung mga kinukulit na po ng ating mga kababayan dyan sa mga butika po ninyo. Naghahanap ng rice coffee. Ito na po yun, ha? Number 0920-929-6657. Tawag na po kayo. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
2: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
2: Kuya Boy, si Anthony po to. Si Anthony Palil, taga Delfin Albano.
0: Delfin Albano. Saan pong probinsya yon?
2: Dito po sa Isabela po.
0: Isabela, okay po. Ilang taon na po si Tatay Anthony?
2: 32 po.
0: 32, Kuya, okay. Boy. Umiinom na ng rice coffee, Tatay?
2: Opo, Kuya Boy.
0: Very good po. Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee, Tatay Anthony?
2: Nakikinig po kasi ako, Kuya Boy, sa kanyo. Kaya nga, nakailan na pong karton po kami.
0: Nakailang karton na po kayo ng pag-inom ng ating rice coffee. Ano po yung problema po ninyo sa kalusugan kung meron man nung mapakinggan po ninyo yung ating rice coffee?
2: Nung kuwan, Kuya Boy, tumitigas po yung sikmura ko. Nung naka-ilom na po ako, naka-isang karton na po, medyo nag-okay-okay naman na po. Awa po ng Diyos.
0: Very good po, Tatay Anthony. Ano yon? Yung pagtigas po ng sikmura po ninyo, hindi nyo po ba yung naitanong sa doktor na pa-check up man lang?
2: Wala pa po. Hindi pa po ako nagpa-check up. Tinisting ko po itong rice coffee po. Ang ganda po.
0: Umokay naman.
2: Okay po, nakakaginhawa na po.
0: Very good po, Tatay. Maraming salamat po. Nakakailang sa shape po kayo sa maghapon?
2: Kuwan po, minsan po, hanggang gabi po, tatlo.
0: Tama yon, tama po yon. Bukod po doon sa naninigas po yung sikmura po ninyo, sumasakit ba yon? Masakit? Masakit yon?
2: Opo, sobra pong sakit ko yun, boy. Hindi ko po matis po yung sakit niya. Kaya nga, bumili po ako dyan sa tumawini po ng rice coffee po. Sinubukan ko po. Yun, hanggang nagustuhan ko po. Bilil na po ako ng bilil.
0: Tama po. At nung kayo po ay nakainom na ng ating rice coffee, ano po yung napansin po ninyo? Ano po ba kayo? Nagbawas kayo? Or ano po yung napansin po ninyo?
2: Hindi naman po, Kuya Boy. Ang napansin ko lang po, medyo nagbago po. Ang laki pong pagkabago niya. Hindi na po sumasakit.
0: Hindi na sumasakit. Very good po, Tatay. At least ngayon, naibsan na po yung problema po ninyo. Kapag nasakit po yung sikmura po ninyo, Tatay, yung naninigas, masakit, hindi kayo makapagtrabaho? Hindi kayo makapagtrabaho?
2: Hindi po. Kasi pag sumasakit po yung sikmura ko po, Kuya Boy, pati po yung kamay ko tumitigas. Pero nung nakainom na po ako, nakaisang karton na po kasi ako, nag-okay po siya.
0: Very good po. Very good po. So ano yun? Apektado yung pagtulog po ninyo noon? Hindi kayo makatulog? Kasi pati ba gabi? Sumasakit yung sikmura po ninyo?
2: Opo, pati po gabi. Sumasakit po, pero natesting ko po to. Kaya nga, bili po ako ng bilay. Pero, Kuya Boy.
0: Po.
2: Dapat, Kuya Boy, dito po sa Kwan, sa may Delfin Albano.
0: Oo.
2: Dito po sa medyo malayo po yung tumawi.
0: Okay. Wala pa dyan sa Delfin Albano ng ating rice coffee.
2: Opo.
0: Okay, sige. Noted. Pero may mga butika naman po dyan sa inyo?
2: Mayroon po.
0: Okay. So, malayo yung Tamawini. Pero yun yung pinakamalapit sa inyo na lugar para makabili ng ating rice coffee.
2: Opo, Kuya Boy. Malapit lang po. Para bibilan ko po sila nanay tsaka tatay ko po.
0: Dapat lang. Opo. So, gusto nyo na dyan din sa Delfin Albano, malagyan din ang ating rice coffee. Parang ganon.
2: Opo, Kuya Boy. Sana nga po ganon para medyo malapit na po pagbili ko.
0: Pag ano, halimbawa galing dyan sa inyo sa Delfin Albano, papunta ng Tamawini, malayo po ba? Mga ilang oras yung biyahe? Hindi naman.
2: Kung po, pag Delfin tsaka Tamawini po, malapit po yun.
0: Malapit naman?
2: Opo.
0: Namamasahe ka pa para makabili ng ating rice coffee?
2: Hindi po, Kuya Boy. May sarili po akong motor.
0: Mga ilang oras yung biyahe? Motor?
2: Pag dito po, sa aga, hanggang Sa nanto nyo po, kuhan, mga 30 minutes.
0: Mga 30 minutes, opo. Sige po, tatay, at papaabot po natin sa ating mga deliveries at baka po magawa ng paraan, malagyan po dyan sa inyo sa Delphine Albano para kahit po papano, mas malapit na at hindi na kayo kailangan pang mamasahe o kaya gumastos pa sa gasolina para lang makapunta doon. Pero, tatay, basta po ituloy-tuloy lang ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Tama po yung sinasabi po ninyo na pati si nanay at si tatay ay mapatikim niya na po ng ating rice coffee para po sa kanilang magandang kalusugan din.
2: Opo. Salamat po, Kuya Boy, pag may andito na po sa San Antonio.
0: Okay po. Sige po, maraming salamat po, Sir Anthony. Sir Anthony, maraming nakikinig sa atin ngayon. Buong Pilipinas nakikinig sa atin ngayon. Ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan na hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
2: Ang masasabi ko lang po, Kuya Boy, ang mga nakikinig po, bumili na po kayo kasi maganda po talaga sa kalusugan po natin yan. Kaya nagpapasalamat tayo kay Kuya Boy na mayroon yung rice coffee.
0: Maraming salamat. Kami po yung dapat magpasalamat sa inyo. Maraming salamat po at tinugunan po ninyo yung ating panawagan na uminom ng ating rice coffee para po sa magandang kalusugan. Tatay Anthony, mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyo.
2: Maraming salamat po, Kuya Boy. Pati rin po kayo, Kuya Boy.
0: Salamat po sa inyo. God bless. Mag-iingat po. Maraming salamat.
2: Opo.
0: Sige po, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623 mga kaibigan. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na. Dito po naman sa ating baladudunan mga kaibigan.

0: Itawag po ninyo ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Kuya Boy.
0: Hello po, sino po sila?
1: Yung inaanap mo kagabi.
0: Si Tatay Inong.
1: Ay, sinamahan mo talaga, Kuya Boy. Matalino talaga si Kuya Boy.
0: Tatay Inong, kasi may naghahanap sa iyo kagabi. Sino nga yun? Si ano? Nanay Winnie.
1: Oh, may itatanong ako sa iyo, Kuya Boy.
0: Ano po yun?
1: Ano ang magandang balita tungkol sa rice cookie?
0: Ano pong magandang balita?
1: Oo, tungkol sa rice cookie.
0: Ano po yun?
1: Yung kagabi nga na pinag-uusapan ninyo ni Winnie.
0: Ah, okay po. Magandang balita po, Tatay Inong, dahil gusto ka daw po kasi makaka-textmate ni Nanay Winnie kagabi.
1: Taga saan siya?
0: Taga, kundi po ako nagkakamali, taga Iriga, Camarines Sur.
1: Ay, Iriga.
0: Oo, 60 years old, Tatay Inong.
1: Ah, 60 years old. Senior na.
0: Senior na din.
1: Oh, taga Iriga pala yun, Kuya Boy.
0: Opo, pero ano daw po siya? Fighter. Parang ano po, boxing.
1: Fighter. Ako naman, palaban naman ako, Kuya Boy. Palaban.
0: Tatay Inong, ang tanong lang naman ni Nanay Winnie, kung umiinom daw po kayo ng ating rice coffee.
1: Ay, oo, araw-araw.
0: Araw-araw. O ano daw po yung ano, gusto kasing mapakinggan ni Nanay Winnie kung ano daw po ang, kumbaga, epekto po sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Oh,
0: ano daw po yung nagawa ng ng rice coffee po sa inyo?
1: Yan, maraming nagawa, Kuya Boy, ang rice coffee sa akin.
0: Opo.
1: Yung mga karamdaman ko, Kuya Boy, na matagal na gumaling sa rice coffee. Diba sinabi ko na yun kayo?
0: Tama.
1: Yung rice coffee, the best coffee. Talaga.
0: Very good po, Tatay.
1: Ngayon, Kuya Boy, anong number ng ni Winnie? Ano ang number niya?
0: Ah, yun lang, hindi po sinabi sa akin. Pinakukumusta lang po sa akin ikaw. At yun nga po, dahil kumbaga gusto niya daw makausap po kayo at makatextmate.
1: Paano makausap?
0: Oo nga, hindi niya nga ibinigay yung number. Hayaan niyo, Tatay, at baka po tumawag para, di ba?
1: Mamayang gabi, Kuya Boy, pag nagtawag, ingiin mo yung number.
0: Okay po, Tatay. Sige po.
1: At saka, pag tumawag, ibigay mo itong number po.
0: Okay po, Tatay. Sige po, at papasave natin. Kuys, pasave natin daw yung number ni Tatay. Bibigyan natin
1: kayo. Alam mo yung number ko?
0: Papakuha po natin, Tatay.
1: Isave mo itong number ko, sasabihin ko.
0: Okay, sige po, Tatay. Wait lang po, at kukupyahin natin.
1: Sige. Hey, 09.
0: Wait lang po, Tatay. Wait lang. At papaano natin? Nako. Mukhang ako ang magiging ninong nyo nito. Teka lang. Zero.
1: Kami kinasal kami. Ano? Okay na.
0: Sige
1: po. 09.
0: 09.
1: 50.
0: 50.
1: 10.
0: 10.
1: 14.
0: 14.
1: 58.
0: 58. Okay po. Sige po, Tatay.
1: Last number 3.
0: Okay po. 09501014583.
1: Ayan, 5583.
0: Okay, Tatay Inong.
1: Okay. Oh.
0: The heart throb. Okay. Okay. Okay. Sige po.
1: Dapat makausap ko yan si Winnie.
0: Okay po, Tatay. Sige po. Sige po.
1: Wala naman akong problema kung gusto niya akong maka-textmate.
0: Oo.
1: Po. All for one.
0: Okay po, Tatay. Opo, Tatay Inong. Opo.
1: Kuya Boy, kagabi ka si Kuya Boy. Wala ako sa bahay.
0: Asan ka po yung... Saan po kayo pumunta?
1: May pinuntahan ako. So, umuwi ako, may pinuntahan ako. Umuwi ako, 7:58
0: ng gabi. Ah, okay po.
1: Pagdating ko sa bahay, bukas, binukasan ko yung radyo. Narinig ko yung pangalan ko. Nag-uusap kayo ni Winnie.
0: Ah, okay.
1: So, kaya, tumawag ako sa iyo ngayon.
0: Ah, okay po. Taga saan nga po kayo, tatay?
1: Taga Uwas, Barangay Calpi.
0: Ah, Uwas, Uragon. Uwas. Okay po, Uwas.
1: Barangay Calpi, bayan ng Uwas, probinsya ng Albay.
0: Ah, okay. Taga Albay. Mukhang malapit lang.
1: Iriga?
0: Oh, Iriga.
1: Bakit na ano ako ni Winnie? Na gusto akong maano?
0: Ewan ko po, tatay.
1: Paano nalaman?
0: Ewan ko nga po, tatay. Hinahanap niya. Taga Uwas po pala kayo.
1: Nako. Sabihin mo, taga Uwas. Mga ringkunada.
0: Opo. Amo. Okay, tatay. Sige po. Sige po, tatay. Hayaan po ninyo at baka po tumawag si Nanay Winnie mamaya. Nako, mukhang...
1: Patawagin mo sa akin, Kuya Boy. Bibigay mo yung number ko.
0: Apo, ilang taon na po kayo, Tatay Inong?
1: 71.
0: Ah, batang-bata pala kasi. Okay. Sige po, tatay.
1: Kayang-kaya pa, Kuya Boy. Ano ako, basketbolista ako kasi, Kuya Boy, basketbolista.
0: Ah, basketbolista po kayo dati. Ah, okay.
1: Noong mga kasagsagan ko pa ng mga binata pa ko, ngayon malakas pa ako.
0: Nagba-basketball pa po ba kayo ngayon?
1: Oo, yung sabing exercise.
0: Ah, okay po. Ano po yung posisyon nyo noong mga panahon na naglalaro po kayo?
1: Guard.
0: Ah, guardia. Ano yun? Guardia, shooting guard.
1: Oo.
0: Ah, talaga lang ha, shooting talaga. Nilagyan pa natin ng shooting.
1: Matindi ang mga 3-point ko.
0: Ah, okay. Matindi yung mga 3-point. Sino naman yung mga iniidolo niyo po noong mga panahon na kayo po ay naglalaro?
1: Si Adornado.
0: Ah, yun, si Boogs. Martires.
1: Alam mo yun. Opo. Jaworski.
0: Opo. Galing. Opo, yeah. Magagaling talaga yun. Tama. Boogs Adornado. Mukhang Bicolano rin yun.
1: Mga Bicolano yun. Jaworski.
0: Oo nga.
1: Magaling yun.
0: Magagaling. Opo, sa Toyota pa.
1: Kaya naro, sa Crispa yun.
0: Crispa, opo. Kasagsagan ng Crispa at Toyota nun, tatay. Tama?
1: Yan, tama ka, Kuya Boy.
0: Okay,
1: Kuya Boy,
0: ha? Opo.
1: Huwag mong kalimutan si Ate Winnie. Pag nagkatuloyan kami, ikaw ang gagawin kong ninong.
0: Sabi ko na. mukhang nalagay ako sa alamanin
1: nila. Wala naman sigurong asawa yun?
0: Ewan ko lang po, tatay. Kayo na lang po mag-usap, tatay. Ayoko po masabit sa gulo. Tatay, maraming salamat po sa inyo. God bless.
1: Ako na lang ang bahala, Kuya Boy.
0: Okay po.
1: Basta patawagin mo sa akin siya. Patawagin mo.
0: Okay po, tatay. Maraming salamat po.
1: Ibigay mo yung number ko.
0: Okay po, tatay.
1: Maraming salamat. Thank you, Kuya Boy.
0: Thank you, tatay.
1: Thank you. Lalong gumaganda ang rice cookie, Kuya Boy. Sa mga nangyayari ngayon, lalong gumaganda talaga. Sumasarap.
0: Tatay, maraming salamat.
1: Salamat.
0: Maraming Kuya po. Boy. Tatay, thank you.
1: Baka mamayang gabi, tatawag ulit ako kayo.
0: Okay po, tatay. Maraming salamat po. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye.
0: Kung sa Bicol, Abunaran. Anyway, mga kaibigan, si Tatay Inong ng yung hinahanap ni Nanay Winnie kagabi kasi naman, mukhang magiging tulay yung ating po naman programa at yung ating rice coffee dahil dito, nako. Anyway, okay, mga kaibigan, kidding aside, syempre, ito po mga kaibigan, ano po, dahil po si Tatay Inong napakalakas po talaga. Malakas pa sa kalabaw, sabi niya. Talagang dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee, ganun po, sabi ni Tatay Inong, lalong gumaganda ang kanya po namang kalusugan dahil po naman sa pag-iinom ng ating rice coffee. Kaya po sa ating po namang lahat ng mga kababayan dyan na hindi pa po nakapagsisimulang uminom ng ating rice coffee, simulan nyo na po yung pag-iinom po ng ating rice coffee, mga kaibigan. At baka katulad po ni Tatay Inong at Nanay Winnie, makakuha rin po kayo ng bagong pag-ibig. Joke lang naman. Kaibigan lang naman daw yun, mga kaibigan. Another caller on the line, mga kaibigan. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po, Nanay. Sino po sila?
2: Ay, ako po si, Sir Medina Palomar, dito po sa Lepanto, Quezon, Isabela.
0: Lepanto. Opo, Lepanto, Quezon, tama po? Isabela. Tama po?
2: Yes.
0: Okay po. Boy. Ilang taon na po kayo, Nanay Medina?
2: 46, Kuya Boy.
0: 46, okay po. 46 po, Nanay, 46.
2: Yes.
0: Opo. Yes, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
2: Bali, hindi pa po, Kuya Boy, kasi hinahanap ko pa rin po yung product ninyo na parang maganda.
0: Opo.
2: Dahil sa naririnig ko.
0: Mm-hmm.
2: Tsaka kinukulit ako ni tatay, bibili daw po ako. Gusto niya, pupunta daw kami sa Kawayan. Ang mahal ng krudo, mas mahal pa yung krudo kaysa sa pambili ng coffee.
0: Opo, malayo po yung yung Lepanto sa Kawayan?
2: Malayo po, sir. Bali, 2 oras siguro balikan.
0: 2 oras yung balikan. So, medyo talaga malayo. So, 1 oras papunta doon, pabalik, 1 oras din.
2: Oo, Kuya Boy.
0: Opo. Kaya, yun po yung pinakamalapit sa inyo? Yun po yung pinakamalapit sa inyong lugar?
2: Oo, Kuya Boy.
0: Yung Kawayan.
2: Bali, di ko alam kung nandito sa, hindi ko po alam kung nandito sa Rojas na yung rice coffee ninyo, Kuya Boy.
0: Rojas Isabela.
2: Oo, Kuya.
0: Rojas Isabela. Ang mga ano po kasi, Nanay, ito po ha. Babanggitin ko po yung mga lugar na nasa listahan ko pa lang po. Pero ang alam ko po kasi, meron na pong bagong listahan. Pwede po nating ipagtanong-tanong dyan sa inyo. Sa mga butika, sa mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, dyan po sa inyo, yung ating po namang rice coffee. Para sakali po, Nanay, pwede po nating malaman kung meron na o wala pa po dyan sa inyo. May mga butika po ba dyan sa inyo?
2: Marami naman po.
0: Oh, marami. So, pwede nating ipagtanong-tanong muna, Nanay, dyan po sa inyo kung meron na po ng ating rice coffee. Kung sakali po talagang wala pa, tawagin niyo po ako muli para masabihan po natin yung ating mga deliveries. Ito po kasi yung mga nasa listahan ko pa lang. Pero ayun nga, sabi ko nga, ang alam ko po kasi meron na silang ibang bagong listahan na hindi pa po napapasa sa akin. Baka po isa na po yan dyan mga lugar po ninyo, baka po meron na. So kailangan niyo pong i-check. Ano po, dyan po sa Isabela, ang mga nasa listahan ko po, Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Etiague, Ilagan City, Jones, Isabela, Santiago, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Gamo.
2: Lahat malalayo po, sa malalayo. Amin po yan, sir, kasi boundary na po kami ng Isabela, Cagayan at Tabuk.
0: Okay po. Sige po, Nanay. Noted po yan. Pwede po nating, sabi ko nga, pwede nating ipagtanong-tanong kung meron na po dyan sa inyo. Okay po? Tapos tawagan niyo po ako muli, Nanay. Kapag wala po talaga, or even po nakabili po kayo na meron na dyan sa inyo, tawagan niyo po ako, Nanay.
2: Bumili po kasi ako sa online, Kuya Boy, pero kamali. Iba yung nabili.
0: Iba yung nabili. Sa pagbili po sa online po, Nanay, i-type po natin yung tamang spelling, R-I-S-E.
2: Yan po ang tinatype ko, Kuya Boy, pero iba yung lumabas. R-I-C-E ang lumalabas pa rin, wala siya sa online.
0: Sa Lazada po, saka sa TikTok, meron po, Nanay. Well, anyway, sige po, Nanay. Okay. Sabihan po ninyo ako kung halimbawa nakapagtanong-tanong na po kayo dyan at wala po talaga, or even po kung meron, balitaan nyo po ako, Nanay. Ano po? Tawagin nyo po ako muli.
2: Boy, okay.
0: Parehong oras pa rin.
2: Kuya
0: Thank
2: boy,
0: you, boy. Nanay. Thank you. Maraming salamat.
2: Araw-araw po kasi pinukulit ni tatay, natatawagan po kayo. Ngayon po ako nakapasok.
0: ano pong pangalan ni tatay?
2: Damaso Palomar, Kuya Boy. 85 na siya sa
0: December. Wow! Tatay Damaso, hello po sa inyo. Hello po sa inyo. 85 years old. Tama po.
2: Nandito po siya, nakikinig po.
0: Hello po tatay, maraming salamat.
2: Sabi ko siya makikipag-usap, ayaw niya.
0: Opo. Sa sunod po nanay, eh, kapag umiinom na ng rice coffee si tatay, makakausapin natin.
2: Okay po.
0: Thank you po nanay Medina, maraming salamat po sa inyo. God bless po. Thank you very much po, maraming salamat. Balitaan niyo po ako ha, balitaan niyo po ako.
2: Okay po. Salamat po. Kami nakikinig, Kuya Boy.
0: Thank you po nanay, salamat po sa inyo. Tatay Damaso, salamat. Bye-bye. Thank you po. Ah, kaibigan, yan po naman si Nanay Medina ng Lepanto, Quezon, Isabela. Ayun, at naghahanap na rin po ng ating rice coffee. Wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless. 93.7,
3: this is Heart FM. Heart FM Time. It is now 8:03.

0: 1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kinta, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music
4: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:46.
1: Time check brought to you by Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo.
2: Kapag Vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart, and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga WICA drugstores.
3: Available na rin sa newly opened WICA drugstore sa Manolo Fortich Branch.
4: Karong umaabot Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na anya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
5: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16 tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, X-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count con CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening, nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
4: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag, ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:05.
1: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing solirani sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 32.7 FM Cagayan de Oro City, 33.7 FM Oginon. Hey, we got 13 minutes Saturday, 6 o'clock. Good morning, everybody. Magandang umaga po. Ayo. Ay, tao di ha. May butag sa tanan. Welcome aboard. This is the program Hard Morning Drive. It is very beautiful. Second day of the week. Tuesday. At 13 na po sa buwan ng Oktubre. 73 days na lamang. Pasko na, mga sweethearts. How are you? O, kamusta mo di ha? Anong balita? Ay, ano pa nga ba? Oh, panibago na namang araw. Panibago na naman. O, ano mga challenges? Pero ang dami-dami mga nagkalat na mga blessings today. O, baka mukhang ngayon na makukuha yung gustong-gusto mo ah. Di ba? Baka ngayon na matutupad yung pangarap mo ah. O, yung mga ganun senaryo ano. O, baka naman one step closer ka na sa iyong ambition in life. Jason Steele po amagatid sa inyo ng mga music at talaga namang magbabaganda rin ang ating umaga. Ano pa nga ba? Isa sa mga factor o isa sa mga ataw dito dahilan kung bakit gaganda ang ating umaga dahil makakatanggap ka ng swerte, ha? Bugas at groceries yan, sweetheart. Abangan mo lamang yan. Kaya naman manatili ka lamang nakikinig, ha? O padayon lang just in case na may load ka, i-text mo ako 0961 8924 927. Otro ha, that's 0961 8924 927. Dali na, press those numbers para naman ay makapagkwentuhan tayo. Ano ba ang plano mo para sa araw na ito? Ako na bahala sa ating mga shout out. Ako na bahala sa mga music na magpapakondisyon sa atin sa araw na ito o sa umagang ito muna. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Bango na! Bango na! Bango na! Bango na! Oy, padayon gihapon sa pagpaminaw ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko. 93.7
1: Heart FM. Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inaalagaan ko na ang daily wellness ko.
2: May sekreto?
1: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo ring suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
3: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
4: Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max efektibo.
5: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores. Available na rin sa newly opened Rika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
6: Nangita!

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kaya mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: Play nothing but the hits.
6: This is Heart 92.7.
7: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Mukidon. Hey, we get 29 minutes after 6 o'clock. It's my man, Al James, doing the RAP. And of course, you know, singing the song. It's Zach the Budlo for you. Hey, si Lalang! Nakikinig sa atin all the way from Upper Carmen. Tama, no? Magandang umaga po sa inyo lahat dyan. Maraming salamat. And of course, your Silingans there. Good morning, good morning. Lalang, maraming salamat ha. Yan. Sige, pamahaw na muli ha. Pitongo, Gaid family is listening from Barangay Kamamanan. Magandang umaga po sa inyo. Si Angelo Pitongo, Gaid, di Aini. I know. Yan, thank you so much. Bye, Buntag. TY, TY. Sana maganda yung mga umaga. Hala, pangapeh. Magandang umaga, my Tuesday sa tanan. Shout out sa may Carmen, sa kanyang mother daw, og sa friends sa Beauty Care Salon. Yan, sabi niya, blessed Tuesday. Kaya galing kay Ruby Rosales. Magandang umaga. Aga ah. Wala pa akong post. Hindi ka pa mga mag-comment, no? Sa aking Facebook page. Sige, sige. Dagan salamat sa mga maagang gumigising at maagang nagpaparamdam. Kasi in case na nagbata na ka, aba, o sige, magparamdam ka na rin ha. I-text mo lamang ako. Ako nang bahala sa iyong mga shoutouts. Alright? Abangan natin mamaya ng konti lamang ang ating first draw. Bueno man, winner na mananalo ng bugas at groceries. Uy, baka ikaw na yun, sweetheart, ha? Ah, kaya naman, padayon lang sa magpaminaw. 31, after 6 o'clock, commercial break muna tayo sa glit. Magbabalik tayo with more. Good morning, everybody. Manatili nang ikinig, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: 93.7 FM. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangka tulad ng mabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Karong umaabot Oktubre 15 og adyos sa is, isip pagselebrar sa akong bulang na tawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa tersero distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
1: Libreng Medical Mission sa tersero distrito, hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel, Maramag, Bukidnon, ug sa Oktubre 16 tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo. Medical check-up, 500 patients per day. First come, first serve basis. Libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading. Laboratory testing, sama sa complete blood count kun CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast,
4: Single, kidney, ureter, and bladder. Kidney, ureter, bladder, and prostate. Thyroid, pelvis, non-pregnant. Ug pelvis transabdominal sonography. Transvaginal sonography con TVS. Biophysical profile score. Twin pregnancy. Soft tissue, single organ. Neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound. Eye check-up, ug basic eye screening, nga mo akomodar ug 250 patients per day. First come, first serve basis. Visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab, free reading glasses. Dental services, nga mo akomodar ug 70 patients per day. First come, first serve basis. Dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come, first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag, hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag, hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag, hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag, hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod. Juvie Bogo 0955-051-8251. Jim Chavez 0915-563-4616. Ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
3: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 93.7 FM का गया दियोर सिटी 93.7 FM हो गई नॉन हे 43 minutes after 6 o'clock और अस हबीब जाद एंड हम प्लेइंग टाइम एंटरटेनमेंट बोर्ड फॉर हैप्पीनेस आई हैव बीन लिसनिंग नाउ माय बुद्धांग सा कन्यांग डियर आइसा नंग कैसन बुकिंग नॉन एंड ग्रीटिंग्स कम फ्रॉम योर डियर बॉसिंग Good morning, good morning. Thank you. O, sa inyong pagpaminaw diyan, Davita. Alright? Magandang umaga. Ang Galas family, nakikinig din sa atin. Mga taga-barangay 17, Burgos del Pilar. Yan ba ay buntang? TYTY. Sana'y maganda rin ang inyong mga umaga dyan. Pangapina mo, pamahaw. Si Tatay Nicolas. Good morning, Tatay Nicolas. Yan, salamat sa inyong pakikinig dyan. Aras natin, 6:44 na. Hoy! Yan na yun! Grasya na yan! Bugas at groceries na yan! Eto na! I-draw na natin ang ating buwena manong winner sa oras na ito. Roleta! Select! Ang aming studio, ha? Tanda mabuti na sa may FICO building, FICO admin building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Makabalan! Puro tayo sa drop-off sa Makabalan. Tuara! Isa lang! Yun! Ang address, Barra Makabalan. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Barra Makabalan, Gracia Ocareza. Gracia Ocareza ng Barra Makabalan. Congratulations, ha? Hoy, nakadaog ang bugas at groceries. May isa pa tayong winner dyan, ha? Si Gigi Hazel Ming, o nakadaog sa ning bugas at groceries. Gigi, pumunta ka rin dito, ha? Okay, Gracia Ocareza na Barra Makabalan. Pumunta ka dito, magdala ka ng valid ID para maklaim mo ang iyong bugas at groceries. Sumayin nyo ang ating The Price is Rise Overload. Dito po inihating sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 6:45, magbabalik pa tayo with more. Hey, stand by mga sweethearts! 93.7
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsay imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsay imo ang gibati sa una?
2: Labod jud ako uno kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa pagunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM, balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: ating adlaw na atakaron sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
1: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas na sa Baybay Pasil.
0: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
1: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko kaisa nga tanan, gani, sa niagin. 73 pa karon, 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod aning kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang nina ko. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, inig mabuntag.
0: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: House prosecution, itinanggi na political prosecution ang nangyayaring impeachment trial laban kay VP Sara.
6: Sa balitang National Barangay, DNR-NCR isinusulong ang pag-reuse ng tubig.
5: Headline naman sa ating balitang lokal, Oro Chamber pabor sa 8.5 billion pesos na government complex, Transparencia, iginiit.
6: Sa balitang lokal pa rin, coal power plant outages, isinisisi sa red at yellow alert sa Mindanao.
5: Headline pa rin sa ating balitang Mindanao o balitang lokal, ina at dalawang anak patay sa bangga ng motorsiklo trailer truck sa Barangay Puntod. Driver, tumakas.
6: Sa balitang lokal pa rin, 30 dating rebelde sa Misamis Oriental sumailalim sa familiarization activity.
5: Headline naman sa ating balitang Bukidnon, Malaybalay City Water District, hihinga ng formal na kasunduan ang Hiraya Water.
6: Sa balitang Bukidnon pa rin, mahigit 840,000 pesos na halaga ng hinihinalang Cebu na samsam, libang songsmic arestado sa Valencia City.
5: At headline sa ating balita, Bukidnon pa rin, system loss ng Buseco na nananatiling nasa mas mababang antas sa 10%.
6: Sa ating namang balitang Mindanao, Davao City Government umano'y nagbayad ng 82,000 pesos kay Sara Duterte noong 2023.
5: At headline sa ating balitang international, apat na Pilipino sugatan sa pag-atake sa Riyadh Airport.
6: Sa iba yung dagat pa rin, Russia inatake ang power plant sa Ukraine ilang oras matapos ang ceasefire announcement ni Trump.
5: At balita nga sports, Alex Ayala bumaba na sa number 19 sa WTA rankings.
6: At sa ating showbiz balita, Olivia Dean pangungunahan ng La La La Fest Manila 2027.
2: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
6: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng

0: kaugnay ng aligasyon ni Vice President Sara Duterte na siya ang nasa likod ng umano'y paninira sa Vice Presidente. Sa panayam sa kapihan sa Singapore, sinabi ng Pangulo na higit na nakababahala ang aligasyon sa pagtanggap umano ni Duterte ng pondong mula sa China na kung papatutunayang totoo ay may tuturing na seryosong banta sa pambansang seguridad. Iniutos din ni Marcos sa masusing investigasyon sa naturang aligasyon na aniya sa clown ng mandato ng Department of National Defense. Gayman, nilinaw niyang hindi siya magbibigay ng konklusyon hanggat walang sapat na patunay. Itinanggi rin ng Pangulo ang pakikialam sa impeachment proceedings laban kay Duterte at sinabing hahayaan niya ang Senado na gampanan ang tungkulin ito.
1: Samantala, maring itinanggi ng House Prosecution Panel na political persecution ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Spokesperson Robert Ace Barbers, nakabatay ang kaso sa mga dokumento ng pamahalaan at bangko. Gayun din sa testimonya ng mga saksi. Iginitama ni Manila Representative Joel Chua na dapat sagutin ni Duterte ang mga aligasyon laban sa kanya kabilang ang umano'y maling paggamit ng confidential funds at pagbabanta kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Hinimok din ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. ang depensa na magbigay ng malinaw na paliwanag sa mga katanungan hinggil sa pananalapi ng Vice Presidente.
0: Aras natin, alas 7.24 na nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sa anay ng ating baligtang nasyonal. Isinusulong naman ng Department of Environment and Natural Resources in National Capital Region ang mas malawag na paggamit muli ng tubig sa mga industriya upang makatulong na maiwasan ang kakulangan sa supply sa Metro Manila. Kabilang na dito ang pagre-recycle ng wastewater at muling paggamit ng treated wastewater upang mabawasan ang pagdepende ng mga negosyo sa sariwang tubig, lalo na sa panahon ng matinding tangtuyot. Binigyan din ng ahensya na kailangan dumaan sa wastong treatment ang maruming tubig bago muling gamitin o itapon upang maiwasan ang polusyon. Dahil dito, hinihikayat ng DNR-NCR ang mga industriya at malalaking consumer ng tubig na magpatupad ng responsable pamamahalan sa tubig. Ito'y upang mapangalagaan ang supply at maprotect ang kapaligiran. Aras natin, alas 7.25 na nagmamadaling umaga. Inyo pong napakinggan ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Heart FM, balitang lokal.
0: Sa ating balitang lokal, ipinahayag ni Oro Chamber of Commerce President Engineer Al Brito ang pagsuporta sa planong pagtatayo ng bagong government complex na nagkakahalaga ng 8.5 billion pesos dito pa rin sa lungsod. Ay kay Brito, mahalaga ang modernisasyon ng mga pasilidad ng pamahalaan upang matugunan ang lumalaking pangangailangan ng isang highly urbanized city kagaya ng Cagayan de Oro. Kayman, binibigyan din niya na kailangan tiyakin ang transparency sa buong proseso ng pagpapatupad ng nasabing proyekto. Malugod din niyang tinanggap ang komprehensibong pagsusuri ng Technical Working Group sa 80 barangay ng lungsod. Dagdag ni Brito, mahalaga maging malinaw at bukas sa publiko ang pagpapatupad ng proyekto upang matiyak na maibibigay ang mga benepisyo nito sa mga lokal na negosyo, pati na rin sa mamamayan.
1: Samantala, sinisi naman ang Philippine Movement for Climate Justice ang sunod-sunod na pagkapalya ng mga coal-fired power plants sa pagdideklara ng red at yellow alert sa Mindanao kahit sinasabing may sapat na supply ng kuryente sa isla. Ayon sa pananaliksik ng grupo, ilang power plants sa Lanang del Norte at Misamis Oriental ang sunod-sunod na nakakaranas ng outage na nagresulta sa kakulangan ng supply ng kuryente. Dahil sa sitwasyon, napipilitang kumuha ng karagdagang supply ang mga electric cooperative mula sa Wholesale Electricity Spot Market o WSM kung saan mas mataas ang maaaring maging halaga ng kuryente. Binigyan din ng grupo na ang dagdag na gastusin sa pagbili ng kuryente ay maaaring makakaapekto sa buwan ng bayarin ng mga consumer.
0: Aras natin, alas 7.27 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Nasawi naman ang isang ina, dalawa nitong anak matapos sumabangga ng isang trailer trunk ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa St. John Diversion Road, Barangay Punto, dito pa rin sa lungsod. Kinilala ang mga nasawi na sina Amalia Baspin at ang dalawa niyang anak na sina Marjan at Marlon Baspin, pawang residente ng Valencia City. Batay sa paunang investigasyon, nag-overtake umano

0: Overtake umano ang driver ng trailer truck na si Roldan Adlawan sa isang wing van bago nakabangga ng harapan ng motorsiklo ng mga biktima. Nadamay rin sa insidente ang dalawang pangsasakyan na kaparada sa gilid ng kalsada. Matapos ang banggaan, tumakas umano ang driver ng truck. Dahil dito ay nananawagan ang pamilya ng mga biktima at ang pulisya sa suspect na kusang sumuko sa mga otoridad upang harapin ang kaukulang pananagutan.
1: Samantala, panguli sa hanay ng ating balitang lokal na lumahok sa isang familiarization activity ang 30 dating rebelde sa Misamis Oriental upang maging pamilyar sa mga programa, serbisyo at tulong na inaalok ng pamahalaan bilang bahagi ng kanilang deradicalization at reintegration program. Kabilang sa mga ahensyang kanilang binisita, Department of the Interior and Local Government DILG-10, Department of Social Welfare and Development DSWD-10, National Housing Authority, NHA, at ang pamahalaang panlalawigan ng Misamis Oriental. Sa kanilang pagbisita sa Kapitolyo Provincial, ipinaliwalag ng Provincial Social Welfare and Development Office ang iba't ibang serbisyong maaaring nilang mapagkakanibangan, kabilang ang educational assistance at mga programang nakalaan para sa solo parents, persons with disabilities at senior citizens. Layunin ng aktibidad na mapalawak ang kanilang kaalaman sa mga serbisyong panlipunan at iba pang tulong ng pamahalaan upang masuportahan ang kanilang pagbabalik at muling pakikibahagi sa komunidad.
0: Itama inyo mga orasan, alas 7:29 ng nagmamadaling umaga. Inyo pong nato ngayon ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo po ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pagbabalik pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, ay sasa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat International, kabilang na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
2: With heart.
3: The best mix of music
4: from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
5: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
6: Ay, wala ko'y sisilyo.
5: Ay, wala ko'y sukli.
7: Wala'y sukli.
8: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash. No more, visit the GCash.
9: Karong umaabot, Oktubre 15 og Adyes 6. Isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na anya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
10: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag, Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, X-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count con CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems, duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa sa makausap. First come, first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod. Juvie Bogo 0955-051-8251. Jim Chavez 0915-563-4616. Ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
9: Magkita kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026. Radio with Heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
0: Sa ating live, magyari po lamang, pwede po ba pakishare po ng live na ito? Samantala, pwede po kayo maglagay dito ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento, o maging ng inyong mga pa-shoutout o greetings ba, kung yan po ang tawag natin dyan. At yan po ibabasahin natin sa ulihan, sa bandang dulo, pagkatapos po ng ating balitaan. Itama inyong mga orasan, alas 7.34 ng umaga, narito na ang mga balita mula sa Bukidnon. Hinihiling ng Malaybalay City Water District ang pagkakaroon ng formal na nakasulat na kasunduan kaugnay ito ng operasyon ng Hiraya Water Corporation na nagbabatuloy umano kahit wala pang pinal na kasunduan sa pagitan ng mga panig. Ay kay Engineer Nolito Binahon, General Manager ng Water District, nananatiling umiiral ang dating kontrata sa Prime Water habang nagbabatuloy ang negosyasyon para sa panibagong kasunduan sa kasalukuyang operator. Ipinaliwanag ni Binahon na pasalita pa lamang ang kasalukuyang pagkakaunawaan at wala pa silang natatanggap na formal na dokumento na naglalaman ng malinaw na plano upang matugunan ang mga obligasyong nakasaad sa kontrata. Kabilang sa mga pangunahing usaping nais linawing ang mga umano'y paglabag sa kontrata at ang kawalan ng abiso sa mga water district nang pumasok ang Prime Water sa operasyon.
1: Sa iyumulay naman na balita, umabot sa tinatayang 841,000 pesos and 160 ang halaga ng hininalang shabu na nasamsam ng pulisya sa apat na magkakahiwalay na buy-bust operation sa Valencia City, Bukidnon, kung saan limang individual ang inaresto mula Oktubre 10 hanggang 11 ngayong taon. Unang nadakip si alias Dodong, 26 na taong gulang sa Barangay Colonia, kung saan nasamsam ang hininalang shabu na nagkakalaga ng 714,000 pesos. Sinundan nito ng pagkakaaresto kay alias Jojo, 26 na taong gulang sa Barangay Poblasyon na nakumpiskahan ng hininalang illegal na droga na nagkakahalaga ng 42,160 pesos. Naaresto rin sina alias Warren, 30 taong gulang at Dagul, 25 taong gulang sa Barangay Bagong Taas, kung saan nasamsam ang hininalang shabu na nagkakalaga ng 62,560 pesos at huli namang nadakip si alias Justin, 23 taong gulang sa Barangay Colonia na nakumpiskahan din ng hininalang illegal na droga na nagkakalaga ng 22,400 pesos. Isinagawa ang mga operasyon sa koordinasyon ng iba't ibang unit ng pulisya at ng City Anti-Drug Special Unit Team o CADSUT bilang bahagi ng patuloy na kampanya laban sa illegal na droga at pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa lungsod.
0: Oras natin, alas 7.36, nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang Bukidnon, na italang mas mababa sa 10% ang system loss ng Bukidnon Second Electric Cooperative o Buseco. Ito ay sa kabila ng mga hamon sa paghahatid at pamamahagi ng kuryente sa mga malalayong komunidad. Alge Buseco General Manager Christopher Dulfo, bahagi ng system loss ang technical na pagkawala ng kuryente habang dumadalo ito sa mga linya ng distribusyon. Kahit paman, patuloy na pinaiigting ng kooperatiba ang mga hangbang upang matugunan ang non-technical losses kagaya na lamang ng illegal na koneksyon at mga pagkakamali sa pagbabasa ng metro. Samantala, patuloy na minomonitor ng Department of Energy, National Electrification Administration at Energy Regulatory Commission ang mga hakbang ng mga electric cooperative upang mapababa ang system loss. Paliwanag ni Dulfo, mas nagiging mahirap ang pagkontrol sa system loss sa mga lugar ng sagob ng malawak na serbisyo dahil sa mahabang linya ng kuryente at magkakalayong lokasyon ng mga consumer. Oras natin, alas 7:37 na nagmamadaling umaga. Oras na natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Kagad pa lang, panalo na! Ngayon na may dumago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
6: Heart FM, Balitang Mindanao.
0: Davao City Government, umano'y nagbayad ng 82,000 pesos kay Sara Duterte noong taong 2023. Ang nilalaban ng balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, mayang buntag, detalye.
7: Isiniwalat sa pagdinig ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ang isang tax document na nagpapakita ng umano'y 82,000 pesos na kompensasyong natanggap mula sa Davao City Government noong 2023. Lumitaw ang impormasyon sa testimonya ng isang opisyal ng Bureau of Internal Revenue sa pagdinig sa Senado. Ayon sa House Prosecution Panel, kailangang linawin ang naturang bayad dahil nagsisilbi na noon si Duterte bilang vice presidente ng bansa. Bahagi ito ng mga dokumentong iniharap ng prosecution upang suportahan ang mga aligasyon sa impeachment complaint. Gayunman, hindi pa ito pinal na konklusyon ng Senado. Patuloy pang sinusuri ang mga dokumento at testimonya habang may pagkakataon din ang panig ni Duterte na tumugon sa mga aligasyong inihain laban sa kanya. Ito po si Carl Ginal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Bigang salamat Carl Ginal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Double Region. Oras natin, alas 7:39 na nagmamadaling umaga. Dumago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
6: Heart FM, Balitang International.
0: Apat na Pilipino ang naiulat na sugatan sa pag-atake sa King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia. Ito'y nangyari noong Sabado, Oktubre 10. Ayon sa Department of Migrant Workers itong linggo, tatlo sa mga sugatan ang nasa ICU habang nakatagda na mag-discharge ang isa. Wala na bang naiulat na Pilipinong nasawi? Patuloy na nagbibigay ng tulong ang Migrant Workers Office at Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa mga sugatan Pilipino at nangingipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad at ospital upang matukoy kung may iba pang Pinoy na naapektuhan doon. Pinayuhan naman ng DMW ang mga overseas Filipino workers na umiwas sa mga posibleng target ng pag-atake at sumunod sa mga abiso ng embahada, konsulado at mga kinauukulang ahensya.
1: Sa wala naman na balita, kinumpirma ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na muling inatake ng Russia ang isang power plant sa Kharkiv, Ukraine. Ilang oras lamang matapos inanunsyo ni United States President Donald Trump ang pagkakaroon ng ceasefire. Ayon sa ulat, gumamit ang Russia ng mga jet-powered drone na nagkalat sa kalangitan ng Ukraine sa isinagawang pag-atake. Dahil dito, ilang lugar sa Kyiv ang nawala ng supply ng kuryente at tubig na nagdulot ng pangamba sa kalagayan ng mga residenteng umaasa sa tuloy-tuloy na serbisyo ng mga pangunahing pasilidad. Binigyan din ni Zelensky na nagpapakita umano ang naturang pag-atake na hindi pinakikinggan ni Russian President Vladimir Putin ang mga payag ni Trump hinggil sa tigil putukan.
6: Heart FM Sports Balita.
0: Sa ating balita, mabalakasan naman, bumaba ng isang pwesto ang Filipino tennis star na si Alexandra Alex Ayala sa pinakabagong Women's Tennis Association Singles Rankings na inilabas itong Lunes, Oktubre 12. Mula sa career high ranking number 18 na una niyang naabot noong Agosto, nasa number 19 na ngayon ang 21 taong gulang na pambato ng Pilipinas taglay ang kabuuang 2,241 points. Nakaapekto sa pwesto ni Ayala ang pag-akyat ng Belgian tennis player na si Elise Martin sa number 14 matapos makalikom naman ng 2,540 points kasunod ng kanyang magandang kampanya sa China Open. Sa kabila ng bahagyang pagbabas rankings, nananatili si Ayala bilang isa sa mga nangungunang manlalaro sa rehiyon.
6: Heart FM. Showbiz Balita.
1: Abay, it's easy to fall in love. Bumandera ang Grammy-winning British singer, Filipino, na si Olivia Dina. Bilang pangunahing headliner ng Lalalam Fest Manila 2027, nagaganapin sa Enero 14, 2027 sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan. Ayon sa promoter, makakasama ni Dean sa music festival ang mga OPM artist at grupong Sunkissed Lola, Up Dharma Down, Lola Amor at Beanie. Ang 27 taong gulang ng mga awit ay tubong London, England at kilala sa kanyang musika nga pinagsama-sama ang soul, rhythm and blues at pop. Nagtapos naman si Dean sa prestigyosong Brit School na pinagmulan din ng ilang kilalang British singers, kabilang sina Adele at Amy Winehouse.
0: Ay, wow!
1: Ay, grabe naman. Grabe tong Olivia Dean, ha? Yung kanyang range na ngayon. Parang ang kasi ang style niya is very old soul. Alam mo yung parang mga old soul kind of songs. At dinala niya into modern. At marami talaga ang nahook sa kanya mga musika.
0: Abay, matindi pala yan. Si Beanie lang kilala ko siya sa music fest.
1: Si ano? Hindi mo kilala si Abdharma.
0: Abdharma, kilala ko yan.
1: Yung Sunkissed Lola.
0: Hindi ko pa sila nakikita eh. Lola Amor, hindi ko pa nakikita yan. Matanda na ba yan?
1: Para. It's been raining daw eh.
0: Mag-anak ni Bella yun eh.
1: Ah, talaga, Bella.
0: Saka ni Mi.
1: Ni Mi Amor.
0: Mi Amor. Pero ano ha, imagine mo ha, ang laki niyan, yung Philippine arena na yan. Isang beses pa lang ako nakakarating dyan, hindi ko pa naiikot yan ng gusto. Napakalaki niyan. Alam niyo kapag ginanap ang isang event sa Philippine arena, ito po yung napaka-prestigyoso.
1: Correct.
0: Kasi alam mo kung bakit, sobrang napakalaki ng lugar na yan.
1: Oo, pag napuno yan, talagang grabe.
0: Kaya nga dyan ginanap yung opening ng SEA Games dati.
1: Yes, diba? Dyan ginanap. Napakalaki ng location.
0: Yan, SEA Games. Ayan, ginanap dyan. Kaya pag may mga, siguro malamang yung, ano yun, yung summit.
1: Malamang. Dyan din.
0: Hindi ko lang alam. Pero usually kapag may mga malalaking ganap, ay dyan po ginaganap sa Philippine Arena. O makikita mo yan, nasa highway na ko, para may isang tumubong, isang malaking-malaking building na bilog-pabilog. Parang may kubang nakadapa. Doon sa gitna, sa may highway. Sa NLEX. Yeah,
1: maraming, lugar. Maraming concert na din. Yung mga malalaking concert ang hinel din dyan. Di ba kamakailan lang yung tawag nito, yung ating ano, sila Stel.
0: Si? SB19. Diyan ba ginanap?
1: Philippine Arena ba? Sila dyan. Yung simula at wakas. At meron din dyan yung mga international concerts.
0: Mga galing sa ibang bansa. Usually dyan ginaganap.
1: Actually, first, ito, Lalala Fest.
0: Ah.
1: So, abangan natin kung tatapat ba ito doon sa Coachella. Yung mga
0: malamang yan. Pinoy ba organizer nito?
1: Ah, malamang.
0: Lalala Fest. Walang kantahan to, ano? Kasi ano eh, Lalala Fest. Yan nga lalala eh. Lalala. So malamang, kantahan nga ito.
1: Malamang. Ganun talaga yun. Kantahan at sayawan din.
0: Imagine mo, napakabibigat ng mga artist pala dyan.
1: Andyan ang Beanie ha.
0: Beanie.
1: Kaya bumili na ng ticket.
0: May ticket yan?
1: Malamang, for this kind of concert. Kaya, baka sisimulan na nila ang ticket selling in the coming days. Or in the coming
0: 2027, January. So, 2 buwan na lamang. Pala eh. Abay, isasabay pa sa... Meron din magaganap pag Enero, di ba? Pagkatapos ng New Year, ang isang magaganap dyan ay, kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, nasa Reno, di ba?
1: Oh, yes. January 9, ang kapistahan.
0: January 9.
1: Kapistahan ni Ingkong, ni Bong Nazareno.
0: Ay, kita mo naman. Okay. So, kita-kits tayo! Noon tayo
1: niyan. Sana. Kasi ano yan, malaking event talaga yan. At talagang inaabangan, lalo na yung mga fans ng Olivia Dean.
0: Kamag-anak din pala ng isang event.
1: Ano yun?
0: Yung Palooza yun. Kasi Lala din yun eh. Lala Palooza.
1: Yun yung pinakaunang... music festival na may Pinoy na finiture, which is yung SB.
0: Pero international event yun.
1: International event yun.
0: Lala Palooza.
1: Diba ang dami? Yung Coachella nga, diba? Ando na yung Beanie. Oh, abangan natin yung mga Filipino stars, yung mga Filipino groups na talagang sisikat international.
0: Coachella.
1: Gusto ko yung Coachella na yan.
0: Maraming kabayo kaya dyan, Coachella. Pag may mga Coachella, may mga Coachero.
1: Akala ko maraming mga coach doon.
0: Coach. Ay. Anyway, sige. Oh. Abangan natin yung mahalagang event na yan na mangyayari sa 2027. Ha? Maraming salamat sa inyong checka sa araw na ito.
1: Yan ang ating balita ngayong Martes.
11: Heart FM, Showbiz Balita.
0: 7:47, yan ang ating oras. Sabay, ito muna, silipin natin. Ano bang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon?
11: RTA.
12: RTA.
11: Heart FM, Road Traffic, Alamid.
13: Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.
11: RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid.
0: Nasalikan natin ngayon si HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi J. Magandang umaga!
14: Magandang umaga sa iyo, Mar! Magandang umaga, Nel! Sweet Tarts, lahat ang dadaan dyan, papuntaan dyan, Bora Kuko, na medyo may pagwakas ka sa ngayon dyan. At dire-dire sa pupunta sa Visoria, hanggang makarapataan niya ako sa Cardmaster area dyan sa Capistrano, ay mapagkaluwag pa naman. At may bahagya lang pagbagal ng dalo traffic dyan sa Cardan Street palabas ng Kita Bridge kamba sa Carmen Baminta kaya stopin ko lang, okay naman ang dito ng traffic ko dyan at ikot ko papunta naman sa itong Carmen Market, okay pa naman ang Carmen Market kaya nga lang medyo may bagyang pagbagal at marami namang latin na pa-jimmy dyan, okay naman. At sa paglabas naman, pagkata patag, napakaluwag, okay naman ang traffic ko.
0: Ayos! Sige! Maraming salamat ha. May pasero ka ba sa oras ito?
14: Meron si Ma'am Luz at si Ma'am Janice.
0: Oh, yan ha. Hi, shout out kay Ma'am Luz at saka kay Ma'am Janice ha. Ingatan si Ma'am Luz at ingatan si Ma'am Janice. Maraming salamat. Ingat din sa pagmamaneho HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
14: Yan na latest na sitwasyon, mga kasada natin na lahat. Ngayon, right, pasada po si Tagalog Tips ng RRT Taxi para sa HFM Road Traffic Kalamit.
11: RRTA.
12: RTA.
11: Heart FM Road Traffic Alamid.
0: Aras natin alas 7:49 ng nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga mainit at mapinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Martes, pangalawang araw po sa linggong ito, Oktubre at 13, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
11: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang nasyonal, PBBM, ay giniit ang investigasyon sa aligasyon ng Chinese funds na tinatanggap ni VP Sara.
1: House prosecution, itinanggi na political persecution ang nangyayaring impeachment trial laban kay VP Sara.
0: PNR-NCR, isinusulong naman ang pag-reuse ng tubig.
1: At headlines sa ating balitang lokal, Oro Chamber, pabor sa 8.5 billion pesos na government complex, Transparencia, iginiit.
0: Coal power plant outages, sinisi naman sa red at yellow alert sa Mindanao.
1: At balitang lokal pa rin, ina at dalawang anak patay sa banggaan ng motorsiklo trailer truck sa barangay Puntod. Driver, tumakas.
0: Sa balitang lokal pa rin, tatlumpong dating rebelde sa Misamis Oriental, sumailalim sa familiarization activity.
1: Headline naman sa ating balitang lokal, Malabelay City Water District, hinga ng formal na kasunduan ang Hiraya Water.
0: Sa balitang bukid nun pa rin, mahigit 840,000 pesos na halaga ng hinihinalang Cebu, nasamsam, libang suspect arestado naman sa Valencia City.
1: At balitang bukid nun pa rin, system loss ng Buseco na nanatiling nasa mas mababang antas sa 10%.
0: Sa ating balitang Mindanao, Davao City Government umano'y nagbayad ng 82,000 pesos kay Sara Duterte noong 2023.
1: At headline sa ating balitang international, apat na Pilipino sugatan sa pag-atake sa Riyadh Airport.
0: Sa balitang international pa rin, Russia inatake naman ang power plant sa Ukraine ilang oras matapos ang ceasefire announcement ni Donald Trump.
1: Headline naman sa ating balitang sports, Alex Ayala bumaba sa number 19 sa WTA rankings.
0: At sa ating showbiz balita, Olivia Dean, pangunahan ng La La La Fest Manila 2027. Aras natin ngayon, 10 minuto bago sumabit ang alas 8 ng umaga. Ay, napakabilis ng oras, napakabilis ng araw. Ay, Oktubre at 13, ilang araw na tayo bago magpasko?
1: Abay, 73 days na lang.
0: Ay, ginuha ko!
1: Merry Christmas na. Actually, nagsisimula na yung mga tao ngayon eh.
0: Pero parang ano, napapansin ko, October, 73 na lang. Parang konti pa yun. Kasi usually, kapag September, may nakikita na ako mga Christmas lights sa labas.
1: Mga decorations na. Oh. Ano. Pero ngayon, hindi masyado.
0: Diba? Walang masyado nagde-decorate.
1: Correct.
0: Bakit kaya?
1: Usually, nasa mga November yan.
0: Yan, no?
1: Yan ang bugso talaga ng makikita mong Christmas lights ang buong Kagendi.
0: Kaya, dati, September, excited na. August nga, naghahanda na, nilalabas na yung mga ano. Diba? Pagsapit ng Bear, first day ng Bear, meron na agad, Christmas lights.
1: Correct.
0: Sa taas siguro ng, ngayon, anong tawag dito? Ng kuryente,
1: Ganun siguro. Para makatipid. Doon na sa November.
0: Pero, may refund naman daw.
1: Ay, meron.
0: May refund na daw yung para sa system loss. Baka mayroong lalabas na namang mga bagong bayarin.
1: Yes. Ganun naman yun eh.
0: Ganun naman yun. Kunyari, may system loss. Ibibigay, ibabalik daw. May susulpot na bago. Ito po'y para dito. Wow.
1: Dito okay. Po natin ito transfer.
0: Pag sinayo bang refund, dyan ay perang marirefund o kuryenteng marirefund?
1: Ayan po, sana'y malinaw.
0: Ano?
1: Oo, para tayo din po ay maging aware kung paano nga ba ito ibabalik sa atin. Is it through refund, through money? Or i-deduct ba doon sa ating bill? Or doon ba sa tinatawag nating bill deposit?
0: Hanggang ngayon nga, speaking pala, buti na banggit mo yan. Buti na. Speaking, paano ba yan? Hanggang kailan ba yung bill deposit na yan? Kailan ba yung magagamit?
1: Kapag siguro, parang feeling mo na mapuputulan ka na.
0: So bill deposit?
1: Parang, pwede po bang paggamit ng bill deposit ng isang buwan?
0: Halos buwan-buwan, feeling ko mapuputulan ako eh. Pero ayaw ipagamit.
1: Ayaw talaga.
0: Ayaw. Tinesting namin. Pumunta kami doon. Kasi siyempre, di ba, kapos tayo. Minsan, inaabot naman talaga tayo ng kapos. Ayaw ipagamit.
1: Bakit daw?
0: Ayaw ko.
1: Paliwanag. Walang paliwanag.
0: Ang tanong! Actually, hindi ko lang ito tanong. Tanong namin lahat. Kailan ba namin magagamit yung bill deposit?
1: Ayan.
0: Diba?
1: Bigyan nating linaw sana. Ayan, calling all the, yung mga
0: totoo,
1: agencies talaga who can give clarity dito para tayo naman mga consumers ay hindi tayong parang
0: blinded.
1: Hala-hala.
0: Para saan ba talaga yung bill deposit?
1: Correct.
0: Kasi nagbabayad kami, di naman namin nagagamit. Kung inipon namin yan sa banko, inipon namin sa alkansya, malaki-laki na yan. Nagamit na namin puhunan yan.
1: May ginansya pa, may interest diba?
0: Say!
1: Puso. Pero eto na nga. Sinimulan naman natin ito ng ganito. May lang tayo dun sa price movements po
0: yan!
1: Na ating gasolina. May pagbaba naman sa ating diesel.
0: Ay, meron.
1: 3 pesos and 1 cents per liter.
0: Ay, ayoko ng gasolina. Gusto ko yung bill deposit.
1: Pero alam mo ba, may konting bad news sa gumagamit ng gasoline at kerosene kasi may pagtaas ang gasolina na 1.56 per liter at 1.77 per liter naman sa kerosene.
0: Roll back yan?
1: Ito ay roll up.
0: Roll up?
1: Yung roll back natin is yung sa diesel.
0: Yung sa diesel meron.
1: Meron tayong sa diesel.
0: Roll back. One roll back. Two roll up.
1: Two roll up. Ganon.
0: May mga ganon yan eh. Anyway.
1: This is effective today as of 6 a.m.
0: Siya. Sige. Pasalamatan ko lang si Sir Jimmy Coloso. Dinala niya, gabing-gabi na, dinala niya yung longganisa. Nasa sabihin ko longganisa. Lanzones!
1: Nandiyan
0: sa labas. Yung nakita mo sa labas. Galing
1: salamat.
0: Yan. Galing yan kay
1: Sir Jimmy.
0: At saka sa miss niya si
1: Ate Melissa.
0: Nandun sila gabing-gabi na. Dumaan pa talaga sila sa bahay para dalhin lamang ang lansones. Napakabait na mag-asawang yan. Maraming salamat, Sir Jimmy. Lumi kayo. Natutulog ako ang gabi. Kala ko, parang kumukurot sa akin. Migas niya. Lanzones, dami ang migas eh.
1: Maraming salamat ha. Thank you. And speaking of pasasalamat, ito yung mga nakikinig at na nanonood sa atin live. Ang Gales family, maraming salamat ha. Mami Elaine, Sir Nicolas, Tatay Glenn, at sa buong Barangay 17, Burgos del Pilar. Happy listening. Thank you, thank you.
0: Petion, magandang umaga, mga tagahanapol ng Claveria. Lola Lalang, good morning.
1: Good morning, Lola. At si Mami Lillian Puzon Gayev. Ayan, uy, mga taga Barangay 17 din ito. Happy morning. Thank you po sa pakikinig.
0: Ho, ho, ho, ho! Angelo Pitogo Gain, magandang umaga. Listening and watching from Barangay Kamamanan.
1: Mami Lilil, may buntag. Thank you for listening. At si Mami Amy Balumadres, lahat ng mga taga-Kamamanan, si Mami Marilyn Gonzalez, Clark Montibon, si Doc Marley, Marisa Duroen, Leila Laluan Raz, Emmy Asinero, Henry Tomsi, and Sheila Villacruzes, with the kiddos, si Gab Gab, Gabby, and Geta. Thanks. Ayan, maraming salamat, Mami, and good morning, Mayor Miles. Thank you.
0: Taga Zone 10 Upper Carmen, aminaw ka rin, no? Si Gemma. Magandang umaga. Gemma! Gemma! Gemma!
1: Oh, hey, Gemma! Silingan,
0: may buntag niya.
1: Si Papa Roo, ayan, maraming salamat, Papa Roo. Good morning. Thank you, thank you. Mami Remedios Gamelo ng Crystal Maramag. Maraming salamat.
0: Ayan, si Bors. Bors! Magandang umaga, Bors. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig sa Radyo Kitaw Tao Bukidnon. Good morning kay Ma'am Arian Gonzalez at sa Gonzalez family sa Purok 4 Kitaw Tao. Morning also to Ma'am Nell. Salamat.
1: Good morning. Thank you. Maraming salamat sa pakikinig. Marites, Magita, at Ma'am George at Sir Jason. Matawa ka. May binabati naman natin. Good morning. Watching sa pangantugan mo, Kidnon. Keep safe. Ang tanan.
0: Parang nakiliti ka rin ha. Oliver Dupalco, magandang umaga sa inyo. Dagang salamat sa pagpaminaw.
1: And good morning din ha kay Mami Marilyn Gonzalez. And shout out to Amy and Miles Palomadres sa Pababanan. Doong Raniso family of Baraopol, Abrasaldo at Calago family of Cugman, and to all sweethearts around the globe.
0: Hoy, mga taga Makabalan, ha? Mag-practice na po yung tatlo hanggang apat na miyembro ng Zumba. Ha? Para naman eh, makasali kayo sa ating Zumba competition. Meron tayong Zumba dance competition.
1: Lapit na yan.
0: Oo, apat na miyembro, ha? Apat na miyembro. O, papunta kayo. Paano ba? Mag-message kayo sa page kung gusto niyo mag-register
1: yes.
0: Agad.
1: Oh, ganun na lang. Oo. Or, ayun, kumunta kayo dun sa ating text lines. Sabihin nyo lang, kami po yung grupo na sasali po sa Barangay Makabalan for the Zumba competition.
0: Yeah. Tatlo hanggang apat na miyembro, ha?
1: Hanggang apat. Siguro within hanggang next week, maano na natin yan.
0: Sige.
1: Lahat ng mga sasali.
0: Pwede na kayo magbalista ngayon pa lang.
1: Pwede na. Ngayon pa lang.
0: Sige.
1: Magkita-kita tayo dyan, ha, sa Barangay Makabalan. October 24.
0: Ay, grabe.
1: Alas 7 ng umaga. May pasayaw.
0: Asya, sige, eksakto. Ay, ang oras natin, eksakto. Alas 8 ng nagmamadaling umaga. Ayan po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arshaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating sparring partner sa ating technical department, Engineer Nestor Baring Dr. Nadalo ng Cagayan de Oro at Engineer Dan Marjepo Ibatsansila sa bahagi ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
1: Nel Arshaga.
0: Ako naman Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyo may puso.
15: Ihatid sa inyo ang mga likalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Hard

0: Delita po ito ng mga plan po.
1: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
0: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisik mura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
1: Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
0: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan